0: kami sa pangamuyo, no, sa Dasig mo nga recovery. Kaya dyan, us na mong batian, tabla kada sa Baddo, sa balik kita sa uma, kabay nga. Mag-ayo dayon si Kuya Janos, no? Shout out sa Lakihon family dira sa Davao. Hello man, kag happy listening kay Ate Neng Rosit sa Pineda family. Engineer Ham, good morning sa Juliano family. Kay Brother Jacob dira sa Thailand, may balita kita kagina, no, sa Thailand. Balan mo to, Brother Jacob, kung diin to tong may narumpag da nang daan nga building o natiphag. Hello man kay sino pang present? Ay, of course, kanday paring Ray, maring Abe, Ate Isha, Andre, dala sa Takurong, hapon naghapit diri. Thank you sa pagdalikyat. Amiga Dayben, mandara sa Barrio 8, kay Kuya Dato, good morning. Naghapit man di kadali. Sino pa ganing naghapit diri? Migo Dave, kagapon, sila lang, no? Wala pa ba? Wala. Amo na to. Okay, so sa aton nga una nga segment, tagaan taligwa. Aton nga balon. Si Ate Mina nag-send sang message. Good morning, Ma'am Joy, listening right now. God bless you always, Ma'am Joy and the XKI staff. Good morning, Ate Mina, sa De La Cruz Clemente family. Mayo kayo makakonek ka na gid sa aton FB Live. Yan, galantaw man naghihapon si Ate Neng Rosit. Sige, sa aton nga pagpadayon, ari, ang aton nga pabalon, subong nga Martes.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

para sa aton pabalon for today. Aton verse, mabasa sa Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sa Hulubaton 22:6, no, sa Ilonggo version, Ligaynon version, tudlo'y ang bata sang husto nga pagginawi, kag dumdumon niya ina bisan tigulang na siya. Ini nga Hulubaton may ginatudlo sa aton nga prinsipyo, at the same time may arasang promisa. Kapreho sang iban nga mga bersikulo sa Biblia, dasig ta mag-claim sang promise, pero gamay ang atensyon nga ginahatag naton sa principle. Everyone wants the product, few want the process. So ang hard work dito na sa panahon samtang bata pa sila, no? While they are young, while they are kids. So samtang gamay pa, dito gid ang pagtutok nga dapat himuon naton sa ila. Ang number one dira is to train up your child in the truth. Tudloan gid naton sila sang kamatuuran, mga prinsipyo halin sa pulong sang Ginoo. Tama nga pagginawi, tama nga pamatasan. Ang mayo nga mga ginikanan, mga godly nga mga ginikanan, ginahimo gid na ang best they could to raise their children right. Pero mayara gyapon sang iban nga naga-choose another path. May personal responsibility ang tagsa. Aton mga kabataan are real people. Pag magdalagko na sila, nagapili man na sila para sa ila kaugalingon. Ang mahimo lang naton para sa ila is consistently teach them the truth. Munang asamtang gagmay pa na sila, dalaan na sila sa Sunday school. Hindi pag-isipang asabad-sabad lang ni sa simbahan ng mga bata. No? Samtang gagmay pa na sila, tudluin na sila sang kamatuuran halin sa pulong sang Ginoo. Then ang mga ginikanan, nga ilang nga ginalantaw, nga ehemplo, nag-set man sang example. So, i-teach by modeling. Pangamuyo igid ang imong bata. No? Pag bugtaw sa aga, pag umatulog, kung pwede i-lay hands mo na sila, no? Nga ang Ginoo mag pamuhat deeply sa ilang mga kasing-kasing. Nagapatigid ako nga kung ang pulong sang Ginoo gin tisok naton sa kasing-kasing sang mga kabataan, it will not return void. Kaya mo nang hambal sang pulong sang Ginoo, no? Nga hindi magabalik sa iya pulong, nga wala sang kapuslanan. It is the only thing in the Bible that God promised will not return void, ang iyang pulong. And that's the greatest thing we can give to our children. Sa nambal ko gani kagapon, hindi ang mga manggad sa sining kalibutan ang pwede naton, ang pinakadako nga mahatag naton sa aton mga kabataan, no? Not even ang pagtapos sa pag-eskwela, kundi
Ang pinaka dako nga manggad nga mahatag naton sa aton mga kabataan is ang pulong sang Ginoo nga magatubo gid sa ila kasing-kasing. Train up your child to discover God's plan for their life. Na di ang hambal, train up a child in the way he should go. May pamaagi ang Ginoo, no? Sa tagsa-tagsa sa aton, a path for every person. Ang trabaho naton is buligan naton, ang mga kabataan naton, find that path. Hindi parareho ang dalan, no? Iba-iba ang mga pamaagi ni Lord, purposes kaga mga sinutuyo, no, sa kada individual, no, may mga pamaagi si Lord, pero isa lang ang dalan nga agyanta, the path of righteousness. Kada isa sa aton may definite kag distinct purpose sa sininga kalibutan. Tandaan naton, every child is different, so iba-iba man na ang pagdeal naton sa ila. Damo ka sa mga kabataan, no, hindi mo na pwede parihason tanan, kay iba-iba na sila personalidad, no, kag iba-iba ang ilang mold man, no. Hindi pwede ipirsa naton ang aton mold sa ila, or else mag-rebuild din na sila. May tagsa ka God-given abilities, no, ang kada isa man sa aton, so tantawa kung ano ang abilidad nga mayara siya, no? Anong mga spiritual gifts man nga ginhatag sang Ginoo, no? God has a plan, no, for every life. And hindi naton trabaho ang mag-design sinang a plan. Ang trabaho naton is to guide our children to God and His plan for their life. Starting them right helps them finish well. So, umpisahan mo gid sang insakto, kay laban-laban, no? Kung sakto ang pagsugod, pagmagiyahan along the way, mayo gid na ang punta sina.

0: kung magiyahan naton ang isa ka bata sa sakto nga dalan, hindi na sila dira maghalin, no? Hindi na sila mag-depart dira kay nakita nila, no, ang maayong resulta. They discovered na why God created them. Naintindihan nila nga aginluwas sila sang Ginoo. Na-realize nila why God had put them on this earth. So kanami lang kong magiyahan gid naton insakto ang aton mga kabataan. Amo nang luyag sang aton Amay sa langit para sa tagsa sa aton. No? Basang isa ka pastor, the greatest thing we can teach our children is their own personal accountability to Jesus Christ. Ang mundo natin ay consumed na with individualism. Ambal nila, let them express themselves. So, amo naging standard sang kalibutan. But the only way to deal with individuals is to bring them face to face with their individual accountability to God. Ang mga kabataan natin, special na sila. May mga individual gifts. May mga individual personalities. And they must realize their individual responsibility to Jesus Christ. Tudloan naton sila, no, nga masapwan ang pamaagi sang Ginoo para sa ila. Giyahan kag pangamuyuan. Ama na aton nga reminder in the light sang mga nagakalatabo subong. Pulong sang Ginoo naga tudlo gid sa aton, no, nga tutukan naton, tudloan ang mga kabataan sang husto nga pagginawi.
1: Oras na! Oras na!

Alas 8:15. Hello kay Sis Maricel sa Daraog family. Ayad-ayad nga pagpamati. Diri kita naman sa aton iyang mga public service announcement. Si Miga Jen magadulong sa aton sang aton nga action

0: Action.
1: Power advisory halin sa Socotec 1. May arat sang brownout sa June 23 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 91. Sa June 24 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 92. Sa June 25 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 25. Sa June 26 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang Barangay Simsiman kag Matapol sang Norala. Sa June 27 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan area sang Barangay Upper Sipakas sang Surala kag Barangay Ned sang Lake Cebu. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12. Ang outbound lane atubangan sa Chowking Phoenix pakadto sa Silway Bridge temporaryo anay nga siraduhon umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Inisya para makompleto ang Mabuhay Underpass Project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Gensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may aras ang delay kag sundon gid ang mga traffic sign kag on-site enforcer.
0: Action! Line!
1: Ang CEF may aras ang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Surala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Surala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned kag Norala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line.
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadel nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action. Line.
1: Inapay balos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second

0: 1968, ini siya open sa tanan yung mga indigenous people students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register, kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action! Line!
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
0: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action! Line!
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address.

0: S, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman ng mga Test the Scholar, ang Test the Soxergen Manpower Development Center nag-offer sa Organic Agriculture Production NC2 25 slots under Training Scholarship Program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa Test the Soxergen Manpower Development Center, Purok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
1: Action Live!
0: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolle Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Action Live!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Ang apektuhan sang brownout subong or apektado sang brownout hasta alas 5 sang hapon, ang feeder 91 sa Municipality of Banga, portion sa Barangay Reyes, sa Nia Irrigation, sa Purok Paraiso, Paghidait, Barangay El Nonok, Barangay San Vicente, Barangay Malaya, sang Banga. Then sa Norala, portion sa Barangay San Miguel, sa Purok Paraiso, Sitio Tuburan, kag Sitio Elna.

0: Oras na! Oras na! Pilipinas!
1: Alas 8:31 ang aton takna, mga abiyan. This time, diri kita diretsyo sa aton nga talakayan portion. Ang makaupod naman naton sa aton iyang discussion this morning, ang aton family counselor from Malay Boracay Lifeline, si Kuya Danny Solidom. Good morning, Kuya Danny!
2: Good morning, Mega Joy. Magandang umaga sa nakikinig sa atin ngayon dyan sa southern portion of Mindanao. And I'm glad to be a part of this program again. Na-miss ko kayo kahapon.
1: Kasi wala na tayo oras kaya ngayon na lang.
2: Yes.
1: Pero kuya, alam mo, timing din tong ating pag-uusap dahil ang lungkot na nangyari kahapon, mga pasado alas 9 ng umaga doon sa Tacloban City, 'di ba?
2: Yeah. Oo.
1: Mm-mm. So, 'yan yung pag-uusapan natin, kuya.
2: Okay. Balungkot na itong mga bagay na ito ay pwede sana maiwasan kung kung meron lang tao na nagpakita ng empathy sa mga tao na nagsustruggle. Kasi one thing na na-notice ko kaagad doon sa incident is that prior to the incident, may nag-post pala yung isang bata.
1: Mm-mm.
2: And then it was more of a post of a warning. Ang ibig sabihin, matagal na nila itong dalagda. Buhat-buhat nila ang bagay na ito at kailangan lang talagang mailabas.
1: Mm-hmm.
2: So happen kung nailabas ito sa isang private moments with a person who cares for them, siguro naiwasan ang mga bagay na ito.
1: So hindi ito nangyari instantly lang. Sabi nga, 2 years daw nila sila na ano, na the past 2 years ay ano sila naging nabully yun daw.
2: Ayan. Now, very important yun kasi I think ang ages sa mga bata is 14, 15.
1: Opo, 14 tsaka 15 ang edad.
2: Now, let's take very important ito kasi from 12 and a half to 13, ang mga bata naghahanap ng company. Kasi ito yung time na nag-a-adjust sila, socially speaking, I am now a teenager.
1: Mm-mm.
2: So, hindi na ako bata, hindi pa rin naman ako binata.
1: Mm-mm.
2: Or siguro the term natin ay nagbibinata. Pero somewhere along the line, naiintindihan nila yung class nila, naiintindihan nila kung saan sila mag-ipit. Pero sa isang maliit, I'll use the word maliit na community, walang tumanggap sa dalawang batang ito.
1: Mm-hmm.
2: So, the struggle was real, the challenges were real, and therefore, kung merong lang nakinig, kung merong lang nag-empathize sa dalawang batang ito para i-process, sana, I hate to use the word sana, but pwedeng maiwasan natin ang mga bagay na ito.
1: Mm-mm. Kung sa parents tayo mag-speak no sa mga parents, ano ang unang reminder natin sa bawat nakikinig na magulang ngayon given itong ganitong sitwasyon?
2: Ever since naman, ang laging struggle ng kabataan ngayon is they're looking for connection. At doon sa connection na yun, ang focus will be on relationship. Naalala ko, this is part of our discussion way back January.
1: Yeah.
2: To be exact, January 5, na napag-usapan natin ito. Mm-hmm. And I don't know kung hanggang saan ang naabot natin, but people today, lalong-lalo na ang kabataan, they're looking for a genuine relationship.
1: Mm-hmm.
2: At doon sa relationship na yun, naibubuhos nila ang kanilang nararamdaman. So, kung nangangailangan ang taong ito ng compassion, pwedeng ipakita ng mga magulang yung empathy. Nandito ako kung meron kang gustong sabihin, kung meron kang nararanasan na na nagsa-struggle ka, nandito ako, ipapakita ko sa iyo. Even to the point of madalas ngayon study shows na ang kabataan kapag tinawag ang parents sa school, ang ibig sabihin ay if I have good news or bad news. Pero mas madalas kasi bad news kapag tinatawag ang mga magulang sa eskwela. Kasi ang ibig sabihin yan, kasi na hindi na gusto dapat.
1: Hello, Kuya. Hello, Kuya.
2: Yes.
1: Danny, oo, naputol parang doon na part.
2: Okay. So, ang mga bata, kapag pinatawag ang mga magulang sa eskwelahan, dalawa lang yan. The good news will be siguro may award ang bata under for kikilalanin.
1: Mm-mm.
2: Pero the other side of it, merong nagawa ang bata na hindi maganda na kailangan sabihan ang mga magulang.
1: Mm-mm.
2: Pero kapag ganun kasi ang nangyari, alam mo na kailangan ka ng anak mo, pero instead of comforting, instead na ipakita mo yung compassion, lalo mo siyang hinahatulan. Mm-hmm. Ang ibig sabihin sa, alam mo, pag nagsibahan mo yung bata na ganyan ka talaga, wala kang disiplina, wala kang modo, wala kang ano. So lahat ng negative na hinaharap niya, pinupus mo pa. Kumbaga, ang dapat niya makita na pagmamahal, ang dapat niya makita na unconditional love, napalitan niyo ng judgment.
1: Mm-mm.
2: So, ang nangyayari ngayon, ang bata kapag may struggle, instead na sabihin ito sa mga magulang, they will rather keep it kasi wala naman silang nakikita ang compassion.
1: Mm.
2: At kapag ganun, kapag matagal na dala-dala mo yung ganung klaseng maybe hatred, galit, maybe outbursts of emotion, hindi nakapagtataka na ang mga bata at times ay ipapakita yung outburst na yon.
1: Mm-mm.
2: To the point of yung iba pwedeng manuntok, yung iba pwedeng mag-vandalize, maraming expression yung emotion na yon. And therefore, kung hindi natin sila kayang suportahan at that matter, pwedeng mangyari itong mga bagay na ito.
1: Mm-mm.
2: So, siguro paalala sa mga magulang is, kamusta yung relationship natin sa ating mga anak? Pangalawa is, sa tahanan natin, nararanasan ba ng mga bata ang compassion na kanilang hinahanap? Naranasan ba ng mga bata na mayroong silang support system na kanilang hinahanap? Nararanasan ba ng mga bata ang walang hanggang pag-iintindi to the point of maglalaan ka ng panahon para kausapin ang mga bata nito na walang judgmental inclination whatsoever? Dahil kapag naranasan nila ito, alam nila na may katulong sila to cope with such challenges. Kasi doon sa coping mechanism na yon, doon nagkakaroon, doon natututo ang mga bata ng tinatawag nating how to manage stress. I remember we discussed about two kinds of stress before, yung youth stress saka yung distress.
1: Mm-mm.
2: Ngayon, bihira sa mga bata ang nakakaranas ng youth stress, yung positive na stress, para makagawa sila ng mga bagay na sa pamamagitan ng challenges na ipapaabot nila yung kanilang inner strength. And of course, lalong-lalo na for us Christians, we have the strength coming from the Holy Spirit.
1: Mm-hmm.
2: And therefore, mararanasan natin yung comfort, yung compassion coming from the very presence of God in our life.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung wala ito, magiging blanko ang stress management na pwedeng maranasan ng isang kabataan. Again, kapag maganda ang connection ng mga bata, maganda ang nararanasan nila ang compassion, nararanasan nila o natuto sila dun sa coping. Tanong is, meron ba silang community? At ngayon, ito ngayon ang mahirap. Dahil sa panahon natin ngayon, sabi nila sa mga nababasa ko, 85%, okay? 85% ng kabataan ngayon walang support system na talagang personal. So, yung community nila ay social social media. So, marahil, katulad lang ng pagpapakita dito na maybe yung post na yun can be few hours or maybe an hour away dun sa ginawa nila. So, yun ang community nila. The cyberspace na hindi dapat maging paraan para ilahad ang iyong nararamdaman. Pero dahil absent ang community na dapat nilang labasan, ganito ang nangyari. So, siguro, it's about time for us na makita natin yung kahalagahan ng anong ibig sabihin ng mental health, paano mag-build ng resilience, paano mag-build ng well-being ng isang kabataan, paano maipapakita na this self-effect, empathy, stress management, maramdaman ng bata na merong nakikare sa kanya, at when the child feels na merong nakikare sa kanya, magiging self-nurturing siya. Ibig sabihin, sa kanyang isip, hindi lamang siya mag-decide according sa kanyang emosyon, kundi sa kanyang isip, alam niya na merong mga tao na nakikare sa akin, merong mga tao na part ng aking community, merong mga tao na tutulong sa akin para ma-fulfill ko ang mga bagay na baka kabuti sa kapwa. Now, kabaliktaran ngayon, in the absence of that, ano ngayon ang pwede mangyari? So, instead of becoming positive, nagiging negative sila kasi maraming factors na wala sa kanilang personal life. So, malungkot. Yes, siguro sa gitna na ang nabasa ko kagabi, parang apat yata yung namatay and then lima yung nasa hospital pa.
1: 15 kuya, sana 15. Itong, 15 ang nasa hospital. So marami.
2: Parang nalabas na yata yung iba. Kasi parang trauma. Parang may trauma lang yung iba. Kaya na. Pero nailabas na rin daw. Pero when we come to think of this, sabi ko, sana itong apat na ito na, you know, nag-uwis ng buhay, magiging hindi masarap pakinggan, pero sana ito ay maging lesson ng bawat isa, bawat isang eskwelahan, bawat isang pamilya na merong ganitong kaisipan na yes, mahirap ako na teenager na sa ganitong stage, kamusta kaya sila? And sana doon sa word na kumusta sila, we will take time to be really with them. So, baguli natin yung madalas kong tinatanong. Kailan mo huling sa yung anak mo? Kailan ka nag-date ng anak mo to the point of magiging comfortable na siya na bagay na nangyayari sa kanya? Kasi rin, may nagmahal sa kanya kasi pang saluhod ng buhay.
1: Yung sabi niyo pong support system, mahalaga po yan. Parang nakita ko yan dun sa story naman ni Rene Batterbonya, kuya, no? Na naging support system niya mismo yung kanyang mga parents, yung kanyang kapatid, yung guidance ng mga parents niya. Maganda ang pagpapalaki sa kanya. Kaya kahit man nabully siya, sabi ng papa niya, yun yung dahilan kung bakit tagang nagsikap siya sa basketball kasi na ano siya eh. Parang nabubuli siya sa ganun. Pero naging eustress yun sa kanya, positive, kasi nandoon yung support ng parents. Yun yung isang magandang halimbawa.
2: At Yeah. At nakikita mo ngayon kung gaano niya sinuportahan ang kanyang mga kapatid. Mm-hmm. He being the eldest of the family.
1: Second so, siya po. Second.
2: Second ba siya?
1: Opo.
2: So, so, papasok din ngayon yung sinasabi natin na yung mga middle children na napaka-responsible na mga na mga bata. Mm-hmm. Anyway. So, siguro ito yun na, na sana makita natin ang mga bagay na magpapatibay kasi yes, madalas sa ating sinasabi na ang generation of today, itong generation Alpha, ay ito yung weakest na generation.
1: Mm-mm.
2: Pero hindi na kailangan tayong dapat magsisihan dito, kundi dapat masagot na natin yung isang bagay na kung ano man ang dahilan kung bakit ito naging soft generation, marahil maisip na rin natin na paano natin maibaliktad yun? Paano natin ma-turn around yun na ito ang generation na kabataan ay magiging strong sa pamamagitan ng pagsuporta natin sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-intindi natin sa kanila. Sa pamamagitan ng pagkalinga natin sa kanila. Kasi kapag ang mga bagay na ito, then this generation will continue to be weak. At yun ang nakakatakot.
1: So malaki ang role ng bawat magulang, mga parents, yes, guardians no sa mga batang ito. 'Di ba?
2: Yes.
1: How about naman kuya, ang mga teachers? Syempre, sila yung mas kasama ng mga bata ng mas mahaba sa school, 'di ba?
2: Yeah. Siguro gumuna, tingnan muna na yung pagkakaiba ng teachers before ilang mga
1: hello
2: ang alam ang teachers ay second parent
1: ang pair ang mga teachers ang second parent
2: yes at ang ginagawa ng parent merong nurturing merong discipline merong unconditional love. Pero sa panahon natin ngayon, ang nangyari, parang nagiging maraming parent na tinitinan nila na kalaban ang teacher. Even to the point of kahit konting discipline na ipapakita ng teacher sa isang bata, may time pa na dinidemanda ng parent, calling it abuse. So siguro balikan natin uli yung aspeto na yun. Kung kinikilala natin natin, not only as educators but more mentors in life, baka pwedeng ibalik yung idea of positive discipline na dapat ipakita ng second parent sa mga bata. So, siguro tingnan natin ang mga teachers as ally. Katuwang natin ang mga guro sa paghubog ng pag-uugali ng kabataan rather than kunti lang na disiplina na maipakita ay magagalit ka agad yung teacher. May time pa sabihin natin, anong pakialam mo sa buhay ng aking anak? Anak ko yan at ako lang ang kailangan magdisiplina. So, baka pwede natin baguhin yung ganung ano, yung ganung kaisipan. Let's put back. Kasi sabi mo nga kanina, mas mahaba ang panahon ng pamamalagi ng mga bata. Lalong-lalo na sa suling siya, no? Okay, magkakasama. Nakikita talaga nila kung paano mag-behave ito mga bata nito. So I think it's about time that respect must be established and not obviously kundi the discipline that is being needed para ang mga batang ito na nakakaalam ng tama at mali ay patuloy na nakita nila na ang mga guro ay isa sa instrumento para makapag decision sila ng tama sa kanilang mga buhay.
1: And the mga teachers need din maging sensitive sa need ng kanilang mga estudyante, no?
2: Tama. Oo. Pero tinitingnan ko yung isang aspeto, kung ang isa, ilagay natin dun sa dalawa, kasi yung isa ay 15, isa ay 14.
1: Mm-mm.
2: Kung dun sa isa, 2 years na niyang nararanasan ito,
1: ay
2: ano, may action ba na ginawa ang school?
1: Mm-hmm.
2: O pinabayaan lang ito? Parang tanggapin na natin na ganun talaga? Magiging malungkot ako kapag nangyari. Kasi, in some schools before, kapag merong ganito nga, tinatawag talaga ang parent. Pero more than that, diba every quarter, dati sa atin binibigay ang kade at ibibigay natin sa ating mga magulang.
1: Mm-mm.
2: Ngayon, hindi na, tinatawag na talaga ang teacher, ng teacher ang mga parents at doon mismo at pinag-uusapan yung, I think dalawa, yung emotional development ng bata at sila sa educational development ng isang bata. At kapag may problema, na ikikwento ng teacher sa mga magulang. Kasi, as far as I know, dati daw, instead na ibigay ng bata ang kanyang card sa parents, siya na mismo ang pumipirma.
1: So, o, diba? Meron yan part doon na dapat pirmahan ng parents eh, yung school card. Ginagaya na lang ang pirma.
2: Tama rin ito ginagawa ng schools ngayon na ang mga parents ay tinatawag at magkwentuhan talaga. Remember sa anak ko before, parang 10 to 15 minutes ang bawat isang bata, ang bawat isang parent na nakakausapin.
1: Mm-hmm.
2: At kung merong mga problema, doon sa pag-usapin. Ang malungkot lang yung sa ganitong klase ng reporting, my time, talaga hindi rin nagpapakita.
1: Mm-hmm.
2: Or kung minsan, hindi pumunta akin, pero ala, ang pinapadala ay ang kanyang staff. Kumisan executive secretaries, hindi talaga nalalaman lang ano. Pero siguro this time, baka pwedeng maging maingat tayo at may pakita natin na tayong mga culture development ng isang bata more than the school grading, di pati sa kanilang behavioral process.
1: Yeah, so
2: hello, my good joy.
1: Oo, so yeah. Hindi lang grado ang pag-uusapan, kundi pati behavior, no? Mm-mm.
2: Hello? Sa ang kailangan ng mga prata noon ngayon, yung board. Kuto, mayroon pa ba kayong parents na hindi lamang for sa finances,
1: hello kuya,
2: nararanasan pa rin ba ng mga bata ngayon ang support and encouragement galing sa mga magulang, halimbawa ang pagpapakita ng emotional support? Anak, meron ka palang gantong nararanasan, meron ka palang gantong struggle. Paano ako makakatulong? Kung minsan, I remember noon, may kaklase yung anak ko na umiiyak siya kapag hindi nakakuha ng perfect score sa examination. So, instead of encouragement, okay, nung bata yung failure. So siguro this time hindi lang natin kailangan i-encourage ang ano, ang grade in itself, kundi ipakita natin na doon sa kanilang dedication, halimbawa nakita mo naman na talaga nagpuporsige ang mga bata na gawin ang requirements. Nagpuporsige ang mga bata para gawin ang mga assignments. Doon pa lang sa process, baka pwede na magkaroon ng encouragement. And siguro ito, mas sa akin sinasabi ito, yung positive reinforcement. Wherein, nakikita ba natin ang mga bata na okay lang kapag maganda ang performance, o nakikita ba natin ang struggle ng mga batang ito kapag medyo hindi at par, kapag hindi excellent kapag sa standard mo ang kanilang performance. So, siguro dapat maipakita talaga yun ang mga magulang na anak na rito ako. Tanggap ka namin nung matuwas. At kung merong degree of difficulty, sabihin mo kami kung paano kami makakatulong. Dahil with that, alam ng bata niya na yung connection niya sa mga magulang, yung empathy na naaasahan nila ay nakikita nila in their real life. So, yung sino magpapakita, yung sino maghanap sila ng validation from the outside, ang unang-unang validation na mangyayari ay sa loob mismo ng tahanan.
1: Kung magsumbong ang bata mo na nabully siya sa school, ano ang response dapat ng parent, kuya?
2: Ang unang-una ay sa, as much as a dig deeper, ano yung history behind, sino ang mga taong involved, at hindi magpakita ng galit, halimbawa. Naku, lusubin nga natin yung school. Kung puntahan nga natin yung batang ito at ipapakita natin yung galit. Rather than doing that, talagang pag-usapang maigi. And of course, ang una will be, punta kayo sa school, kausapin yung teacher in charge. Kaya nga meron, di ba, mga teacher in charge tayo. Kasi sila ang unang ano, sila ang unang sumbungan. Na kung hindi ito makuha doon sa teacher, doon ngayon na ngayon papasok yung principal. May mga ano, I remember before when I was back in Manila, even though test na ang school na yun, pero part ako ng discipline committee. At may mga bata, mga estudyante na mukhang, kasi dahil short and long, may mga 3 months sa program, may 6 months program. So, ang bawat attendance ay, ano, ay really counts. So, kapag mag-absent na ng ganito, ipapatawag yun at kinakausap ko. So, siguro this time, baka pwedeng merong ganong mechanism na ang mga bata, kapag merong struggle, baka kailangan ng support, this time maging present ang mga magulang para ibigay yung support na yung kailangan.
1: Ayun, mag-probe ka, no? Dig deeper. Yeah. Alamin mo kung ano talaga yung ugat, di ba? Ng istorya.
2: At hindi ka agad maghusga. No judgment first.
1: Ayun. Lastly, kuya, ano ang pabaon natin sa ating mga tagapakinig?
2: Siguro, ano, ang unang-una is, kinukonsider pa ba ng ating mga anak na tayo ay na tayo ay mahusay na role models. Halimbawa, instead na hanapin natin ang panglabas na pag-uugali na bakit hindi nyo ito natututuhan sa nakikita nyo sa labas. This time, baka pwedeng, anak, as much as possible, I want you to be a good role model para sa'yo. Kung ano man ang nakikita mo sa akin, baka pwedeng yun ang gawin natin. At higit sa lahat, anak, kung meron kang struggle, kung meron kang challenges, isama mo ako. Kakampi mo ako. And with that, alam mo mga bata na sila ay nasa order of priority natin. Na kapag kailangan tayo ng ating mga anak, present tayo. I remember talking to a 13-year-old, that time, ngayon siguro mga 16 na siya, pero when she was 13 years old, tanong ito sa akin, Sir Dan, bakit ang tatay namin, kapag kausap ang mga kaibigan over a cup of coffee, inaabot sila ng isang oras, inaabot ang isang kalahating oras para lang magkwentuhan. Bakit sa amin, even at 10-minute conversation, parang hirap na hirap siya. Siguro challenge natin ngayon sa mga tatay. Merong isang pag-aaral na sinabi, sa isang kabataan daw, sa isang kabataan, ilang minuto ba ang pwedeng ibigay natin And we found that, lalong-lalo na yung mga early on, 3 years old onward, 3 hanggang 6, hindi naman sila ganun ka, kahaba ang talang patience para mag-stay. And we found out that children only need 20 minutes of the time ng parents para makipag-banding. Siguro, mga magulang, can we give that 20 minutes? Baka pwede mangyari ito sa dinner table. Sa mga busy family, yung nanay, yung tatay may trabaho. O, hindi din darating sa bahay alas 6. Bigyan.
1: So, bigyan ng panahon.
2: Yeah.
1: At investment natin yan.
2: How's your day today? Ano yung may masaya ka bang kwento sa amin ngayon? Meron bang struggle? Kailangan mo ng support? May mga assignment ka ba dyan? Meron bang meeting later on? Meron bang family day? I don't know. May family day pa ba ngayon?
1: Dapat meron. Oh, meron kuya.
2: Yeah. Pero dun sa family day, absent ba tayo or present tayo? Nakakatuwa na sa mga exclusive schools sa Manila, hindi naman lahat, pero I think 90% of parents kasama talaga nila ng mga bata during a family day. And it's a time for us to know not only the children but even the parents of these children. So, baka this time, pwede nating balikan sino nga ba ang ating priority. Merong isang tao na nagsabi nito, sabi niya, wala pang isang tao na nagsabi na how I wish I spend more time with my job. And in an old age, laging sinasabi, how I wish I spend more time with my family. Siguro, this is about time. Na-review natin yung schedule natin.
1: Yes.
2: I remember sharing to you before, para daw maramdaman ng mga bata na kasama sila sa order of priority, baka pwede tayo magkaroon ng family vacation. Kung hanggang saan lang kaya ng budget. Kung kailangan pumasok sa kabilang probinsya. Kung ikaw ay galing sa Coronel, baka pwede magpa-Jensen. O baka pwede pumunta doon sa Lake Cebu. For a family bonding, mahalaga yon. Bakit?
1: Yes.
2: Kasi nakikita ng mga bata na kami ay nasa order pa rin ng priority ng aming mga magulang. And with that, maging open sila sa pagkwento. One thing I learned during pandemic is that na-establish natin na during pandemic, maraming mga magulang na hindi sanay makasama ang mga bata 24/7. At hindi rin sila sanay magkwento ng ganung kahaba. Siguro this time, bawiin natin yun. Have time for the children. Have time for the family.
1: Yes. Ayan, thank you so much, Kuya Danny, sa mga one-time reminders na yan. And sana ay talagang mag-invest tayo ng time sa ating mga anak.
2: Yes.
1: Opo. God bless, Kuya Danny.
2: Maraming salamat.
1: Opo. Maraming salamat sa inyong mga gagandang paalala sa ating mga tagapakinig at sa bawat isa. Ingat po. Aton nga family counselor si Kuya Danny Solidom nag-remind sa aton nga pwede man malikawan ng mga amuna nga violence sa sulod sang kulutuan, komunidad, kung diin man kuan ang aton nga mga kabataan aton tutukan, no? Mga struggle na sila story hadera. Imagine na 2 years ton lag na daladala. Wala sang nag-address sang issue nila. Hindi na siya gakatabo overnight lang. Para ginasang mga dalom pa nga mga rason. Posible sa sulod sang panimalay, sa sulod sang eskwilahan, mga inner struggles sa mga young people. Pangabuyuan naton, naton mga kabataan, kagiyahan gid sila sa insakto. Alas 9:05. Okay, time's up na gid kaglapaw na word of hope na dapat, no? Ang aton nga oras subong, nag-extend na kita jutay sa sinang importante gid nga topic ko. So, sa aton nga paalam, madamang salamat sa imo nga pag-upod abiyan. Salamat man diri kay Kuya Don sa technical side. Sa pag-assist man diri ni Miga Jen. Good evening. Nagabilin kami sa inyo sa mayang aga. Miliwat ang inyo Miga, Miga Joy Kawayan, combatir na gasiling sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

0: sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Uuwi po ako sa Mindanao, luulan ng barko, pauwi sa Mindanao. At ginather ko yung aking mga kabarkada. at a young age, natuto akong makipag-inuman. Can you imagine that? So I gathered my kabarkada sa lugar na doon kami nagkukunbo, nag-gather. Kung inuman, sabi ko, walang inuman ngayon, soft drinks lang ha. At explain ko sa inyo kung bakit ako ay pumunta sa Bible College, kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ko. Mag-order lang kayo ng pagkain, pero soft drinks lang. So nag-agree sila, sapagkat ako yung isa sa mga leader nila. So mahirap sila makahindi. So I told them about the Lord. I witnessed to them. And I asked them, sino sa inyo ang gustong tumanggap kay Jesus? I think mga 3 or 4 received the Lord. Noong bago kami maghiwa-hiwalay, sabi ko, baka ito na yung last na ating pagkikita. But I want you to know, God loves you. May plano ng Diyos sa buhay nyo. Kung i-commit nyo ang inyong buhay sa Panginoon, the Lord will bless you, keep you, sabi ko sa kanila. I've never heard from any one of them ever since. That's more than 40 years ago. But I think, mga 10 years ago, mayroong isa sa kanila nag-attend sa ating service. Kasi mayroong parang meeting, konferensya ng mga barrio captains sa buong Pilipinas. Eh, narinig niya, nagpapastor ako, pumunta sa Word of Hope. At nakita ko siya, pangalan niya si Mario. Mario, sabi niya, kilala mo ba ako, Dave? Oo naman. Mario. Oh, Mario, ba't ka napunta ng Maynila? Barrio captain na ako. Ano na pangasawa mo? Si Violeta. Yung babaeng maganda na niligawan ko rin noon. Siya na pangasawa niya, isang Christian girl. Wow, sabi ko. Are you going to church? Oo naman. Kami faithful sa aming church. So praise God, merong isang alam ko na naglilingkod sa Panginoon. You share the word of life sa inyong mga kaklase. I-share nyo ang word of life sa inyong mga kasosyo. I-share nyo ang word of life sa inyong mga empleyado. Sa inyong mga classmates. Share the word of life. Lalo na kayo mga influencer sa social media. There is a way to share God's word without, you know, being sermonizing or nagsisermon kayo. Just creative way to share your faith in Jesus Christ. And the Lord will be pleased with you. Your star power might even become brighter if you stand up for Jesus. Number 4, how to shine like a star in the dark. Pour your life into faithful service. Kaya sabi po ni Apostle Pablo sa verse 17, yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. Drink offering. Ano itong drink offering? It was a libation poured out completely as part of the ritual of sacrifice. Noong Old Testament po, meron silang drink offering, special drink offering na ibubuhos nila sa harapan ng Diyos, na symbolizing their commitment, their consecration, na ang kanilang buhay ay kanilang inaalay sa Panginoon. Drink offering. Do you know that your body is about 90 to 95% is water? So when you pour your life, you pour your life sa drink offering, sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, ang aking buhay ay aking pong inaalay na gamitin mo sa iyong kaharian. I told you often and I tell you again, as a Christian, you have a mission and you have a ministry. Kailangan dalawa yan. What is your mission? Your mission is towards the unbeliever. Sa mga taong hindi pa nakakikilala, hindi pa nila tinatanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, Panginoon ng kanilang buhay. Yan ay mission na hikayatin mo sila. And then you have a ministry. Ang ministry naman is among God's people in the church. Into faithful service. Huwag lamang po kayong kontento na nag-a-attend ng Sunday service. Madalasan nga, kuminsan ang nakaka, bagbag ng damdamin ko, man, I pray for you. Kahit hindi ko alam ang pangalan, Lord, yung kapatid po na nakaupo sa lugar na ito, alam mo ang kanyang pangalan, Lord, bless her. Siguro may problema sila. Bless him, O Father. Late na nga pumasok, nauna pang umalis. But, let me tell you, do not be a Mr. Incognito or Miss Incognito in the family of God. Because you're really not an incognito. Hindi ka unknown. You are known

0: Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kaagapay. Ang ganda po ng ating background today.
1: Parang nasa ibang bansa ako.
0: Good morning po muli.
1: Welcome to the Twilight Zone.
0: Kayo po muli ay nakikinig po sa programang Family Matters Tuesday Edition po. Dito po sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, ang kaagapay ng sambayanan. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. At tayo po ay kasapi din ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. So masayang-masaya kaming umanga to dahil yung feel po namin ni Pastor James ay...
1: Very celebrity issue dating namin.
0: Kaya kung kayo, ayun, yun nga lang. Kung kayo ay nasa transistor radio po, hindi nyo po makikita.
1: Lipat muna kayo sa social media para makita nyo naman yung ano.
0: So yung sa social media po natin, pwede po kayong mag-login po. Punta po kayo sa ating Facebook page sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Makikita nyo po ang ating live broadcast doon. O di po kaya ay sa ating YouTube channel. Makikita nyo rin po yan. Pero yung Facebook live po natin, pwede nyo po yan i-share sa ating
1: Sipin nyo, may halaman pa kami sa likod.
0: At totoo. Totoo ba to? Ay, hindi pala.
1: Dadalhin ko sa studio to next week. Kahit saan magpunta, dadalhin ko itong halaman na to.
0: So, muli po, ngayon pong araw na to ay June 23, 2026. Nagbabalik po tayo upang po madami na naman po tayo magandang usapin ngayong araw na ito. At grabe talaga yung topic na pinili mo, no? Talagang parang kaya ba ako?
1: actually, no, tinatunog mo sa akin, mag-recording tayo. Sabi ko, ano ba topic natin? Sabi ko,
0: Hindi, alam niyo po.
1: Pero mga 2 weeks ago ko pa. Hindi.
0: Mag-prepare ka kasi matagal.
1: Matagal ko nung sinulat yung topic na to.
0: You know, alam niyo po sa ating mga kagapay, pag po pumipili po si Pastor James, syempre, pinapanalangin po natin yan kung ano pong discussions natin every week, no? But these are topics na hindi po namin kiniklaim na expert po kami. Kasi po talaga, as we discuss this, kami po ay patuloy pa rin pong nagjo-journey with you.
1: At saka wala po kami rehearsal.
0: Wala po kaming rehearsal.
1: Kahit meron po kaming script, live po lahat yan. Live so, na live po lahat.
0: True, ano po ito? True reactions ang mga nakikita at mga naririnig po ninyo. But ngayong araw na to, ang pag-uusapan po natin ay relationships, no? Relationships with your children.
1: But teaching them about relationship.
0: Teaching them about relationship. But before you can teach them about relationship, kailangan maging halimbawa ka, di ba?
1: Yun po yung ideal nung ano... Kasi nga, kung isipin mo, lahat naman ng, lalo sa mga kabataan, lahat naman yan, meron tayong ideal relationship eh. Yung pag ako nagkaroon ng jowa, yung ganon. Pag ako nagkaroon ng ganito. And then, magkaroon na ng real life situation, so then suddenly parang, teka lang.
0: Right.
1: Wala palang libro. Na, alam niyo po, pag nagpunta kayo sa mga bookstores, no? Yan ata ang pinakamalaking section. Nang puro relationships, business relationship, romantic relationship, family relationships, puro ganun, no? In fact, si John Maxwell, isang Vatican na author on leadership, ang kanyang mga unang sinulat na mga libro is, you know, how to be a good relational person, right? During my father's time, sikat na libro yung How to Win Friends and Influence People.
0: Yeah, I remember that book.
1: Remember that,
0: yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Sikat
0: yes.
1: na sikat yun. It's all about relationships. Pero kahit ano pong libro ang inyong basahin, iba kasi ang tao. Relationships. And how do we, tayong mga magulang, how do we teach this to our children? Kahit ano pong sermon natin sa ating mga anak, anong libro pabasa natin, anong preaching yung ipakinig natin, they will only learn what is modeled in front of them.
0: Yeah. And I think, dito po kasi sa ating mga regular listeners, alam nyo naman po na ang Tuesday edition po natin is we talk about, we give... special focus doon po sa ating mga adoptive families and foster families or kung kayo ay pamilya na nag-aalaga ng mga bata na either kadugunin nyo pero hindi directly nagaling sa inyo, hindi your biological child, maybe pamangkin, so mga kinship care baga, or tinulungan mo yung kaibigan mo, iniwan sa'yo yung best friend mo.
1: Tama intention mo.
0: So, You know, I learned, 'di ba, sabi nga ni Karen Purvis, yung creator ng designer ng TBRI, ng Trust-Based Relational Intervention, sabi niya, yung mga kids who are placed in foster care and adoptive families, they had originally, galing sila sa broken relationship. And right. A broken relationship can only be healed by a healthy, nurturing relationship.
1: Right, right.
0: And pag hindi mo na iayos yon, bit-bit nung bata yun hanggang sa paglaki.
1: Daladala niya yun.
0: Daladala niya.
1: Actually, lahat naman po tayo, eh, no? Lahat na nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa atin. We did not come to our approach sa pakikitungo sa tao based on ourselves. We actually picked this up.
0: Right.
1: Na, iba unintentionally, yung right. Iba intentionally mm-hmm. na pick up natin yung mga iba diyan na palaaway, sabihin natin tatay ko kasi yun lahat kami palaaway yung ganun. We pick it up and it forms part of our personality.
0: Mm-hmm.
1: No. Lalo na po sabi mo nga ilagay mo sa isang bata who has been adopted or fostered, mm-hmm. Wala po siyang solid structural framework ng mm-hmm. kanyang pagkatao.
0: Mm-mm.
1: So, ibig sabihin, yung kanyang paraan din ng pakikitungo ay wala din siyang foundational principles doon. So, it's always reactionary.
0: Mm-mm.
1: Based on anong nangyayari sa kanya ngayon, and then from there, doon kumikilos yan.
0: Alright. So, yan ang magiging diskusyon natin ngayong araw na to na June 23. But before po yon, ay gusto ko lang din batiin ang mga few very special people na nagse-celebrate ng birthday nila today. Unang-una po ang ating, listahan. Pero syempre, number one ko pong babatiin dyan, si Ate Kayla. Birthday po ni Ate Kayla today. Binabati po natin siya. Sa kanyang 18th birthday. And also today, ang aming inaanak and tagapakinig po din dito sa atin sa DZAS, si Diana Resngit, also celebrating her birthday today. Tomorrow po, ang ating Doktora Joanna Forto ng Mandaluyong College of Science and Technology.
1: Holiday po, walang pasok.
0: Pastora actually. Pastora Doktora Joanna Forto.
1: Happy
0: birthday po sa inyo. Ang ating kasamahan dyan sa Dakong Sabitanan and lagi pong nakikinig din sa atin si Ate Josie Magpayo, Ate Roda Murillo on the 25th and si Pastor Lou Abubakar.
1: Rani sa mga barkada.
0: Rani kasi ang tawag namin sa kanya. O di kaya ano nga yung ating
1: L.R. Abubakar.
0: Yan, happy. Nako po, ano na yan.
1: Wag ano
0: na
1: ata natin, to? 62?
0: Parang something parang like ganun. That. Kasi yeah. Ano na yan, senior na yan eh. And of course, si Nanay Mila Balois, ang lolang nagpalaki sa aming son-in-law. Happy birthday din sa iyo. Sa aming inaanak na si Jane Bobis dyan sa Dakong Cavite. Lagi din po nakikinig yan sa atin. On the 28th, si Pastor Remigio Rigor Bacani ay nagse-celebrate din ng kanyang birthday. And together on that day, si Ate Irene Celebre. Ate, happy birthday to you. And lastly, on the 29th, nakaka-bless ang buhay nitong si Tita Norma Romero.
1: Mm-hmm.
0: Ating kasamahan dyan sa Generations Home na still binibigay ang kanyang buhay in order to help na prevention of orphan cycle dito sa Pilipinas. Ano po? So yan po ang mga binabati nating birthday. And today, actually, this week is the second week ng ating formal school kasi last week nagsimula
1: pasok
0: tayo.
1: Pasok na, yes po.
0: June 15, and maraming pong salamat dun sa patuloy na nananalangin sa ating mga kamanggagawang mga guro na, hats off talaga ako. I'm not saying that dahil teacher ako. Pero ako ay bunga lang din ng mga magagaling na teacher.
1: Sabi nga po ni Dr. Chuck Swindoll, sabi niya, ang mga guro daw po ay hindi dapat nilang ikahiya ang kanilang profesyon. Dahil kahit sino man, anyone who has ever done anything good or anything great had a teacher.
0: Yeah.
1: Kahit sino man tao na may nagawa siyang matinding bagay, no, may guro 'yan.
0: Yeah.
1: May guro 'yan. So huwag niyo rin ikakahiya na teacher ako, teacher lang ako.
0: Uh-uh.
1: Napakahalaga po ng mga guro. Lahat ng tao meron.
0: Right.
1: Lahat ng tao meron. Yes.
0: Yeah, and speaking of guro, gusto ko lang din po i-announce, I've announced this several times. Hindi ko lang po na-share pa yung poster natin eh. But alam ko ang layo pa po nito. Kaya lang kasi yung deadline po namin for the early bird dun sa aming registration. Tsaka paubos na kasi yung seats namin. Mm. We have the Diamond Anniversary of Christian Academy of Manila.
1: Wow.
0: On February 20, 2027.
1: Anong year yung Diamond?
0: 60th ang nilagay nila dun
1: eh.
0: Oh,
1: wow. Okay.
0: So, yan po, meron kaming malaking-malaking grand reunion kung saan po actually mga former students po ng Christian Academy from abroad are coming home.
1: Magbababaan, ano? Oo.
0: Pupunta po dito sa atin sa Pilipinas.
1: Pati yung mga patay na, mabubuhay ho sila para na mag-attend ang reunion na to.
0: Hindi naman. So, kung kayo po ay hindi pa po nakapag-register, mag-register na po kayo kasi may early bird deadline po tayo. July 31st actually ang deadline po niyan. Kaya lang,
1: pero next year pa ito.
0: Next
1: tama
0: year
1: ba?
0: Pa siya. Oo. Next year pa, pero ganun talaga ka-excited. Actually, natatawa nga kami dun sa aming grupo organizers. Because nga, yung mga naunang mga graduates,
1: oo,
0: mga seniors na sila, retired na sila, so wala na silang ginagawa. No? Iisahin ko na dyan, very, very active po si Ate Bing o Ate Grace Magbanwa, ang anak ng ating former president ng FEBC na si Manong Fred Magbanwa.
1: Mga retirable na sila, opo.
0: Oo, sila. Ate
1: Magsusumba
0: Grace
1: po sila sa araw na yan.
0: So, you know, ang Christian Academy has been talagang a big, big influence in my life. Yan lang po ang kinilala kong school simula prep 1 hanggang graduate po ako ng high school. Nag-iisang eskwelahan lang po yan na inattendan ko, and yung mga Christian teachers there ay talagang were a good influence, talaga malaki ang impluensya po sa akin personally. Ang iba po sa kanila ay talagang we still have, speaking of relationships, we still have relationships with them.
1: Oo. No? Pati po yung mga ex ng asawa ko ni-invite namin.
0: Okay, punta na po tayo sa ating Bible verse.
1: Teka, kasi absent ka nung ano eh. Ito po ay Father's Day weekend, ito nakaraan.
0: Yes.
1: So, about 2 weeks ago, yung episode na absent ka, kami ni Pastor Paul.
0: Kayo ni Pastor Paul.
1: Opo, salamat po sa mga nag-contribute. Sobrang na-bless ako dun sa mga nag-comment. Kasi part nun ay, yung mga listeners natin, sabi namin ay, kung nagkaroon kayo ng magandang ehemplo, example sa inyong tatay, i-share nyo naman. Napakaraming na-share na nakaka-bless po. Ito Father's Day weekend. Salamat po. We hope that the fathers were commended and challenged ito nakaraang linggo. You are highly appreciated. Alam mo ba na sabi sa statistic, ang Mother's Day daw ang pinaka-celebrated na day na hindi holiday.
0: Yes, I believe that.
1: Oo,
0: yes.
1: At ang Father's Day ay pumapangalawa lang po sa Halloween.
0: Wow.
1: Alam mo ba yun? Oo.
0: Really?
1: Isa sa parang nasa near bottom ang non-holiday celebration ng Father's Day. Ang ano, kaya po kumikilala po kami sa inyo mga tatay at mga ama, mga tapat na ama na hindi lamang nagtatrabaho kundi talagang nabubuhay kayo upang maging mahusay na ehemplo para sa inyong mga anak. Commendations po diyan. And of course, kasi absent ka nga the week after, anniversary month pa rin natin ng FEBC.
0: Mm-hmm.
1: Nagpasalamat ako nung episode na wala ka na tumaas po yung sugar ko sa dami ng nagbigay ng mga kakanin. Sabi na naman ng mga anak natin, so baka yung nagpunta sa celebration o sa
0: kainan.
1: Ano, kainan kasi may dala kaming kakanin, embutido, ano pa ba yun? Kung ano-ano yung dala natin. Salamat po ulit. We are so ano happy na nakasama namin kayo, nakasalamuhan, nakapitsura namin kayo doon sa event na yan. Like every year, we try not to miss that, yung event na yan. Yeah. So salamat po sa inyo.
0: Okay, so punta na po tayo sa ating, actually ang ating topic today, ang kung gusto nyo pong kung kayo ay nag-take notes po at hawak nyo na po ang inyong mga notebooks at mga ballpen, ang 8 lessons about relationships to teach your kids. Yan po ang title ng ating discussion for today. So sa ating Bible reading po, Babasahin ko po ang Tagalog version ng ating verse for today. Matatagpuan po sa aklat po ng Efeso ang ikalimang chapter po at 15 verse hanggang sa 17 verse po. So, tatlong verses po tayo, 15, 16, and 17 ng Efeso ikalimang chapter po. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamumuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
1: Napaka-loaded talaga ng verse na to, no? Ito mo sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Mm. Ang Ephesians po ay napaka-siksikang libro yan. No? Yung unang tatlong chapters nito, ay ang pinag-uusapan po ay ang pakikitungo ng Diyos sa tao. Mm-hmm. And then, yung huling tatlong chapter naman ito, ang tamang pakikitungo ng tao sa kapwa-tao. Dito po napag-usapan ang paano makitungo ang magulang sa anak, anak sa magulang, amo sa empleyado, empleyado sa amo. Yun ang pinag-uusapan dyan sa verses na iyan, no? Mm-hmm. Ang sinabi dito, ang ganda eh. Sabi niya ganun, may instruction si Apostle Paul. Sabi niya, be careful how you live. Mm-hmm. We live in a day and time po na people, we are not careful.
0: YOLO nga, di ba?
1: YOLO, di ba? You only live once,
0: so
1: di ba?
0: So careless ka.
1: Kahit once ano, kay sira-sira, pwede. Yeah. Minsan lang yan, gawin mo na, ganun. Sabi niya, don't live like fools. Ano ba ibig sabihin ng fool? No, hangal, ano ba ibig sabihin nun? Meron pong ano eh, non-scriptural definition ng fool, pero agree siya eh. Ibig sabihin daw ng fool ay, pag may ginagawa kang isang bagay na paulit-ulit at tuwing ulitin mo, iniisip mo, mag-iiba ng outcome. Mm. Yung ano, hindi naman siguro ngayon mangyari ulit yun. Hindi naman siguro. Nangyari ng masama eh, ulitin mo pa ulit. Mm-hmm. Yun daw ang fool. Ibig sabihin, ang taong ano ba ang sabi ng matatanda, walang pagkatuto. Mm. Hmm. O tumatandang paorong, di ba? Hindi ka natututo sa experiences mo, alam mo ng pangit, uulitin mo pa. Ang sinabi po ni Apostle Paul, don't be careful how you live. Don't live like fools. Ibig sabihin, pag nakita mo na hindi tama o hindi maganda, hindi maka-Diyos yan, huwag mo na ulitin. Mm-hmm. Kasi alam mo na kagad na, kasi minsan lang tayo, sabi niya, make the most of every opportunity. Bilang pong mga magulang, we only have one shot at parenting. Mm-hmm. Isa lang, we only have one shot. Hindi tayo makaulit. Sabi ano, isang binabasa ko na statistic, sabi niya, meron ka lang isang summer with your child. Napaisip ako doon.
0: Mm. Ano ibig sabihin ng isang summer
1: isang
0: lang?
1: Isang summer lang
0: meron ka sa anak. Eh, ang dami namang summers.
1: Oh. Oo, di ba? Iniisip natin kasi habang buhay ang anak natin. No? Mm. You only have isang summer with your child. Parang 5 summers with your toddler. Mm-hmm. Sabi niya ganon. And then, maybe 1 or 2 summers with your teenager. Mm. Sabi ko, huh? Tama ba yun? Mm. Tama. Kasi, you only have 1 summer with your child. Ibig sabihin, pag pinanganak mo, yan ay nag 1 year old. Pagdating niya ng 2, anong ginagawa niyan? Tumatakbo-takbo na yan. Mm. Hindi mo na mahuhuli-huli yan kung saan-saan na pupunta.
0: O kaya nasa hiraman sa lola at lolo.
1: Oo. So you only have 1 summer na hawak mo yung batang yan. Yun na yun. You only have 1 summer with your child. Pagdating niya ng 2 years old, may takbo ng sarili yan. And then you have 5 summers with your, you know, with your child, na grown child. Isip ko, bakit nga naman? Aba, pagdating po niya ng 3 years old, 3, 4, 5, 6, 7, pagdating po niya ng grade 2, ayaw na magpahatid siya sa school yan.
0: Tsaka 7 hours na silang nasa school.
1: Oo. Tsaka
0: 7 to 8.
1: Ayaw nang basta-basta nagpapakis. Mm. Unless kapares po ng mga anak namin, ng mga lalaki na medyo kadiri na, lalaki na eh. Kung maka mommy's boy, ganun pa rin, no? Eh, kung makahalik sa nanay, kala mo, boyfriend ng nanay, kung makayakap sa nanay, eh, no? Pero, oo nga naman. Mm. And then, pagdating niya ng early teenage years. Nakuha, wala na sa bahay yan. Kahit sabihin mo, nasa simbahan, nasa ano, kahit mga anak natin, di ba? Kahit nasa ministry yan, nasa ano, meron na silang circle of friends.
0: Right.
1: Meron na silang ministries, meron na silang yung mga ganun ba. And then before you know it, wala na sila.
0: Mm-mm.
1: Wala sila. Kaya tama pala to, make the most of every opportunity in these evil days. Kasi po, we live in an evil time. We live in a time. Pag sinabi po sa Bible na evil, hindi lang po yan yung makadyablo, ika nga. Pag sinabing evil, it means a generation that seeks after themselves, not seeks after God. Yun po yung time natin today. Na maaring outrightly hindi sinasabi na sa diablo yan, pero makasarili. Selfish, greedy, ambitious on their own. No? Sabi niya, don't act thoughtlessly. Huwag kang maglakad at kumilos ng hindi nag-iisip. And then, ang ganda ng dulo, but understand what the Lord wants you to do. Bilang pong mga anak ng Diyos, bilang mga magulang, dapat kada minuto, kada sitwasyon, isipin natin, Lord, bakit ganito ito? Anong gusto mong gawin ko dito? Lalo't higit po pagdating sa relationships. You know? Sabi nga natin kanina, madaling pag-usapan ng relationships pag may libro. Kapag walang libro, iba na yung usapan. No? Sabi nga dito, 85-year study, grabe ah, ng Harvard University, the Harvard Study of Adult Development. Kung halos 100 years, nag-monitor sila ng relationship, bagsik nito ah. Sabi nila, found that close, healthy relationships are the single greatest predictor of lifelong health, longevity, and happiness.
0: Wow.
1: Wow. Notice ah, hindi po, 85 years po ito. Hindi po pinag-usapan ng ano, wealth. Or influence. Or affluence. Yung mga ganun. Ang sinabi po ay, ano daw? Healthy relationships. Maayos na pakikipagrelasyon. The single predictor. Isang single predictor na magkaroon ng maayos, mahaba at matiwasay na buhay. By teaching our youth how to navigate connections today, we are setting them up for a healthier tomorrow. Ang problema po sa generation today is that everything runs through transactions. Ibig sabihin, gagawin ko to, gagawin mo to. May palitan, may exchange. Tuloy hindi mo alam kung anong agenda talaga nung taong kausap mo. Ito ba eh, talagang gusto ko lang makilala o may maitim na balak to. It's hard, even in the Christian realm. No? Even in the Christian realm, it's difficult to find that out. Right? So, you know, pagdating po sa usaping ganito, iba po yung ano, iba po yung galawan sa ganito. Yan po yung ano, yan po yung situation that we have that we are in today. No? Kailangan po natin na problema natin kadalmihan ng mga magulang is that we're so busy ma-set up natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Hindi natin sila na-prepare sa kasalukuyan.
0: And I think also ano eh, habang nag-explain ka no, kasi medyo shocking nga itong ano na to eh, itong statistics na to na binasa mo. By the way, yung isa po sa ating sources for today ay allforkids.org. Yung sinasabi mo na yung 85 year study no.
1: Grabe, no?
0: Na the healthy relationships is the number one na pinaka nagpre-predict daw ng lifelong health, longevity and happiness. So iniisip ko yun, sabi ko, so, kasi nga, let's say you don't have a healthy relationship, no? So, that can cause, like, talagang heartache, like, literal na heartache. So, nandiyan
1: yung... Notice, hindi dinefine kung Christian o hindi.
0: Yeah, oo. So, oo. Like, I mean, you know, andun yung issues mo na affected ang health mo, alam naman natin yun, eh, no? Na ang physical health is affected, naapektuhan po yan ng emotional at saka mental health po natin, no? So, like, I mean, you know, iniisip ko yan na... you talagang ganong ka-important ang building good relationships with people. Kasi nga, and bigla ko naalala, kaya din siguro ano, di ba? Naalala ko lola at lolo ko eh. Uh-oh. Kasi sobrang close ang lolo at lola ko. And when my lolo passed away, no, he passed away ng September 13 of 1999.
1: And how old was he?
0: He was 80-something. Wow. Pero the thing is, 2 weeks later, my lola passed away.
1: Oo, naalala ko. Oo.
0: My lola passed
1: away. At saka hindi niya alam.
0: At hindi niya alam hindi na niya namatay alam. Ang lolo ko. Mm-hmm. Kasi nga, ang
1: bedridden na sila pareho nun.
0: Bedridden
1: eh.
0: Sila, and ang position nila sa loob ng palikuran. Bahay, talikuran sila, may aparador in between them. Sa baba na lang sila naka-ano, kasi nga, mahirap ng mag-maneuver no, inside
1: kasi
0: the house.
1: Kasi si lolo, putol na
0: yes,
1: yung ano
0: niya. Yes, oo. So, when si lolo passed away, ang lola ko medyo in and out na rin siya. Mm-hmm. Ano, nagkakaroon na siya ng, I guess, dementia or something. Now, whenever tatanungin niya, o, saan ang tatay ninyo? They would just say, ay, wala, lumabas lang po. Dinala lang po sa doktor, mm-hmm. right? But you, because the connection was so strong,
1: right.
0: that the physical presence ramdam, ng lola no? ko, ng lolo ko, ay ramdam niya. Now, one day na lang, 2 weeks later.
1: 2 weeks, no?
0: 2 weeks
1: Grabe
0: later.
1: Grabe nga pala, no?
0: Yeah, 2 weeks later, hindi na siya nagising from her sleep.
1: Walang ano yun, no? Walang atake, walang wala, ano, just didn't wake
0: wala.
1: Up.
0: Yeah. But, so, you know, when it comes to relationships, talagang, sabi mo nga eh, no matter how many books, but relationship is vital for almost everything
1: right.
0: sa buhay mo. Whether it be, sabi mo nga, sa workplace.
1: Lahat.
0: Diba? Sa bahay, sa labas, even as simple as going to the mall, diba? Kung ikaw ay isang tao na wala, hindi mo nakikita ang importansya ng ibang tao. You'll have conflict after conflict after conflict. So, ganun po ka-importante po yung developing a relationship with your children and being an example for your children. But that's not to say, kaya sabi nga natin kanina nung sinimulan natin, you know, when it comes to children na wala talagang attachment from the start.
1: Mm-mm.
0: Hindi naman po ibig sabihin eh doomed na sila.
1: Hopeless
0: sila. na wala nang sagot.
1: Now, where do they learn? Where is the best place to learn relationships? Di ba sa bahay?
0: Sa bahay. Yes. Eh kaya lang yun nga lang. Yun yung tanong eh.
1: Wala
0: paano
1: sila
0: nga
1: nun, right?
0: Kung wala kang bahay, wala kang
1: model,
0: tahanan,
1: oo.
0: Right? So, but pero you know, alam mo ang maganda sa ating ano, mga Kristiyano, we always have hope, di ba? Tayo nga po eh, ako ay we came to know the Lord, we were teenagers, no? So kung isipin mo yung the years before that na wala kaming relasyon sa Panginoon, pero you hear people getting saved later on in life and yet naiayos, no? Kasi may pag-asa.
1: Nakabawi.
0: Nakakabawi.
1: No?
0: May pag-asa. But syempre, ayaw mo namang paabutin dun sa
1: nagahabol.
0: Nagahabol ka.
1: Kasi yung nga sinasabi ito, in these evil days, you're actually going against time.
0: Mm-hmm.
1: You don't have time to waste.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Yeah. So,
1: napakahalaga po nung ano, nung yung aspeto na ito na mga marinig yung points dito, you've already heard before.
0: Mm-mm.
1: Pero these are foundational principles na sa mga nandyan po, nakikinig, na may mga anak pa kayo, ng mga bata pa, na mga ano, napakahalaga po na maitanim natin ng maayos, yung maimodel natin maayos sa ating mga anak.
0: Mm-mm. You know, recently, before we go on our break, we have about a couple of minutes po bago po tayo mag-break, no? Recently, I was talking to a friend of mine na in the workplace po ha, in the workplace, merong mga taong kinailangan umalis or nagpaalam, no? And it was heartbreaking for many of the people na nakasama na nila dun sa work na yon for a while. And then, si andun yung usapan, ano na ngayon, ano mangyayari, ganon. And then, syempre, meron kang mga nagsasabi na, hindi, tuloy lang, trabaho lang yan. Ituloy natin trabaho natin. Huwag natin, kumbaga parang, let's not allow na maapektuhan yung work natin. Just do your work. And then, I said, maybe to some people, sanay kayo pag mabilis yung turnover ng tao.
1: Kasi sa atin, hindi relational tayo.
0: Kasi tayo, relational tayo eh. We are relational. And that's one of those things na natutunan ko when I recently went to the Life Song trip to Turkey. No? They were saying na as a ministry, wag ka lang basta naka-focus on your quote-unquote client o yung mga taong sinuserve mo, but the people that you work with. Kasi right, kung hindi strong tong relationship hindi mo matutulungan yung mga sinuservan mong mga
1: yung
0: tao.
1: Yung output mo wala din.
0: Yes. So, sa ating pong pagbabalik, ano po, wag po kayong aalis, magbe-break po muna tayo. Pero dun po natin pag-uusapan yung 8 na points po natin na kung paano po natin mas matutulungan ang ating mga anak to build better relationships. So, take a break po muna tayo, wag po kayong aalis.
2: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
0: Magandang umaga po muli. Nagbabalik po ang Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV ngayon pong June 23, 2026. And bago po tayo nag-take a break, tayo po ay nagbasa po ng salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Ephesians. So kung na-miss po ninyo, balikan nyo na lang po ang ating episode for today dyan po sa ating Facebook Live. At ang topic po natin ngayong araw na ito ay paano po natin matutulungan ang ating mga anak to build good relationships para po when they're adults and wala na po tayo, ano po, mapapagpatuloy po nila ang magkaroon ng healthy relationships. We're not just talking about husband-wife, no, but children, parents, with siblings, with people in your church, in your community, in the workplace. Well, una po sa lahat, sabi naman po ng Bible po yan eh, na it is by our fruits now they will know us. So, right, kung ang fruits natin, kung tayo ay hindi marunong, alam yun, minsan maririnig mo, ay nako, hindi talaga people person yan eh.
1: Ganyan talaga yan.
0: Pero hindi po excuse po yun. Ano po? Wag po natin gawing dahilan at sabihin po natin, ay hindi siya talaga people person. Because sabi nga eh, wala namang taong mag-isa sa mundo eh. We still need to build relationships po. And so today, ngayon po, punta na po tayo dun sa sabi natin kanina, bago nag-break, meron po tayong 8 points, no? 8 points or 8 tips na pwede nating panghawakan para po mas maging stronger po ang ating pagturo sa ating mga anak. So, number one na po tayo.
1: Palasak na to eh.
0: Kaya
1: pero
0: lang, grabe
1: hindi
0: naman.
1: Hindi nagagawa.
0: I mean, expected mo na itong una.
1: Alam mo na agad eh.
0: Expected
1: lahat
0: mo itong
1: ng marriage
0: una.
1: Seminar itong issue. Lahat.
0: Pero still, paulit-ulit, ano, we have to remind ourselves the importance of this. Bakit ba napakahirap? Actually, you know, even in the Bible, the Proverbs is so filled, not just Proverbs, but all over the Bible. Pero higit sa lahat ang Proverbs, ano? Ang daming verses tungkol sa pagsasalita, pakikipag-usap. So, number one po natin is, and times three pa ang sinulat mo eh, communicate. communication, sabi po dito, basahin ko po ang ating explanation dito, ano? In a relationship, may sound obvious. Yun yung sabi natin eh, parang obvious
1: parang matik
0: naman.
1: Na yun,
0: naman
1: oh.
0: Alam naman natin lahat yan. But lack of communication is the number one reason for failure of relationships. Mm-mm. Actually, nakalagay dito divorce, but it's not just divorce.
1: Yeah, just failure.
0: It's any relationship.
1: Outright failure, yes.
0: Uh-oh. Researchers have found that communication
1: style
0: is more important than commitment levels, personality traits, or stressful life events in predicting whether happily married couples will go on to divorce. With that in mind, it should be the first lesson we teach our children about relationships.
1: So in other words, wala pala kinalaman yung personalities, yung ano intention, kasi wala naman po nag-i-intention na masira ang kanilang marriage.
0: Yes.
1: Wala naman nag-iisip, walang gumigising sa umaga, sabi na, sirain ko kaya yung marriage ko today. Wala naman nag-iisip na ganun. Pero, ito yung kung paano tayong mag-communicate o magsalita o makitungo sa ano. Ang problema po sa mag-asawa ay, ano, kahit gaano kayo kakompatible, kayo po ay lumaki sa magkaibang kultura, magkaibang tahanan, na kahit sabi mo, pareho kayong family, ano, similar upbringing, lalalala, pero nag-form po ang ating personalities based on, una, nasama yung personal ng tatay at ng nanay na halo sa iyo, nag-form kayong panibago. Mm-hmm. So kahit na pareho tayo ng upbringing, maaaring magkaiba pa rin talaga tayo ng paraan ng pag-communicate. And mind you, ng the same thing.
0: Ano ha, yung sinabi mo na yon, sabi mo magkaiba tayo ng paraan.
1: Ng paraan.
0: Ng paraan. Kasi nga, yun minsan yung issue eh, no? Sabi dito, communicate. Tapos sabi naman ng isa, eh, talagang ganito ako. Oo. Eh. Pero actually, dun sa ganito, talagang ganito ako, you're actually still communicating.
1: Right, right.
0: And alamin mo lang kung ano yung paraan ng pagko-communicate. Mm-hmm. Kasi hindi naman ibig sabihin basta communicate verbal agad.
1: Right, right.
0: Because you can communicate in your gestures, you can communicate in your ways. There are several ways na you can communicate. So alamin mo.
1: Right.
0: Alamin mo kung paano ba mag-communicate itong taong to. Or kung ikaw yung tao nagko-communicate, if hindi nila magets na nakikipag-communicate ka na pala, then you adjust your ways para din maintindihan ka rin ng isang tao.
1: Ano, may biblical verse yan eh, yung sinabi sa Bible na, although this has to do with restoration to a fault. No? Sabi sa Galatians 6, to the person who's more spiritual, I know pag sinas spiritual, sinasabi mo unspiritual yung isa.
0: Mm-mm.
1: Pero kung sino man yung mas nasa, sabi ko kasi emotions eh.
0: Mm-hmm.
1: Siguro mas less emotional, mas less carried. You are at a position to where mas klaro yung pananaw mo. Diba? Ikaw yung mag-adjust.
0: Mm-hmm.
1: Sabi sa Philippians, diba, yung think of the other one better than yourself.
0: Yeah.
1: Unahin mo yung isa. Nangyayari lang naman yung conflict in communications when our emotions, and we are emotional people, talagang kasama yun eh, get in the way.
0: Mm-hmm.
1: No? And I'm not saying huwag ka mag-emotional, kaya tayo tao eh. That's what makes us human. No? Sabi ko sa isang counselor ko, yun ang difference na naniniwala sa evolution at saka sa tao. Kasi ang mga hayop, wala silang emotions.
0: Mm-hmm.
1: Dogs, walang emotions ang dogs. Ang tawag doon, conditioned.
0: Mm-hmm.
1: They're conditioned. They adjust to conditions. So, dati meron tayong aso na galit sa tricycle.
0: Mm.
1: Kasi nung tuta siya, nasagasaan siya ng tricycle.
0: Mm.
1: So, naging conditioned response yun. Tayo pong mga tayo, emotional tayo, nag-iibang ating adjustment. So, in other words, when our emotions get ahead dun sa ating thinking, ayan na, we will jump to conclusions, our own styles, our own approaches, our own ano, ayan na. Kagulo na yung communication context.
0: So, meron tayong dalawang tips.
1: Oo. Sabi niya nung una, take time to cool down and process your thoughts before you talk. Now, meron pong dalawang klaseng tao. No? And sasabihin ko sa inyo kung alin ako dito.
0: Okay. Ayan na po, ang personal na example.
1: Opo. Meron pong dalawang klaseng tao. Merong tao who think while they are talking.
0: Mm-hmm.
1: In other words, habang nararamdaman nila, habang nasa emotion sila, nagsasalita sila. Meron naman mga taong who think and then they talk.
0: Mm-hmm.
1: Wala pong mali dun sa dalawang yun.
0: Mm-hmm.
1: That's just the way we are.
0: Mm-hmm.
1: That's the way we are. Ako po, I think and then I talk. Mm-hmm. It doesn't mean I'm correct. In other words, tumakbo sa utak ko 300 kilometers per hour na.
0: Mm-mm.
1: It doesn't mean tama yung iniisip ko. Kaya lang, pag hindi ko nahuli yon, ibubulalas ko kaagad yon.
0: Mm-hmm.
1: May naman mga iba, hindi sila makapagsalita habang nag-iisip. Kailangan mag-isip sila habang nagsasalita. In other words, kailangan sinasabi nila, habang sinasabi nila yung saloobin nila, saka po lumalabas yung kanilang iniisip.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba yon. Very fine line.
0: Actually, no? May third day.
1: Ano yung third?
0: Yung third, you think, and then after you think, you don't speak anymore. Ako yun. Diba? Minsan sa sobrang pagiging careful mo na wag mong masabi yung saloobin mo.
1: Pag hindi ka nagsalita, Yun din yon. You choose
0: so
1: not to
0: yun
1: speak.
0: Nga. Yun yung sinasabi ko. Right. I'm actually still communicating pa rin. Hindi
1: mo lang
0: verbal.
1: Ginagawa. Right.
0: No, ginagawa ko. Hindi lang verbal.
1: Hindi mo
0: lang,
1: hindi narinig ng iba.
0: Ang communication ko is in my silence. Mm-mm. That's my right. way of communicating.
1: So mamaya, 3 months na niya akong hindi kinakausap. Tapos sabi ko, ako walang kamalay-malay. Kala ko okay naman. Tapos 1 year later, nasabihin ko, ganit ka ba sa akin? Hindi mo joke lang. Hindi kami maabot ng ganun.
0: Pero, iniisip ko tuloy yung mga listener natin, no? Meron na akong mga naririnig na mga nagre-react dyan.
1: Sabi
0: na,
1: may topak ata itong dalawang to.
0: No, I think a lot of women can relate to me because mm-hmm. minsan nga, sometimes in your effort now not wanting to be a nagger, kuno, mm-hmm. right? You'll just keep quiet. But in your silence, you're actually communicating more.
1: Oo. At ang mga lalaki naman, we value ourselves by the problems we solve. Mm. So kung minsan mga lalaki, solve kagad ng solve ng problema, hindi naman pala kailangan ng solution to be solved. Mm. Gusto lang masabi ng babae yung saloobin niya. Mm. Pero the greater issue here is this, hindi po natin basta-basta maalis yun. Mm. Yun po yung ating approach at pananaw sa buhay. You see? So, for example, ako po, I was raised to be a problem solver. Na aking tatay. Mm. Okay. Ang tatay ko, problem solver. Parating tatay ko, parang tanong, anong gagawin natin dyan? Ano sa tingin mo dapat? As early as I can remember, it's always never, anong gagawin dyan? Anong tingin mo dyan? Anong sinabi ni Lord dyan? Anong ganun? Yun po yung aking pagpapalaki. So, yung utak ko po, yun ang una. Mm-mm. No? Tapos idol ko pa yung tatay ko. So, na-adapt ako dun sa part na yun. Right? So again, there's no right and wrong in there. Ikaw naman, you were raised na si mami mo, talagang hindi din nagsasalita. Mm-hmm. Right? So, may wala ding mali dun. Kung pinag-uusapan natin is, paano nating i-handle yung ating communication?
0: Where do you meet? Saan kayo mag-meet?
1: Saan kayo makikita? At yun po ay mapupunta sa pagdating dito, take time to cool down and process your thoughts before you talk.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsasalita agad, pag-isipan mo muna mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Kung ang tendency mo ay hindi ka nagsasalita, pag-isipan mo muna at magsalita ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka by that time, punong-puno na yung salop, sabog na. Okay? And how do you do that? Again, hindi natin mababago yung personalities. Pero tandaan po natin, ang ating mga anak ay nanonood sa atin.
0: Mm.
1: Pipiliin nila ngayon, pagka gusto ko pares ng nanay ko, gusto ko pares ng tatay ko.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko yung ganun, no? Naalala ko ang mami mo, ang favorite term niya, ano yun? Kung wala kang masabi na maganda, huwag ka nila magsalita. Mm-hmm. Okay, sana yun. E paano pag napuno na? Mami, bigla ka naman tigil na pagsasalita. So, ang cure niya dyan, kasi hindi mo nga mababago yung emotion ng tao, is active listening. Ano ba ibig sabihin active listening? Ibig sabihin po ng active listening, ano?
0: Habang nakikinig ka, magsalita ka rin.
1: Ibig sabihin active listening, make sure na naintindihan mo muna yung sinasabi nung isa o hindi sinasabi. No? Ano sa tingin mo? Bakit ganito? Anong nararamdaman mo? Kung ang iyong partner, asawa, ay hindi nagsasalita, no? Kailangan tanungin ko siya, anong iniisip mo? Bakit ganito? Pero pag nagsalita siya, huwag ka naman sumalag agad. Minsan lang magsalita, salag ka agad. See? Ganun naman sa kabila. Yun po ibig sabihin na active listening. Actually, this is a counseling term eh. I-re-reflect mo lang. Kaya, hindi kayo nagkakait. Ang ibig mo sabihin, ganito. Ibig mo sabihin, ganito. Ibig mo sabihin, ganito. And that's very hard. That's actually hard to do. Mauubos yung oras natin just topic
0: lang. Grabe, no? Number one pa lang tayo. Ano na?
1: Oo, kasi baka abutin tayo hanggang next episode nito.
0: Hindi, no? We have to finish it today.
1: Oo. So, important po itong konsepto na ito.
0: Mm-mm.
1: Na ano ba ibig sabihin active listening?
0: Mm-mm.
1: Okay, kasi po, pag active listening ka, ibig sabihin binibigyang daan mo yung nararamdaman sa loobin at gustong sabihin o nahihirapang sabihin yung partner mo, asawa mo.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang naman talaga yun eh. You put them in a higher pedestal before yourself.
0: Mm-hmm. No?
1: Yun lang po yun.
0: Okay, punta po tayo sa number 2. Actually, itong number 2 na to kinailangan kong basahin muna na maigi kasi baka ma-misunderstand din, no? Ang number 2 po natin, number 1 po is communicate, right? And number 2 po natin is be your own person. Ano po ang ibig sabihin ng being your own person? Sabi po dito, early in the relationship, sometimes po kasi habang hindi pa kayo nagkakakilanlan eh, right? Especially true daw to pag teenagers or young adults na hindi pa talaga develop fully ang mga personality. Actually, kaya minsan sinasabi ni Pastor James eh, di ba? It's hard minsan to, I know we always say na give your children, give them a chance to decide for themselves. Kaya lang minsan nga, sabi mo nga, sapatos nga lang, hindi sila makapag-decide, di ba? So pagdating pa sa mga big events in their lives. Pero sabi po dito, make them be aware of themselves. Alamin din po muna nila. Hindi po ibig sabihin ito, kaya ako binasa muna na maigi, kasi hindi po ibig sabihin na pag sabihin, be your own person, is that, tanggapin mo, kasi ganito na.

0: laking responsibility sa ating mga magulang. Kasi talaga po, tayo ay stewards po eh, no? Tagapangalaga po tayo. Kaya tayo yung sasagot. Mm-hmm. Ano nga tawag dun sa ano, sa corporate or sa workplace, yung kapag kahit nakasalanan ng tao mo, ang sumasagot eh yung nasa
1: command responsibility,
0: 'di ba? So sa atin pong mga magulang, talagang you know, we have to take responsibility for our being an example sa atin.
1: Hindi yung pagka-good lang.
0: Opo. So kapag if we fail, then you know, let's apologize.
1: Acknowledge.
0: And then you say sorry.
1: Reliability, sobrang important yan. Yung predictable ka sa mga anak mo.
0: Mm-mm.
1: Alam nila na saan ka matutuwa, saan ka hindi matutuwa, ano magiging reaction mo, ano yung ganun, both in the negatives and the positives. Kasi pag inconsistent po ang mga magulang sa pakikitungo sa isa't isa, unpredictable ang mga bata. Hindi alam ko sa sila lalagay kasi tayo hindi ganun.
0: Mm-mm.
1: So be reliable po.
0: Yeah. Okay. Number five, ito gusto ko to. Number five po natin is kindness goes a long way.
1: Yeah. Kindness po is not generosity.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko sabihin regalo ka na regalo, kind ka. Sabi niya, how do you do that? Let them know you appreciate them in what they do.
0: Mm-hmm.
1: Ang most powerful word in a relationship ng mag-asawa ay hindi po I love you, kundi thank you.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Akala ko sorry.
1: Pag may atraso ka, yung powerful yun. Thank you. Pasasalamat na ibig sabihin po kasi ng thank you, napakaliit na word niya, na sentence niyan. Pero it comes from a deep-seated feeling of appreciation na napapansin mo yung ginagawa nila, na hindi mo basta natatake advantage yung kabaitan nila, kundi pansin mo, kita mo, pansin mo. And so because of that, you say thank you. Salamat dyan.
0: Mm-mm.
1: Let them know, yung mag-asawa po mag-thank youhan tungkol dyan. And let your children see that you appreciate each other.
0: Mm-mm.
1: No? Take time to do the little things for each other.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung little things?
0: Ayan, oh, may nakalista na eh.
1: Small thing like a hug.
0: A sweet text.
1: Sweet text.
0: A kind note. Bring a smile to someone's face and let them know that they are cared for. Bakit ba kasi minsan kung ano yung simple ang hirap pagawin eh? Parang iniisip mo, simple,
1: kasi busy tayo sa araw-araw. Oo.
0: Pero you know, I always remind our kids to always be kind. No, always be kind. And in fact, meron pa ngang ano, which minsan again na misunderstand yung kasabihan na it is better to be kind than to prove that you are right. Kasi minsan kapag meron kang gustong patunayan, no,
1: na may pinaglalaban ka.
0: Na nagiging rude ka na eh. Nagiging rude ka na. But that's not to say na mag-aagree ka sa mali.
1: It's better to err on the side of love. Hindi po
0: ibig sabihin yon. But, you know, remind yourself to be kind. In fact, lagi natin yan sinasabi kanina. Sabi ko, ang mundo eh nakatingin sa kung ano lang naman yung actions natin eh. So even outside, in the mall or while driving, a show of kindness can bring malayo po ang mararating ng kindness sa isang tao. Na po? Alright, so ayan,
1: Number six. Set and respect boundaries. Ibig sabihin po niyan, a healthy relationship requires a clear understanding of where one person ends and another begins. Ibig sabihin, although magkasama na kayong mag-asawa, magkaroon din po tayo ng ano, ito nakakalito to kasi uso ngayon yung me time. Kundi yung pagkilala po na hanggang dito lang to a degree. Huwag nating i-push beyond beyond the boundaries nila. Sabi niya, learning to establish boundaries early prevents codependency and fosters mutual safety. Ibig sabihin na, you know, I say this sa mag-asawa parate, no? Pag nakita mo na yung asawa mo ay uncomfortable na about something, kahit ikaw okay ka pa, tama na. Huwag mo na ipaglaban.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yun ang ano ko dyan sa set respect boundaries, no? Mm-hmm. pero meron tayong kaugalian na ginagawa o sinasabi o mga activities that we do. And it doesn't necessarily mean na sinful or wrong, pero uncomfortable. It makes your partner uncomfortable or hindi okay. Tama na yun. Huwag na natin ipaglaban pa. Lalo tayo mga lalaki, you know, sometimes the male ego takes over. Mm. Diba? Merong babae sa opisina na ano, na maring wala namang mali nangyayari, pero your wife is uncomfortable, tama na. O kasama mo yung mga barkada mo, wala namang masama maging magkaibigan, pero you know, feeling ng magkasama mo, siya lang mag-isa sa bahay, nagagawa ng lahat. Hindi, set the boundary, respect the boundary, and say, okay, sorry, pero hanggang dito lang yung part na yun. Mm-mm. No. It's not a matter of individualism, but ang tawag doon eh, mutual respect.
0: It's respect.
1: Right. Mutual respect, mm-mm, mutual na pagkilala sa isa't isa na mm-mm, kaya ka nga nasa relationship eh, no? Kaya hindi totoo yung ano, buhay binata, yung mga ganun, buhay dalaga. Mutual respect na although papayagan ka naman, hindi ka kukontrahin, pero hindi mo nagagawin. Important po 'yon. Ano, balik ang pagkilala yon, no? Mm-hmm. Sa isa't isa. No? Set those boundaries, okay?
0: Mm-hmm. Okay, second to the last po
1: number
0: natin.
1: Number 7. Nako.
0: Maganda po ito. Conflict is normal, but cruelty is not. Uh-huh. Ayan. Siyempre naman sa relationship, meron tayong mga disagreements. Ano? Meron tayong mga bagay na hindi talaga pinagkakasunduan. And it's normal. In fact, healthy pa nga minsan kapag you have conversations, para mo makita yung ano bang...
1: Magkakitaan.
0: Oh, magkakitaan kayo. Kahit na sa umpisa, hindi kayo nag-agree, di ba? But maybe there are things na hindi mo nakikita, na nakikita ng partner mo or ng anak mo. And so, you know, again, there's that word respect na naman. Conflict is okay, pero you need to come to a point na okay kayo mag-disagree, pero walang personalan, wag cruel.
1: Minsan kasi
0: nagiging personal po yung pagdi-disagree po natin. Ang ganda pa nga listahan niya dito eh, 'di ba? No name calling. Minsan masakit po tayo mag-describe. Masakit tayo mag-describe yung mga adjectives na ginagamit natin. No bringing up of past mistakes. Yeah. Minsan talagang binabato natin para medyo masaktan pa lalo ng konti. Ito na, akin ba to? Sinulat mo ba yan para sa akin? Sabi kasi dito, no giving of silent treatment. So kaya kanina pa lang, umpisa pa lang umamin na ako, diba? Ako yung tipo na pagkatapos kong mag-isip, mananahimik na lang ako. Pero no silent treatment. No?
1: Yan po ay ginawa ng allforkids.org, hindi po jameslitika.org. Pero ganda din sabi niya, the lesson isn't to avoid conflict but how to handle it constructively.
0: Yes, constructively.
1: Ang conflict po, sabi nga natin umpisa, magkaiba ng personality yan, nandun na yan eh.
0: Mm-mm.
1: But how we handle it, sabi niya, the goal of an argument is not to solve, it's not to win, but to solve it together.
0: Right.
1: Ano ang pwede nating gawin tungkol doon? Right. Hindi pwede, bahala na, wala tayong magagawa, ganun talaga. Tandaan natin, ang topic natin ay modeling this for our children. No, modeling this for our children. And last
0: one, pay attention to how you feel when you are apart. We often focus now on how a relationship feels when two people are together. But how it feels when they are apart is just as telling. Sabi po dito, talk to your kids about the differences between pag hindi na kayo magkasama, right? Actually, alam mo, isang ano yan eh. Isang, did you know na in the study sa TBRI when it comes to attachments, no? Ang attachment is actually, sabi nila, kapag ang bata ay, lalo na kapag meron kaming entrustment, kapag let's say we go to an orphanage tapos inilalagak mo yung bata under the care of the now adoptive parents, kapag daw yung bata na yan ay lumapit agad doon sa parent niya, leaving the caregiver na nag-alaga sa kanya for 5-10 years or kahit 3-4 years, no? Tapos lumapit ka agad dito, syempre tuwang-tuwa yung adaptive parents, right? Pero, wow! But you know na hindi pala siya ganun ka-good sign?
1: Hindi healthy.
0: Because
1: ano?
0: Ibig sabihin, wala siyang attachment na na-build dun sa initial. So ibig sabihin, easy for her or him to let go.
1: And a possibility na dun sa bagong parent, hindi ganun din magiging malalim attachment.
0: Correct. Oo. Kasi usually our kids na nanggaling sa ganung sitwasyon, survival eh.
1: Mm-mm.
0: Ayaw magtanim ng malalim kasi pag bubunutin mo lang, masyadong masakit.
1: Right, right.
0: So, yun yung, you know, when it comes to attention, how you feel when you're apart, when you try to long for each mm-hmm. other more, no? Which is yun yung sad part in my part kasi nga, I've learned to be independent. I've learned not to cling on to, when I was a kid, no? Ngayon,
1: right, right.
0: Ngayon iba na eh. Ngayon iba na. Natuto na ako magkaroon ng secure attachment. But I was dismissive. Aalis ka rin naman eh. So, kasi bata pa ako, wala na ako sa bahay. So, natuto right. ako mag-survive.
1: Uh-oh.
0: And I'm like, okay, fine. You know, I'll keep myself busy. I'm okay without you. I'll survive. Kala natin, ang ganda kasi independent. You know, kaya niya on her own.
1: Yung pala,
0: mature.
1: Distractive yun, ano?
0: Yung pala, hindi pala kasing. Uh-oh. Kasi nga, hindi lumalalim ang relationship mo with the said person.
1: Mababaw, mababaw yung ano.
0: Yeah, may gusto ka pa bang idagdag
1: dyan po, sa mahalaga po ang ating pinag-usapan nito. Sabi natin, these steps can make a big difference in healthy and successful relationships ng ating mga anak.
0: Mm.
1: We model them for them. Ang ating mga anak comes from our personalities blended with the other one. Pero more importantly, it's modeled in front of them. And mm-hmm. then they decide how they will be as adults.
0: Mm-mm.
1: They actually really do. Maari hindi mm-hmm. conscious yan, pero they do decide to be that. And mm-hmm. our children are direct mirrors of how we modeled family life for them. No? So, kung kayo po ay nandiyan sa sitwasyon na yan, gawin po nating conversation yan. Pag nag-away po kayong mga mag-asawa after ng program na ito, kanya-kanyang biyahe po tayo, punta kayo sa mga pastor nyo, magpa-counsel po kayo. And ito po ang ano, aming installment on relationships today. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, ay ikaw po ay kasama namin. Araw-araw, Panginoon, ay ikaw ay gumagabay sa amin, Banal na Espiritu, ikaw po ang mapakita ng iyong kabutihan sa bawat taong narito. Ikaw po, Panginoon, ng magsayos ng relationship ng mga magulang kasi po ang susunod dito ay ang paglaki ng kanilang mga anak at papaanong relationship din ng kanilang mga anak. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
0: Marami pong salamat mga kaagapay for joining us today sa ating napakagandang set dito sa ating office sa 38th floor. Thank you po sa pakikinig po ninyo. Kung kayo po ay na-bless sa ating episode for today, paki-share nyo lang po sa inyong mga ibang kamag-anak, kaibigan, kapuso, kapamilya, and of course, kaagapay. And wag po kayong makalimot na meron pa pong mga susunod na programa po ang 702 hanggang pong midnight po ito. Kaya po, tuloy-tuloy lang po ang ating pakikinig sa mga programa po dito po sa DZAS. Nagpapaalam po ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino till next week po.
0: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica, tapos... Nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
2: Eh, bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
3: Ang tatay para sa isang 4 na taong bata.
4: Kahit ano kaya?
3: Sa 5 taong gulang?
4: Ang galing ng tatay ko! Mas magaling ang tatay ko!
3: Kapag 10 taon?
4: Di pala alam ni tatay yun. Kasi, ibang panahon nila noon kesa ngayon.
3: Pag 10 ng 14 na taon?
5: Pasensya na kayo ha. Huwag niyo na lang pansinin ang tatay ko. Old fashion kasi yan eh.
3: 21?
6: Tatay ko? Nako! Hindi kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
3: 25?
7: Naku, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang na-promote ako sa trabaho. Proud sa akin yun.
3: At pag 30?
8: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
3: 35?
9: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsulta ko ito kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
3: Pagsapit ng 40?
10: Kung ang tatay kaya... Ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
3: At nang 50 anyos na.
11: Tay, sana narito ka. Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
3: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.
12: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan At ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Bakit parang malungkot ka ngayon? Napagalitan ka ba ng tatay mo?
1: Oo eh. Para tinatanong ko lang yung ipinangako niyang laruan sa para sa akin. Tapos nagalit na bakit daw ang kulit-kulit ko. Eh sa totoo lang eh, may isang taon na yung pangako niyang yun.
0: Ah, ganun ba? Di bale, dito na lang tayo sa bahay. Maglaro tayo. Dadating na si Daddy, dala yung promise niyang laruan sa akin eh.
1: Sige, ay, ikaw ba? Ang daddy mo tinutupad ang mga pangako niya sa'yo?
0: Ay, oo. Huh? Ibang klase yung daddy ko. Maaasahan.
2: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
3: Paalaala mula sa 1062 DXKI. Your friendly voice in South Central Mindanao.
4: Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush.
5: Eh, dami ko na namang assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna.
6: Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon?
7: Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan.
8: Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo nyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak.
9: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
10: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
11: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
12: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
13: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
14: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararani. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
15: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
16: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
17: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan patungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
18: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
19: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
20: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
21: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
10: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
22: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
23: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapit Bisig.
22: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM. Unang tugon ng pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
23: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. sa Cotabato City, 106.9 DXGR-FM Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Sa Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
0: FEBC Philippines, hangtod ang tanan, makadungo.
1: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo, kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
2: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Migajan Robles Librado, diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

sisigaw ang ating papuri at pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Monday, mga kaibigan. Buong South Central Mindanao, kamusta po kayo? Kamusta po ang ating araw? June 23, 2026. At salamat sa ating Diyos sa bagong pagkakataon na binigay niyo po sa atin upang tayo po ay magkakasama ngayong umaga sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Amiga Jen Robles Librado. Tayo po ay magkakasama hanggang alas 12. Kalok pa naman alauna na. Yeah, alas 12 po ng tanghali. At salamat kay Lord, no? Dahil bagong work week naman ang ating kakaharapin. So, meron tayong mga naririnig na balita na pagbigay sadness sa atin. Pero meron naman pong mga good news din. At today, yan po ang pag-uusapan natin. The good news of Jesus Christ. So meron po tayong bagong series this week. The Gospel Series. Ikaw ba, kaibigan, ay kung meron kang maririnig na good news, ibinabahagi mo ba ito agad or ikinakahiya mo na i-share? Parang ano, no? Complicated man yung tanong. Siyempre, pag makakarinig ka ng good news, ako pa naman, aba, agad-agad ko talaga yung i-share. And excited talaga akong mag-share ng good news. Pag merong good news ng kung itanawan kung ako niya, ano, tawag sina personality. So, hindi ginaw mabwasan. So, ikaw ba, kaibigan, if meron kang maririnig na good news, ano po ba ang ginagawa mo? Kasi, marami po sa atin ngayon ang nasasad. Dahil po sa mga news na maririnig natin, lalo na kahapon, no, yung nangyari doon sa Tacloban. Nakakasad, nakakasakit ng heart. Kahit na malayo man ito sa atin, pero para yung impact ba sa mga nangyayari, hindi talaga ano, nakakabigat ng puso. Pero salamat naman dahil ang ating topic ngayon ay good news. Despite sa mga bad news na naririnig natin, meron pa rin good news. And yun po ang ating i-share today. At yun din naman talaga yung palaging ibinabahagi ng FEBC. Ibinabahagi ang magandang balita ni Kristo hanggang sa marinig ng lahat. Pero ang tanong, ano nga ba itong good news? Or the gospel. So, pag masabi mong news kasi, ano yan, catchy, no? Maraming news ngayon, oo, catchy nga sila, pero ang impact sa atin, hindi maganda. Pero itong isi-share ko sa inyo, kakaibang news din talaga ito, pero merong malaking impact na maganda sa ating buhay pag tanggapin natin. So, ang news is, Jesus, He is God.
100% God. Siya po ay pumarito sa mundo. Yung tao is 100% man. Pero nanatili pa rin Diyos. Siya po ay nabuhay sa mundo na walang kasalanan. Gumawa ng mga miracles. At siya po ay nagpagaling ng mga bulag, ng mga pipi, diba? At mga walang paa, ng kamay. So, pag marinig mo ito, it's a news. And ito si Jesus, nagsakripisyo, nagpakasakit dito sa cross ng Kalbaryo, napatay. But ito pa ang another news. On the third day, he rose again. So, imagine mo pag ito yung marinig mo na balita, talagang very interesting, no? Na si Jesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw. At resurrect at ascend at ngayon nasa kanang trono ng Diyos. He offer forgiveness and eternal life. Yung good news na kung sino man po ang tumanggap, magtiwala kay Jesus, ay merong buhay na walang hanggan. Yun po yung sabi si John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So this is the greatest news the world has ever received. Meron tayong tagapagligtas. Meron tayong Diyos na marami man tayong pinagdaanan sa mundong ito dahil sa kasalanan, merong buhay na pag-asa. At yun po ay makakamtan natin sa ating Panginoong Jesus. Pagkatiwalaan lamang natin siya. Sabi po niya, kung tayo po ay magtiwala sa Kanya, tanggapin natin siya bilang ating Lord and Savior, meron tayong buhay na walang hanggan. Yun. Thank you, Lord. At ngayon, narinig mo na ang good news ni Jesus, kaibigan. Ang tanong ko sa'yo, sino po ang person na bahagian mo ng ganitong good news? Ng magandang balita. Siguro, yung kapitbahay mo dyan, marami ng bad news na narinig. So, this is your opportunity na i-share itong good news ni Jesus Christ. So, dahil narinig mo itong good news na to, sino yung first person na bahagian mo? Your family member? Your friend? Baka yung friend mo ngayon, kailangan niya ng prayer, kailangan niya si Jesus, then share Jesus to them. Your coworker, your neighbor. Oo, yung kapitbahay mo, kamustahin mo din naman. Yung mga kasama mo sa house, kamustahin mo. Baka kailangan niya ng good news. So, i-share mo na ang good news na ito, kaibigan, na meron po tayong buhay na pag-asa. At yun po ay makakamtan natin sa ating Panginoon. So, when we receive good news, we naturally want to share it. And the gospel of Jesus Christ is the greatest news we could ever share. At gusto din namin makarinig sa inyo, kaibigan. Ngayon, sino po ba ang nagbahagi sa inyo ng good news? I-share mo naman. Baka gusto, or siya din, no? Kailangan niya din ng encouragement ngayon. I-remember mo kung sino yun siya. At batiin mo dito. Pwede mo siyang batiin. At ano po yung Bible verse na nakakatulong sa'yo or talagang nagkaroon ng impact sa buhay mo upang lumago sa iyong pananampalataya sa Diyos? At yung mga praise report and your prayer request. Aba, willing na willing po talaga kaming
basahin, tanggapin, at ipanalangin po kayo. So send your greetings, your praise report, your testimony, and your prayer request through our number 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. At naka-live din po pala tayo. Live na live tayo via 1062DXKI. Share! Iwan niyo po yung comment niyo at ibahagi niyo din sa iba yung inyong mga greetings sa pamamagitan ng ating live. This time, batiin na natin ang mga nagbo-birthday today. Happy birthday sa'yo, kaibigan! June 23. Ngayon, June 23. Sino po ba ang mga kakilalan nyo? Sige, shout out nyo po sila. At ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyo na nagsiselebrate today.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. Sino po bang mga kakilala niyo dyan na nagbo-birthday, kaibigan?

birthday sa programang Inspirations Unlimited. And happy birthday din po kay Ma'am Kay Rojas. And happy birthday din kay Brother Edward Del Rosario, kay Manuel Cruz. Naging guest natin ito siya sa YUWAM dati. Happy birthday po. And kay Sis Bethany Nisi. And happy birthday. Belated happy birthday din po kahapon kay Uncle Jordan Maribao. And kay Brother James Mendez. Kay Brother John Bamboa. Kay Ate Mayet Ra. Kumiling Rapaila, and kay Brother Torbs Dacosyo. Yan, sila yung nag-birthday nung kahapon. And nung Sunday naman, belated happy birthday kay Angel Balinas and kay Miss Grace Estebillo Ratakio. Sa mga mag-asawa din po na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po and enjoy sa inyong celebration. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ng ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ni Lord. So once again, blessings! Shout out pala sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa City of Coronadal. Sino po ba ang present? Hello po kay Nanay Lita, Pastor Jerry, dira sa may Namnama, kay Ate Fe, and kay Pastor Elijah Valdez, kay Mami. Taloy. Nag-mental block. Nag-loading ang ako niya. Ginaisip ko ito mag-inap. And happy birthday. Happy listening din po pala kay Ate Janet Espe Pascua, kay Ate Daisy Concepcion Mogote, si Ate Peace Cabrido, nag-PM siya sa akin kahapon. Sabi niya, minsan na lang daw pala siya makapakinig doon sa may Davao del Sur, kaya na-miss din natin si Ate Peace. I hope na maka-access siya again, no, sa ating FB Live. So, hello, Ate Peace, Cabrido, and Nanay Milagros. And hello din po pala dyan sa may Sorala, kay Ate Edna, kay Kuya Jun, and sa ilang nga bata, kay Ate Riza, kay Kuya Jun man, Yapon, iyang nga bana, puro Jun. Kay Kuya Jun manalo man, and kay Kuya Ronnie, kay Ate Neneng Galvez Borhel. Sino pa ba ang present? Sa may Santo Niño, sa Sumatra family, sa Gonzales family, and sa Fuentes family. Diraman sa may Norala, sa Malazarte family, sa Casar family, kay Ate Grace Tarazona, and sa Gigone family, kag sa tanan pa nga malabutan man sa atin yung signal. Na-permin nyo gig ko yung remind, no? Na nagapamati ka mo? Or at least, ma-shout out ko ka mo. Thank you so much, Gid, sa inyong pagpamati. Hello kay Ate Minmin Concepcion. Hello, Ate Min. Kamusta po? And kay Daddy Ray, Mami Abe, Ate Isha, and kay Kuya Joshua, yun sa Navarro family, kay Ate Javita, kay Ate Gina, Kuya Freddy, Ate Che, Ate Chelly, kay Mami, kay Ate Chab, Ate Rose, Ate Pinky, sa family man dira ni Kuya Manny. Shout out sa inyo. Kaga madamog inyo salamat sa inyong pagpamati sa may isulan sa parts ang Maguindanao.

0: At sa Davao del Sur, sa North Cotabato. Hello lang dira sa may Carmen. No, sa family ni Ate Ging. Tag dira man sa may Bagong Bayan kay Brother Ken and kay Tatay Robert. Thank you so much sa inyong pagpamati. And happy listening man yali no kay Dr. John. Kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati natin. Minsan hindi gid natin maisa-isa gid ka kalawag. Kay ako personally nag-struggle sa pag-remember sa mga pag-alag. Pero thank you so much again. Minsan lang man mag-greet pero permi naka-tune in. This time, dadakoy na po tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.

Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, in line po ito sa ating magiging topic sa gospel series, I am not ashamed. Ayan. Sa Romans chapter 1 verse 16, please open your Bible at sabayan niyo po ako kung meron po kayong Bible dyan or kung hindi, i-memorize na lang natin. Sa New King James Version, basahin ko. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Romans chapter 1 verse 16. Ulitin ko po, Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Nung narinig at na-experience ni Apostle Paul, na-encounter niya si Jesus at na-experience niya itong good news, diba, nang makitaan gid natin sa iya nga wala gid siya nag-untat. Kag wala gid siya nag-untat. Nagpadayon gid siya kagtubtub sa mabatian sang tanan niya, ma-encounter niya, ma-meet niya, gina-share niya gid ang good news. So, si Apostle Paul, siya ang nagsulat sang Book of Romans sa mga believers nga nag-a-start dito sa Rome. And balaan niyo bala na ang Rome, center ni siya, kumbaga, ng ano gid siya, city nga makita natin ara dito ang center of power, influence, philosophy, and culture, and damo sang mga tao nga gina-lockdown nilang Christians. And ang mga followers si Jesus hindi kaayo popular dito nga place. Yet itong si Paul talagang dineclare niya, I am not ashamed of the gospel. Why? Bakit hindi ikinahiya ni Paul ang gospel ni Jesus Christ? Yun na-mention ko kanina. Because the gospel is not merely religious information. The gospel is the power of God for the salvation of everyone na nagatuo kay Jesus Christ. So, kung ikaw nagtuo, nagbaton kay Jesus Christ, masiling mo gid niya ang imo kabuhi. Your life will never be the same again. Sa amon niya, kinagamit niya booklet sa pag-share sang gospel at itong booklet ni Nicky Gumbel. Ang story ni Nicky Gumbel kay hindi siya nagapati sa Ginoo. And then, may ara siya na meet ng friend niya nga naging Christian na nakakilala sa Ginoo. Kag siling niya, basahon niya ang New Testament para ipamatudan niya nga hindi tuod si Jesus. So, sang ginbasa niya within the week, ang New Testament, nagbag-o ang kabuhi ni Nicky Gumbel. And na-prove niya gid na tutuod may ara sang Ginoo. So amupod na sa life ni Paul, wala niya gid gin kahuya ang gospel kasi mismo sa kaugalingon niya na experience niya ang kabaghuan, ang transformations ang na-encounter niya si Jesus dito sa Road of Damascus. At amo na siling ni Paul na bisan diin or anuman ang maagyan niya, hindi gid siya maguntat, hindi niya gid ikahuya ang gospel. Kay balaan niyo bala anong background ni Paul? Once he was a persecutor of Christians, gina-persecute niya, ginapamatay niya ang mga Christian niya na kalala sa Ginoo. Pero sang time
niya na-encounter niya si Jesus. Siya na subong ang gina-persecute man. Pero nagpadayon siya si Linya Gani na bisan mamatay man siya, gay na or kadalag-an na sa iya, kay gusto niya gid niya i-share si Jesus sa bugos nga kumbaga kutob sa malabutan or kutob sa ma-meet niya kag diri man sa FEBC until all have heard of na gina-share gid natin ang gospel because we are not ashamed of the gospel of Jesus Christ kasi amuning nagbag-o sa aton, amuning nagluwas sa aton. Si Paul, he became one of the greatest missionaries because Jesus changed his life. Nasabi niya, I am not ashamed. Wala niya gigin kahuya ang gospel. Kay tungod, si Jesus ang nagbag-o sa kinabuhi ni Paul. The gospel of Jesus Christ, the message about Jesus' death, burial, and resurrection. Amuni siya ang may gahom, no? May power nga magluwas sa aton. May power nga mag-change sa aton kag magkaroon kita sang relationship dira sa Ginoo, magkaroon kita sang kaluwasan. Pero ang makabaton sini, siling gani dira, those who believe, no? Kutob sa kung sino ang magtuo. Although ang salvation is available para sa tanan nga nagatuo sa kay Jesus Christ. So, ini ginahatag sa tanan pero ang makadawat lang sinik tong tao nga nagdawat man kay Jesus Christ as their Lord and personal Savior. So, sa aton nga pagpadayon abiyan, no, gusto ko i-share sa inyo ning alambahanon niya. Ako'y binago niya. Tunay nga pong dahil sa gospel ni Jesus, dahil kay Jesus, tayo po ay nagkaroon ng pagbabago. Meron tayong transformation sa buhay natin. Sige, i-meditate din natin itong awitin na ito. Ako'y binago niya mula po sa Papuri 40th anniversary na inawit po ni Hannah Bersero. Thank you.

0: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Harap mo, linis mo program, formal nang inilunsad sa Coronadal. Formal nang inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Coronadal ang programang Harap Mo, Linis Mo bilang bahagi ng kampanya nito para sa mas malinis at maayos na kapaligiran. Pinangunahan ni Mayor Erlinda Araquil ang paglulunsad ng programa, katuwang ang City Environment and Natural Resources Office o SENRO, mga barangay at mga kinatawan ng business sector. Isinagawa ang aktibidad kasabay ng flag-raising ceremony at Monday convocation nitong Lunes. Layunin ng programa na palakasin ang kamalayan ng mga mamamayan sa kahalagahan ng kalinisan at pananagutan sa kapaligiran. Sa ilalim ng prinsipyong ang kalinisan ay dapat nagsisimula sa akin. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi lamang simpleng paglilinis o pagpupulot ng basura ang layunin ng programa, kundi ang pagbabago ng kaisipan ng mga mamamayan tungo sa disiplina, kaayusan at pagkakaisa upang makabuo ng mas malinis at mas malusog na komunidad. Pinuri naman ni Regional Development Council Private Sector Representative for the Economic Sector, Dr. Rolando Doria, ang lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng environmental responsibility at community pride. Ipahayag din ng suporta ang mga kinatawan ng mga barangay at mga negosyo para sa tagumpay ng programa. Samantala, nagpasalamat si Mayor Araquil sa patuloy na pakikiisa ng iba't ibang sektor at hinikayat ang lahat ng mamamayan na makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa lungsod. Nagtapos ang programa sa isang ceremonial signing of Pledge of Support bilang simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor para sa adikain ng isang mas malinis at mas maunlad na Coronadal. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
3: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot nito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
3: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
3: Yes.
4: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
3: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First-hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAs. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoon Jesucristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago. Nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
3: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
3: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ano, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
3: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
3: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook.
5: Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Alas 12:44 ang ating oras, mga kaibigan. Isang mapagpalang hapon buong South Central Mindanao. Welcome sa programang Listener's Touch. Ngayong Tuesday, June 23, 2026. Kamusta ka? Ikaw ba ay nananghalian na? Busog na ba? Yakong kami ang inyong tatanungin. Sobrang busog. Thank you, Lord, sa binigay dito sa amin na gulay mula sa kapitbahay. Thank you sa aming kapitbahay dyan. Through Kuya Eddie, ay meron kaming ulam. At salamat din sa pag-prepare at pagluto ni Miga Ging. Adobong sitaw. And thank you din sa partner ng adobong sitaw ay mangga. Yan. Thank you, Kuya Eddie, sa pag-share ng blessing mo. Kayo, kamusta naman? Nakapagpananghalian na ba? I hope busog na din po kayo, ha? At nag-e-enjoy sa inyong pananghalian. Habang kami ang inyong background, dahil today ay Tuesday, ang ating category ay Praise and Worship. Napakinggan natin kanina yung mga awitin mula po sa album. Darling, check na ano. Blessed. Yung kantang One Day, Faith, at yung kanta ni Ezekiah Walker, Every Praise, and Praise is Rising by Paul Baloche. Ating mga napakinggan. Meron din po ba kayong mga song requests dyan? Welcome na welcome din po yan. A praise report or gustong batiin? Meron po kayong gustong i-shout out? Yan, sige na. I-text niyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hello, Kuya Ernesto! Tartada Senior. Ay, kahapon pala nag-message sa atin si Kuya Ernesto. Happy listening. Dira sa may banga, Kuya Ernesto. Salamat gid sa permi nga pag-tune in. Diri sa aton. Permi niya kita upod. Hello and good afternoon din kay Mami Jana at Katakutan and Daddy Ed. Dira sa may Kipalbig, Tampakan. Hello man kay Nanay Linda Samonte. Kay Ate Luz, Roca. Sa Roca family, kay Ate Payen. Hello man dira kay Ate Merly Hospital. Hello Ate Merly. Kamusta po kayo? At sa lahat din po ng mga listener po natin dyan sa may Kipalbig, Tampakan at sa buong Tampakan. Shout out din sa mga friends natin sa Tupi. Wow, Tupi. Kaga, diri man sa Bugos ng South Cotabato, no? Lapit na lang gid ang Tinala. Excited na ba kayo? Excited na sa Tinalak, no? Kay starting, I think today, may ara na sang mga, ano, dira, mga gina-display ng mga ukay-ukay, dira sa may Rizal Park. Starting, ano, gid, July 1, may ara na sang mga activities na ginahimo para sa Tinala. Kaya, Happy Tinalak Festival sa mga taga South Cotabato. And hello din po pala kay Pastor Kem, kay Ate Dorlit Ambalgan. Hello Ate Dorlit! Kagdira man sa imo sis Letlet Katanos sa may Alusan, North Cotabato. Sino pa ba ang present? Magpa-check attendance. So, iskilahan lang, no?
nagpamatigid man gali dira sila Daddy Edward. Hello man dira sa imo migo dyan di kakay Ate Chow. Ciao tuloy. Ate Sharon De Ramos, Kuya Rusty, hello dira sa inyo. Kakay Ate Jessica, Tetong Genes, salamat sa padayon niyo nga pagpamati diri sa 1062 DXKI. At syempre, salamat man sa inyo nga pagsuporta sa pagpangamuyo, kaga sa inyo man niya financial support. Pag-ampo man niya. Padayon man ka mo nga i-bless ang atin niya Ginoo. Ano yung binigay niyo po ay ibalik din ni Lord sa inyo. Siksikliglig at umaapaw po na mga pagpapala ang inyong marireceive. Sige, today dito sa programang Listener's Touch ay pag-uusapan po natin yung nangyari kahapon na talagang nakakasad na balita, no? Yung nangyari doon sa school sa Tacloban. Hindi natin ma-imagine na sabi nga kanina ni Tito Danny, nag-usap kami, Tito Danny Salidom, yung ating family counselor. Dati, naririnig niya lang daw yung balita na yun sa ibang bansa. Ako din mismo, since ako ay nagsesearch ng mga international news, talagang maano ko lang maririnig mula sa ibang bansa yung mga balita na yun. At ngayon, dito na talaga sa atin, sa Philippines. So, parang, oh Lord. No? Pero talagang mangyayari at mangyayari itong mga bagay na ito. Pero paano nga ba natin to i-deal? How to deal with bullying? Kasi isa yun na reason bakit na, at marami pong impact ito or mga incident na naka-apekto talaga sa mga students and even sa family. Pero dahil ngayong Tuesday, meron tayong Psalm of the Day, i-inline natin ito sa Psalm natin. Psalm of the Day natin, Psalm chapter 18. So how to deal with bullying and finding strength, healing, and hope in God. Very timely itong topic natin. Especially sa bagong balita about bullying incident na naka-apekto sa mga students and families. And tayo na mga followers si Jesus, gusto din natin kung ano yung na-feel natin na love from the Lord ay i-share din natin sa iba. At dapat i-address natin itong bullying, not only emotionally and socially, but also spiritually and biblically. Dito sa ating programa, Listener's Touch, we talk about the painful reality many children, teenagers, and even adults, no? Na na-experience nila itong bullying. Talagang nangyayari ito sa mga school, sa work, even online, or even within the family. Hindi lang natin na siguro binigyang diin. Pero talagang na-experience, nasasaktan ang bawat isa. Or kahit silinggani na sa aton, sunlogon ka lang sa amo sinino na hindi tuod mo nga pangalan. Ma-feel mo na nga ginabully ka, ginareject ka. Kag may aras ang pain na ma-create sa aton nga mga kinabuhi. But God's Word reminds us that we are not alone. And there is hope, there is healing, and strength in Jesus. So ngayon, ang tanong natin, ikaw kaibigan, be honest. Have you ever experienced bullying, rejection, or hurtful words? Experience mo ba? Kung ako din po ang inyong tatanungin. Yeah. No. Ang dami na ding beses na na-experience. At ang next ko na question, how did you respond?
paano ka nag-respond na na-experience mo ito? Ako, praise God talaga. Dahil, sabi ko nga, salamat dahil andyan yung kanyang salita. Ang salita ng Panginoon na nagbibigay sa akin ng kalakasan. At meron din po akong mga spiritual family. Just spiritual family, but ang aking parents na talaga nananalangin, nagko-comfort. So, napaka-importante na meron tayong mga circle na ganon. And para sa ating verse of the day, Psalm chapter 18 verse 2, sabi, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, and whom I will trust." Wow, praise God. Salamat sa salita niya na binigay sa atin. Later, pag-uusapan natin yung verse na yan and Psalm chapter 18 dahil yan po ang ating Psalm of the Day. Sige, ito, pakinggan natin. Psalm chapter 18. No, yan po kasi ang ating Psalm of the Day.

Praise God sa kanyang salita na narinig natin, Psalm chapter 18. Yan po yung ating verse of the day. Psalm chapter 18 ay merong mahaba-haba din pong chapter. Merong 50 verses. At kanina yung keynote lang natin doon ay yung sa verse 2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength in whom I trust. So dito ang daming description ni David sa ating Diyos. Una, the Lord is his Lord, his rock, his fortress, his deliverer, his God, his strength, at the one whom he trusts. Psalm 18 is David's song of thanksgiving. After siya po ay niligtas, ating Diyos mula sa kanyang mga kaaway, including po doon si King Saul. At dito sa Psalm chapter 18, actually mababasa natin that David experienced rejection, false accusation, threats, persecution, dami. Yet instead of becoming bitter, he ran to God. At anong tawag niya sa Diyos? His Lord, his rock, his fortress, his deliverer, his God, whom he trust. So sa atin mga kaibigan, nang napakinggan natin na verse Psalm chapter 18. Marami po tayong mga siguro pinagdadaanan sa buhay ngayon. Even sa mga marinig natin na balita. Or siguro ikaw ay na-reject or inaway. Sino ba dito yung inaway na? Naaway na? Ano ba? Inaway na. Ikaw, may good day. Experience mo bang inaway ka? Pinagalitan, pinahiya. Ang pangit kaya ng feeling ng ganun na ipahiyain ka sa maraming tao at, or ibuli ka. Diba? Napakasakit nun. Pero tandaan mo, kaibigan, when people attack us, God's presence becomes our place of refuge. Siya yung ating malapitan. Our city of refuge. Salamat sa Diyos. Dahil siya yung ating kalakasan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. At itong psalm na ito reminds us that our identity is not determined by what people say about us, but by what God says about us. So kung titingnan ka ng Diyos ngayon, sino yung makita niya? Si Jesus ba o yung self mo? So pag meron ka ng Kristo sa buhay mo, your identity is in Christ. Hindi na na-determine kung sino ka sa mata ng tao, but kung sino ka sa mata ng Diyos. So, praise God sa ating napakinggan na kanyang salita sa Psalm chapter 18. Ito, pakinggan natin mula po sa Elevation Worship, itong kantang Trust in God.

0: you listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Alauna 17 ang ating oras, mga kaibigan. Napakinggan natin yung awiting Trust in God and You Are Nearby Hillsong. Doon po sa ng Elevation Worship, tayo po ay pinapaalalahanan na ano man pong mga dumating sa buhay natin, sa kay Lord lamang po tayo magtitiwala. Sa Kanya tayo magtitiwala, kaibigan. And doon po sa kanta din na You Are Near, tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Hindi niya tayo bibiguin. Sabi nga sa James, draw near to God and He will draw near to you. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang lapit ni Lord, tumawag ka lamang sa Kanya. Alauna DC. 9 ang ating oras, mga kaibigan. Kanina na pag-usapan natin yung Psalm chapter 18. When people attack us, God's presence becomes our place of refuge. So ngayon ang tanong, when people hurt us with words or actions, ano po yung magiging response mo? How can you respond in a healthy and godly way? Ano nga ba? So, number one, ang tip natin, remember na sa Diyos, you are valued. You are loved. You're accepted. And sa Diyos, hindi Kanya i-condemn. Sometimes kasi yung mga bully, no? Palaging sinasabi sa atin, oh, hindi ka love ng ni mama mo, hindi ka love ni papa mo. Ganun, binubuli tayo na walang nagmamahal sa atin. But always remember that God loves you so much. One reason bullying hurts deeply is because it attacks our identity. Maraming mga pagkakataon na ganun. Yung mga bully, sinasabi nila, you are not good enough. You are ugly. Diba yung mga ganun? Marinig natin, pangit mo. Wala kang silbi. Even nga, kahit na yung mahal sa buhay natin, yun yung marinig natin, no? Nobody likes you. But God says, ito yung sabi ng Diyos, kaya talagang kailangan natin papakinggan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, anong sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 1, I have called you by your name. You are mine. Sabi din sa Jeremiah 31, I have loved you from the beginning. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. 1 Peter chapter 5 verse 7, He cares for us. Wow, ang gandang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. So, yung mga bully, talagang ina-attack lang nila yung identity natin. Sinasaktan lang nila tayo tuloy. Yung aking pagsasalita ay hindi ko na din alam, parang nabubuli na din. Pero praise God, no? Dahil andyan yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. We are valued, we are blessed, we are loved. Wow. And there is no condemnation in Christ Jesus. Praise God. So ngayon, ang tanong, sino bang boses ang papakinggan mo? Sino bang boses ang pagkakatiwalaan mo, kaibigan? Yung boses ba ng mga tao na binubuli ka na you are not enough? You are ugly? Or ang boses ng Diyos na sinasabing, God created you in His own image and likeness. You are valued. You are, sabi nga ni God sa Isaiah 43 verse 1, I have called you by your name. Kilala tayo ng Diyos. And even yung buhok natin, nakakount niya. Siguro kung kahit ilang taon pang ikakount mo yung buhok mo, hindi mo yan makakount. Pero ang Lord, nabilang niya yung hair mo. Ganun kanya kamahal, kaibigan. So ngayon, para sa ating application, kung nasaan ka man ngayon na nakikinig, write down 3 truths na sinasabi ng Diyos sa'yo mula sa scripture. Kanina, ang dami kong sinabi. No? Ano ba yung mga katotohanan ng, na sinasabi ng Diyos sa'yo mula sa scripture? Oh, you are fearfully and wonderfully made. Psalm 139 verse 13 to 14. Romans chapter 5 verse 8. You are deeply and unconditionally loved. Ephesians chapter 1 verse 4. You are chosen and adopted as His child. Wow. Napaka-special mo, kaibigan. Sa Colossians 3:12, you are chosen, holy, and dearly loved. You are God's workmanship. You are His best friend. And we are child of God. Thank you, Lord. So, ang daming katotohanan na pwede nating paghuhugutan. Huwag tayong mag-dwell doon sa sinasabi ng iba. Dahil kay Lord sa Romans chapter 8, verse 1, now, therefore, there is no condemnation in Christ Jesus. So, friend, after being hurt, how can we protect our emotional and mental health? So, tip number 2 natin, talk to trusted people. Bullying grows stronger in silence. So, kung wala tayong makakausap, alam niyo po, pag ikaw ay biktima ng bullying, you will feel ashamed, isolated, or matakot ka. Pero ikaw ngayon na nakikinig ngayon, I encourage you, talk to your parents. Kung ikaw man ngayon ay anak or estudyante, talk to your teachers, talk to counselors, no? Andyan si Tito Danny. Salamat kasi andyan si Tito Danny na napalagi nating maiimbitan every Monday. Or kami, pwede, we are so willing din na makinig sa inyo, kaibigan. Talk to us. Talk to your pastors. Talk to trusted friends. Kasi ito yung sabi sa salita ng Diyos, eh. Bear one another's burden. So, wag nating

0: Nagapamati ka mo. Suggest size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang maihahayag sa atin balang araw. Roma 8:18. Ako po si Angel Hernandez at naririto po ang aking kasaysayang patotoo.
1: Aba, Angel, tanghali na! Mabuti pang tandang ni Kanato, tumitila ang pagganitong oras upang maganap ng matuto ka. Pero ikaw, nakahilata ka pa riyan na tila pagod. E sa totoo lang wala ka namang ginawa kundi tumambay maghapon sa barkada mo.
2: Anong walang ginagawa? Carol, kahit ako'y tumatambay sa bilyara ni Boying, may kita ako ron dahil ako ang tumatao sa bilyaran. Kaya kahit papano, may pambili tayo ng bigas at tuyo. At yung sinasabi mo mga barkada ko, kahit papano naasahan ko sila. Nakakadelihensya ako kahit papano. Sa pangyosi ko at pamasahe, libre na ako.
1: Eh papaano na mga utang natin sa tindahan? Kasing taas na ni Junior ang lista natin.
2: Ay, hayaan mo ako na makikiusap kay Aling Milagring. Ako naman ang magbabayad.
1: Sasabihin nun, puro tayo pangako. Para do tayong politiko. Tapos napapakulang.
2: Sabi ko naman sa'yo, ako nang makikiusap. Ang gawin mo lang, ipagtimpla mo ako ng kape para makahigop naman ako ng mainit. Kahit kaping mainit lang ialmusal ko eh, okay na ako. Hindi ang init ng ulo mo ang gigising sa akin. Ipapaalmusal mo.

0: Eh bakit nga ba hindi ka maghanap ng totoong trabaho? Hindi yung puro dilihensya ang inaatupag mo. Wala ka naman benefit na maaasahan dyan kapag naging senior ka na. Tingnan mo ako anak, senior na. Kahit papaano, may maaasahang pensyon ako sa gobyerno. Dahil ako ay retirado ng aming kumpanya. Kasi naman anak, pinag-aaral ka namin ng nanay mo. Pang-chichiks ang inatupag mo. Kaya ayan tuloy, nagkapamilya ka ng maaga.
1: Ayun nga tay, palaging nasa uli ang pagsisisi. Nakapag-asawa pa ako ng bungangera. Puro reklamo. Kesyo kulang ang inabot kong pera. Alam naman niyang high school lang ang natapos ko eh. Pag-a-apply niya ako ng trabaho sa mga kumpanya, napapahiya lang ako.
0: Eh magkano ba ang hinihiram mong pera?
2: Huwag mo kasing iasa sa asawa mo lang ang lahat. Tanggapin mo na ang trabaho na inaalok sa'yo ng Tita Fanny mo. Para naman may pantustos ka sa pagkain ng anak mo.
3: Alagain pa ang apon nyo, ma. Sino mag-aalaga? Kung iaasa ko kay Angel si Junior, ay nako, lalong di maghahanap ng trabaho ang inutil kong asawa.
2: Kasi naman, Carol, yung kilig mo ang inuna mo kaysa sa pag-aaral mo. Naku, kung hindi ka nagpabuntis dyan sa pogi mong asawa, di sinsana nasa Amerika ka na. Kahit papaano, matutulungan ka ng papa mo doon. Tanggap ka naman ng asawa niyang Amerikana na doon ka tumira sa kanila.
3: Ayoko nga doon. Gagawin lang ang chimiaan ng Amerikanang yun. Ano ma, pahiramin mo ba ako ng pera? Kahit 2,000 lang.
2: Nako, apurado ka pa. Kunwari manghihiram ka, pero lista naman sa tubig.
3: Nako ma, sa inyo ata ako nagmana ng puro reklamo. Eh kung ayaw mo ng hiram, pahingin na lang ng 2,000 para mabayaran ko na yung mga pagkakautang ko sa tindahan.
2: Oh, 4,000 yan. Yung 2,000 para sa apo ko, kay Junior. Para kay Junior, hindi para pang sigarilyo ng asawa mo.
3: Oo naman, ma. Baka sapakin ko pa siya. Love you, ma. Basta, tandaan mo. Ma, sa mundong ito, tayo lang ang dalawang magkamuka at parehong malas sa pag-ibig.
2: Tumigil ka. Ikaw lang ang malas. Ako, may tinatanggap sa papa mo na dolyares. Ikaw, ano natatanggap mo sa asawa mo? Perwisyo, di ba? Kaya ikaw

0: Sabi ni Aling Milagrin, nabayaran na daw ni Carol ang pagkakautang namin? Eh, saan naman kaya kukuha ng pera yung babaeng yun? Teka, baka naman may ginawang hindi magandang asawa kong ito ah. Mamaya pag uwi ko ng bahay, pipigain ko ng sitang babaeng ito. Mabuti na lang at may nasa agap akong isyo sa babaeng ito. Nako! Pag totoo ito, umuwi na siya sa mama niyang iniwan ng mestisong kano. At sa akin si Junior ko.
1: Anong problema mo? At kanina ka pa siya nagmamaktol? Magpaka-civilize ka nga!
0: Inis na inis ako sa'yo! Alam mo ba yun?
1: Ngayon ko lang nalaman pero kanina hindi. Kaya nga ako nagtatanong eh. Teka, ano ba yun? Sabihin mo sa akin kung bakit ka nagmamaktol.
0: Tungkol ito kay Robby. May nakakita sa inyo. Nag-uusap kayo sa isang restaurant. Ano yun? At saan nanggaling ang perang ipinambayad mo sa mga utang natin? Tugap ka ng trabaho sa talent coordinator na yun? Kailan ipapalabas ang pelikula na yung sinalihan? Na puro penetration sa una hanggang sa ending ng pelikula. Grabe ka! Nagpakita ka ng katawan? Ako lang dapat ang makakita niyan! Ako lang!

0: Anghel, kamusta ka na?
1: Ikaw pala, Mang Robby. Pastor Robby po pala. Tuloy po kayo.
2: Nako, Pastor Robby. Magpatotoo ka nga po sa asawa kong ubod pala ng seloso.
1: Oo, inaamin ko. Asawa na kasi kita, Carol. At saka alam mo naman, noon pa man, nire-recruit ka ni Pastor Robby sa pelikula na ihilera ka sa mga bombastar ng pelikula. May nakakakita sa inyo sa restaurant kasi na nag-uusap kayo. Diba ganun naman sa restaurant? Nagkakapirmahan ng mga movie contract? At saka, kilala kayong talent coordinator ng mga malalas mong sine.
0: Pero salamat sa Panginoong Hesus at nakakilala ko at tunay na binago ko ng Panginoong Hesus. At ito rin ang gusto kong mangyari sa iyo, Anghel. Gaya ng ginawa ni Carol, tumanggap siya sa ating Panginoong Hesus. Sa itas kasi ng restaurant ang aming pinagdadausan ng Bible study at Sunday worship na rin. Sa misis kong Pastora Lydia, ang restaurant, isa itong ministry na pwede kaming mag-share sa mga tao ng gospel.

Hiyang-hiya ako kay Pastor Robby sa mali ko pong hinala. Pero mas hiyang-hiya ako sa asawa kong si Carol. Dahil sa 5 taon naming pagsasama, ay meron pa pala akong madilim na kaisipan na gagawin ito ng asawa ko. Maling-mali ako, kaya humingi ako ng tawad sa kanya. Imbis na magalit siya, tawa lang siya ng tawa at nagsabing, sino nga ba daw ang tatanggap sa kanya na producer na nagproproduce ng porno na ang katawan niya ay kaparador ng lapad. Ang sumunod na mapangyari ay tuluyan na akong dumadalo sa lahat ng gawain sa church hanggang sa makapag-aral sa mga Bible correspondents at maging misyonero. Purihin po ang Panginoong Jesus.

0: Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Roma 13:13.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Angel Hernandez ng Malate, Manila. Binigang buhay ni na
0: A.G. Gabrillo,
2: Carlene de Guzman,
3: Renz Ortiz,
4: Rudette Bilbar Apolonio,
5: Roy Camo Gomez,
1: mula sa panulat at produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
7: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

panamyaw naman kag paggabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Kag nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa liwat palatuntunan nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Kag kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala tang aton mga utod kag mga abyan nagaparticipate, nagapangamuyo kag nagasakdag sininga programa. Nagaagdag kita sa inyo kun may mga questions kamo dira kag subong man mga prayer request. Palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit no namon nga Dios, salamat sa liwat nga makapadayon kami sa pagtuon sang imo mga pulong. Ginoo, matuod gid ang imo ginsiling sang ikaw ang ginsulay sang demonyo o Dios, nga ang tawo wala nagakinabuhi lamang sa mga material nga mga bagay, kundi sa tag sa kapulong nga nagagwa sa imo baba. Paliguna ginoong amon pagtuo, sawaya kami sang hindi amo namon nga ginahimo. Lipaya ginoong mga nasuban, tagai ka alam ang mayara sing gumon nga pangunahuna. Tagai ka sulbari ang naga-undergo sang madamo nga mga pagtilaw kag confusion sa ila kinabuhi. Himun-i ang may mga kinanglanon, kag patigayon ka sa paghatag sang maing lawas. Labi kag labaw sa tanan, tuy-tuyi ginoo nga sa kaluwasan ang hindi pa related kay Jesus in a personal basis. Kag subong man sa mga nagabugnaw sa kasing-kasing sa pag-alagad, ibalik liwat atong kainit ang grabe nga gana ginoo sa pagserbisyo sa imo, sa amon mga talento, sa amon mga paghatag, sa amon mga tion nga sa diin wala namon ginabali o kung ginakangilinan ang amon paghatag sang bugos sa imo. Kag sa liwat, patawara kami sang amon mga sala. Tagay kami sang kaalam sa pagangop sa imong mga pulong. In Jesus' name. Amen. Romans chapter 12, verses 1 and 2, nagasiling siya. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kabay pa nga ang Ginoo magabless ang iyang mga pulong. Naga-quote kita sang aton nga punto na tungod kita may ara na nga paglaom nga sigurado tungod sa kay Ginoong Hesus. Wala ini nagakahulugan nga magpinagusto kita sa aton nga pagkinabuhi. Basahon ko bala mga utod sa inyo ang Kolosas Kapitulo 3, kaga magabasa kita sa versikulo 3, amo ining aton masapuan. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Puwerte nga saad sang Ginoo. Meaning to say, sa kamatayan ni Ginoong Hesus, upod na kita dito. Sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, upod man kita dito. Kag sang ginsaligan naton siya, kaginbato naton siya ang aton nga personal nga manluluwas, siling sang pulong, kag ang inyo kinabuhi na tago kay Kristo, upod sa Diyos. Utod, amo man ang ginhambal ni San Pablo sa taga-Roma, ilabi na gid sa Kapitulo 8, kag masapuan naton ang iya mga saadri nga ginhatag sa aton. Matiigin ninyo. Sino ang makapamulang sa aton sa gugma ni Kristo Jesus? That's Romans chapter 8 verse 35. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril or sword? Siling sang versikulo 37, no, in all these things we are more than conquerors through him that love us. For I am persuaded, siling ni Apostle Pablo, that neither death nor life, angels, principalities, powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Tahom-tahom nga promesa utod. Romans chapter 8, verses 35 to 39. Sumuy na ang aton nga pagpati nga malig-on sa pulong sang Ginoo. Sa liwat, ginahambal naton, malig-on nga pagsalig. Basta naluwas ka, hindi na madula. You see? Wala kita yagauyat sang aton paglaom. Ang aton kinabuhi ara kay Kristo Jesus. Kay kun kita lang ang saligan sang Ginoo nga mag-uyat sang aton kaluwasan, pagkabuwas dayon, dula na sa aton. Agawon na sang panulay, tintaron kita sang panulay, guyuron niya kita sa pagpakasala, habuya niya sa pangpangduwa-duwa ang aton huna-huna, kagasing-kasing,
Agun nga di na kita magsalig sa Diyos. Agun nga sa diin, wala na kita paglaom. Apang kapasalamat kita, ang aton mga kaimtangan magalain-lain, ang aton balatsyagon kun kaisa magalain-lain, apang magapabilin ang saad sang Ginoo sa aton. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Apang utod, ini nga kamatuoran, wala nagahatag sa aton sang lisensya nga magpatuyang sang aton nga pagkinabuhi sa pagpakasala. Amun agin hambal yadi, siling niya, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kagsiling niya da, your body is a living sacrifice, holy, acceptable, and to God. Amen. And so utod ang aton pagkatumuloo. Kagpag-possess sining kinabuhing dayon, attach kita kay Lord Jesus in a personal basis for all eternity. Kabulo ka mo kung ano sining resulta. Siling sang Salmo 97, versikulo 10. Kamu nga nagahigugma sa Ginoo, magkaakig sa malaot. Busy? Ye that love the Lord, hate evil. And in Proverbs chapter 8, verse 13, the fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Ang muna siling sang manong Proverbs. Psalm 97, verse 10, and Proverbs chapter 8, verse 13. You see, mga utod, and so, kun ikaw kag ako, genuinely, born again according to the Bible way, and attached personally kay Ginoong Hesus, ano sini ang resulta sa aton? Of course, paglaom nga dayon, kag kinabuhi nga balaanon. Amen. Napadayon pagid kita. Ang appeal diri ni San Pablo na based upon sa mercies sang Ginoo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Utod, naluwas kita sa kaluoy sa grasya sang Diyos. Amen? Kagsubong, nagikinabuhi kita sa grasya kag sa kaluoy sang Ginoo. Ginawithhold sang Ginoo ang punishment nga due tungod sang aton damo-damo sulit-sulit kag hungod sa buot nga pagpakasala. Kag sa bagay sa iya grasya, ginhatag niya ang libre nga pagpatawad tungod kay Kristo Jesus. At the same time sa aton nga mga kaanakan niya, nagapasinsya sa aton, nagapatawad sa aton sa isa ka kondisyon. Talikdi, hinulsuli, ako anang imusala sa akon, kag hindi ka na maghimos na. Amen. Amo na utod, sino lang bala nga mga tao diri sa Biblia nga gintawag sang Ginoo sa pag-alagad nga way gid abi kasala? Si Abraham mismo, amay sang pagtuo, pero dadira sa sinang pagtuo, gintistingan sa sang Ginoo, dulog sa Egypt, kag dito siya nagbinuti kay Pharaoh sa iya asawa nga si Sara. Imbis nga tawgon niya nga asawa, gintawag niya nga ano, utod na kon ina. Tingin sunod man ina ni Isaac. Amo na abyan. No, sino pagid ang aton nga masapan, of course, si Jacob, si Israel. Damo man siya sang kapaltahan. Hindi bala? Kagsisin upagid nga mga hangkilan nga mga tao. Of course, ma-mention naton si King David. Hindi bala? Hindi man perfect ang iya kinabuhi. Damo man sang musing. Apang gapasalamat kita sa Ginoo. Sinsiro lang kita nga magtalikod sang aton sala. Mag-claim sang iya grasya, kagsang iya nga kaluoy sa aton, He will forgive us. So sa sini nga rason, siling Apostol Pablo, nag-aalungay ako sa inyo tungod man sang kaluoy sang Diyos nga aton abaton. Nauari ang iya nga implikasyon sa aton abyan. Nahauna, magsiling kita grasya kag kaluoy sang Diyos, tuloka ang imo kag akon ko galingon. Ano nang butsing anon? Makasasala kita nga nagakinahanglan sang kaluoy, mga makasasala kita nga gakinanglan grasya sang Diyos. Amen. Man kun matarong ikaw kag ako sa akon ko galingon, ini na kita yakinanglan grasya sang Ginoo. Husto? Kung bastante kita sa aton kaugalingon, hindi na kita kinanglan bugay ni Kristo Jesus ah. Apang nakita niya nga hubas-hubas gid kita, nakita niya nga siparado gid kita sa iya, nakita sang Diyos mga utod nga kung kita lang pabayaan niya sa aton kaugalingon, mapatay kita nga way paglaom, kag natawo bidi sa sining kalibutan nga way paglaom, magatapos sa aton kinabuhi nga way paglaom. And so ginextend niya sa aton ang iya mga kaluoy. Kaya ginsakto gid ini. Gintanaw na kon sa original nga Grigo, kag subong man dito sa aton Old Testament, mercies gid ini, mga kaluoy. Kag diri ako magatakop.
sa anuman nga klase sang imo pagkinabuhi. May bastante kang nagakaigo nga kaluoy ang Diyos para sa imo. Amen? Nalulong ka sa bisyo sang droga, may kaluoy ang Diyos para dira sa imo. Nalulong ikaw sa kailigbon sang unod, may kaluoy ang Diyos para dira sa imo kahimtangan. Nalulong ikaw sa pagpanahor, kag sa mga pulong nga makasaklaw, pamuyayaw, kag daw hindi nagidyamahangpan nga mga pulong, abyan gusto ka magbag-o, may kaluoy ang Diyos nga nagakaigo sa imo. Isi? Imensyon kung ano nga mga sala ang imo na himo. Sa masame ang akon sini nga paglaragway, damo-damo nga sala, sulit-sulit kag hungod sa buot, abyan kung ano man ina ikaw na nakabalo, may grasya ang Diyos na nagakaigo sa imo. Amen. Amunang pasalamatan naton nga hindi kita makahubas sang aton pagkamakasasala kun itupong ta ini sa grasya sang Ginoo. Ano siling ni San Pablo? Kung nagbugana ang pagpakasala, nagbugana pagidya grasya sang Ginoo. Nati kun mag-mention kita kaluoy sang Diyos, nao kabalo ka mo kung anong na partiniser sa aton? Kamatayon, pagpahamulag, kalaglagan. Apangga pasalamat kita na si Kristo Jesus nagsalud sang penalty sang aton sala, voluntary. Kag subong man, nag-extend sa niya forgiveness sa aton mga sala. Ang himuon talang utod, hinulsulan tayo nga mga sala. Kag sing ganun ta si Jesus, Lord, gatuo kong ikaw nang ginang akong sulong o manuluwas, when iban, gayo ko sang imo kaluoy. Amen. Patawara ako. Sulod ka sa akong kinabuhi. Ginabaton ko ikaw. Utod, amo ini ang ground sang devotion naton. Hindi nga balusan ta ang Diyos sang iya kaayos aton kay hindi gid kita kabalos. Kundi, ang katutom naton sa paghalad sang aton mga tinion, sang aton mga resources, paghatag, sang aton mga talent, kung ano man dira nga mga talents ang ara sa imong paggamit ka para sa Ginoo, ang ground sinitanan tungod sang kaluoy sang Diyos nga gin-extend sa imo. Persona nga may paglaom, karon na kaangko na paglaom. Persona nga naga patuyang sa pagpakasala, ginpatawad. Persona nga ini mapuslang kinabuhi, ginbag-o sang Ginoo para sa iya himaya. Subusa sila ni San Pablo, gapakiluoy ko sa inyo by the mercies of God. I-extend din nyo ang inyo nga pag-alagad. Subong ekspresyon sang pagpasalamat nyo sa Diyos. Amen. Abiyan kun way mo pamabaton si Jesus, agdaha siya nga magsulod sa imong tagipusoon. Kag Kristohanon, hindi ka gin mag-backslide. Pakamayuhon ka sang Ginoo. Paalam kita sa inyo. Once again, inyo amigo sa kanginan para sa Hour of Hope, Pastor Daniel Salcedo nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Sa Mateo 5, versikulo 14, nagasiling, ye are the light of the world, a city that is set on an hill, cannot be hid. Ang aton nga gintun-an, padayunon ta ang Mateo 5, inibala ang ginhambal dere sa pulong sang Ginoo, that you are the salt of the earth. Abi mo ang Biblia, often uses symbolic language, no? Sinang ginatiling naton kahapon, sinang nagapresent ang powerful truth. There is great depth of meaning in the symbols use of Christ. Ayhan, for instance, kasi rin niya, you are the salt of the earth, you are the light of this world. For instance, ang Ginoo naton is the good shepherd, di ba? He is the door, the lamb of God, the true vine. You know, to name a few, makita naton, amo ini ang mga pilakabilog na ginhatag naton. Apang, kung imo na diskubrihan, kag ikaw nagatuon sa pulong sang Ginoo, there are two symbols nga gingamit sang Ginoong Hesukristo naton sa mga tumuluo nga puno that are pregnant with meaning and application. Like for example, kung gintunan mo ang Matthew chapter 5, 13 to 17, ang pagpanghangkat sang Ginoo naton, Christ challenges his followers with the truths. Siling diri sang pulong sang Ginoo sa Matthew 5:13, you are the salt of the world, of the earth, and the light of the world. Abi mo amuning duha ka butang nga gingamit sang ni Kristo para sa mga tumuluo, para sa mga Kristuhanon. These words summarize the function of the believers in this world. Ano ba lang imo function? Ano ba lang akon function sa sining kalibutan? Mangguba, ah, kung sa Cebuano pang mangdaot, ah, or a blessing. That's why may siling kita gani nga, not a burden but a blessing, not a weakness but a witness. And these words summarize the function sa isa katumulo. Ano ang function mo sa siling kalibutan? Kung i-reduce naton ina sa isa kapulong, that function is influence. Mamangkot ko naman, ano kanami, ano ang influensya mo sa imo panimalay? Kag ano ikaw ka influensyado sa imo panimalay, sa imo simbahan, sa imo trabaho, sa imo obra. And by our influence, by your influence, we must what we call impact the world around us. That's why let's focus our hearts and minds on these two symbols sa sini naman nga tion ng aton pagatunan, so make a greater impact para kay Kristo sa sini nga kalibutan. You know, we be encouraged kung kaisa tama naton nga mahimo naton ning greater impact sa mga Kristohanon sa sini nga kalibutan. Ginhambal naton kahapon that you are the salt of the earth. You know, ang purpose sang sining asin during the day of Jesus Christ, gingamit ini ni Kristo, they was a preservative. Tiya mo to kagapon, gintalupangod naton dire. Ang picture, ang alarawan sang isa ka asin sa Kristohanon, when Jesus says, believers are the salt of the earth, He is saying that we are a preserving influence in this world. Why could kahapon gin-mention ang word influence? But if we are going to summarize into one function, inigali ang ginatawag naton influence. Kamusta ang imo influence sa imo mga amigo? Kaysa may mga negative kita nga mga comments ini. Bawo inaabala nga tawo ang influensya ya sa mga tao. Ginguba ya man ang kabuhi sang sina nga tao kay man gin-influensya niya. Kung nagpati banto siya abi, iya, kag nag-believe banto siya, way ka man na iaguro siguro og tasan sina. kung maayo man lang ang iya ginahimo, unless otherwise sa kalainan niya ginadala ka ginagalgal. Now just as literal salt, ginatawag nato ninang literal salt retards physical decay. So kung aton initagaan sang meaning, so Christians are figurative salt, we are to be a preserving what? Influence sa sininga kalibutan. We are to work to retard moral and spiritual decay. Ang kalibutan needs salt because it is corrupt. May nag-text sa aton, ninyo akong asawa, hindi Christian. Ang atong, ang akong bana, hindi Christian. Sige lang. Kung ikaw Christian, padayon ang ikaw pakita nga ikaw amo ang asin sa sininga kalibutan, ang asin sa inyo panimalay. Use ukon pakita lang ang imo pagka preservative. In other words, ipakita ang maayong buhat mo, ipakita ang imo influence, your influence to your husband that he or she will be influenced as well by always seeing you. Pero minsan sa makita niya ikaw nga nagapangamuyo, nagapamalandong, nagabasa, kag nagaalagad sa Ginoo, ginatun-an ang pulong sang Dios. Are you doing that? Yun ang mga kauturan, may pamangkot diri. What are some ways that we can be more effective in being a preserving influence sa sininga kalibutan? Ayhan, makabulig. Sining ginatawag naton, it will help hold back the tide, inang blang tide of moral and spiritual decay. Tikot imo basahon bala kagtun-an sa naunang Pedro, 1 Peter chapter 2, 11 to 15, inang ginatawag naton balaan nga pagkabuhi o kon holy living. You know, kon aton bala talupang doon dira ang balaan nga pagpangabuhi, a holy life has a powerful influence in our society for good, di ba? Ang pagkabuhi mo abo na sa atong sosyedad, sa atong komunidad, sa atong nasyon, sa atong barangay or in our church or whatever it is, ang balaan nga pagkabuhi, a holy living, amo na si lingkob nano. Lingkob maaway ganita. Awayon ta lang sa pabuot-buot. Hindi na kita magsagi gid ukot sa ila. Na amo na bala. May nagkadto sa akong lingkob ti pastor naglain gid buot ko. Sige lang. Ipakita mo lang yang imo yang kabuhi nga wala kaya hindi kaya mationg. And then what else? Not only holy living, but a bold defense of biblical morality, promoting morality and standing against immorality. Balo kasi si Martin Lloyd Jones, amo ining ginatawag naton bala nga most competent historian. Tabi ni siyang historian nga tao. Nag-agree siya nga naghambal that what undoubtedly saved nga nagluwas sa England from revolution such as that experience sa France, siyabla sa France, ana itong away nila, at the end sa katapusan sa 18th century, was nothing but evangelical revival. In other words, Christians are praying, Christians are doing things for honoring and glorifying the Lord. This was not because of what was done directly, apang tungod kay ang mga gintutunan, ang mga tao, nga nagkalain-lain yung mga individuals, nangin isa ka Kristuhanon, kag nagakabuhi mga kauturan, sang maayo kagbalaan nga kabuhi. You know, ang aton nasyon unta kun ang aton whole political situation, amo kaangay sini, may mga Kristuhanon nga nagapangamuyo, hindi nga mag-resort sa mga malain nga pagtalupangon sini. But, you know, the whole political situation during that time sa England was affected, and the great acts sang mga parliamento to, sa mga kauturan, ibantong tao, nga nakapasi ng sinang century sa 18th century, mostly due to the fact nga madamo sila ng mga katawhan, nga kalain-lain nga mga classic agsari sang marasa sang mga Kristuhanon nga makita didto sa sina nga duta. Masapwa naton mga kauturan nga they possess and live a godly life. Nakatuon kita sa ginatawag naton ang wali sa bukid or sermon on the mount. Gintuduan kita that we need to stand against moral values o kung moral issues. Ayhan, kinanglan, gintuduan kita nga mag-go against kita sa mga pornographic materials. Sa pagtanaw sini, ayhan, gintuduan kita, and actually, sa outside world, makita naton ini apang gintuduan kita to live a life that is meaningful and glorifying God. Kag magkabuhi kita sang kabuhi, nga makita sang mga tawhan, nga ginadala naton ang mga katawhan sa kay Kristo Jesus. Thus, kita galing ang mga Kristuhanon must produce more souls. Kag masunod siguro diri nga makita naton not only holy living, not only a bold defense of biblical morality, but also prayer. Kung talupang doon naton, may isa naman kapabangkot, kaya haboy na akong sa inyong nga nagasiling, How are we to engage in being the salt of the earth? Sili ko kaina, pagkabuhi sang balaan. Apang tugangan nato nina, live a pure life. Sili sang 1 Peter chapter 1, 14 up to 16, we influence more by how we live than what we say. We influence more people. We influence more lives by how we live than what we say. Oh, ang iba niya, tiyan mo natuod, no? May lang kita maghambal, abi naton kisa daw, ka-helpless kita sa aton, kali harmful kita. May mga Kristohanong nga kangay sini, abi naton daw maayugid, kag matutom kita siya, gali, kag ginansihan niya manang ka. Baw ka pa'y pakuntani nga. Ang aton bala nga, pag, ang aton bala theory, ang aton bala nga kuntani, talupang dun nga maka-bulig kita, hindi kay nag-bulig ka para makaginansya ka. This is not business. This is, you know, building our future eternally. And then next nga malamang kutano naton, ang next nga makita naton diri, hindi lamang live a pure life or holy life. Take a clear and ambiguous stand on moral issues. Like, one time, hindi gid na naman ni Garo kisa kung ikaw manong pangabudlay, bala may kakadto sa imo, may pinbayara kita sa radio broadcasting. May nagkadto sa ako niya, Pastor, hindi gid ko niya uyon, hindi gid ko niya nanamihan. Sang ginadala ko subong, because this is an unwanted child. Kung magwagid man ini. Is there such a thing as unwanted child? Do ka unfair kay ang bata na niya, wala ginayan ni mo inusinti, ginaistyan mo. Yan, Pastor, pwede mapangamuyuan mo ako kung kapilaban na ang pangamuyo, ipa-abort ko lang ini. Ako suguon niyo pa ako sang kabutigan, kagimuan niya pa ako, yayakon niya sang sala, nga hindi ko ako niya luya gamit imuon. Lingkot, ipangita lang ka to sang iban nga makapangamuyo ka nga sina, because ang konsensya ko kang kalagod, hindi magtugot sini. You know, that's why we need to take a clear stand on moral issues. Abortion, use, and abuse. Sa ginatawag naton, sa illegal drugs, sexual issues, premarital, extramarital, homosexuality, pornography, sensual music. Bawa kong kaisa, ang lesbianism, harap agad na, di ba? Homosexuality. That is recorded in the Word of God. Yara ina sa pulong sa Ginoo. So kapay pakuntani nga aton ini talupang doon. Aton ini itanom sa aton tagipusoon, kikibutang sa tapi-tapi sa aton kasing-kasing. Dag-o naton sila sa kay Kristo Jesus in order for us to produce more salt. Because you as Christian, siling sang verse 13, you are the salt of the earth. Win people to Christ, thus producing more salt. If even one half of our congregation would win someone to Christ, kun kamo on siabi o kun bainti kamo, ang pulo lang kun mag-win someone to Christ. And the next year, makita naton na kun sila naglakat upon kay Kristo, we would what we call impact our barangay, our community, in a mighty way. Same sa aton mga nasyon. Nga kung tani ang aton mga government official, will have that God-fearing hearts. Ayahan, napakamaayo ka mo sa aton program. Text ka mo sa ako na, be. Kung napakamaayo man ka mo, ang akong cellphone number is 0918-90-12178. 0918-90-12178. Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw sa inyong tanan.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Kaliwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
2: Hello, magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay teething or teething timeline. Pag-usapan po natin ang mga simptomas at ang mga relief strategies. Yan po ang topic natin ngayon mga kaagapay, teething timeline. Ayan, ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo ng mahusay. Siyempre, isa sa mga mahusay na dentista dito sa atin na si Dr. Jean Marie Martinez. Okay, sasamahan po tayo. Mamaya-maya lang po. Kaya kung may katanungan po kayo about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZS FEBC Radio TV. Hello rin sa nakikinig sa radio sa 702 DZS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ayan.
0: Oh. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
2: Doc Jean Marie Martinez, good afternoon po sa inyo.
3: Hi, good afternoon, Dr. Marlon. And hello. Magandang hapon po ulit sa mga nakikinig ng Doctors Online. It's nice to be back here po.
2: Ayan, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayon sa hapong ito. It's again Tuesday po. So, Doc, ang ating topic for this morning ay teething. Pero bago ang lahat, baka meron kayong gustong batiin sa hapong ito.
3: Binabati ko yung aking masugid na manonood na si Romel, ang aking asawa, ang aking anak na si Veda, at yung aking mga kasama sa clinic, si Len, at yung mga pasyente kong nanonood ngayon, mga kaibigan. Magandang hapon po.
2: Ayan, magandang hapon po sa lahat ng binati ni Doc. Ayan, Doc. Ang ating topic ay teething. Ayan, ano po ba ang teething?
3: Okay, so teething is a very normal na nangyayari sa mga babies, no? Especially sa mga panahon na sa Tagalog itawag natin nagngingipin.
2: Yes.
3: Yan yung pag-usbong, nagsisimulang umusbong na yung mga ngipin ng ating mga sanggol. And it happens at a certain age, no? Kasi usually as early as 3 or 6 months, 3 to 6 months, nagsisimula na yung umusbong, no? But not all babies ay ganong edad. Minsan may late, no? As late as 1 year old. Tulad ng anak ko, 1 year old na, no? Lumabas yung kanyang first two central incisors sa baba. So usually roughly around that age, no? Yan ang teething na tinatawag, pagngingipin.
2: Okay, Doc. Ang pagngingipin, syempre, kalimitan sa mga bata, usually from year 0 to 2 years old, or meron po bang demographic na talagang yung iba eh more than 2 years old, wala pang ipin? Meron na po ba kayong na-encounter na ganun, Doc?
3: Ayan. Meron din po tayong ganyang cases, no? Yan naman ay congenitally absent na yung ngipin. Ibig sabihin, wala talagang nag-form na tooth bud.
2: Yes.
3: Nung nasa sinapupunan pa yung sanggol, ito ay anomalous, no? Congenitally missing yung ngipin. It happens, pero very rare naman po.
2: Mm-hmm. Oo, Doc, kasi minsan baka yung ibang nakikinig at nanonood sa atin, malalaman na nila maya-maya ang mga sintomas, Doc. Ano po ba ang sintomas ng pag-iipin ng isang bata?
3: Ayan na. So, ang teething ay usually nagkakos ng discomfort sa ating mga babies, ano? As it is the time na nagpe-prepare yung mga gilagid nila for the erupting teeth. So, papansin ng mga mommies o mga daddies at mga iba pang nag-aalaga kay baby na yung mga gilagid or gum pads eh medyo maga, no? A little bit swollen. Hindi naman yung maga na may infection, pero medyo red, no? Tsaka tender. Siyempre, hindi naman nagsasalita mga babies. Si iyak lang yan. O kaya mapapansin nila naglalaway yung mga baby. O kaya very irritable sila at that time. Pero depende pa rin sa bata. May ibang bata very sensitive sa teething. Iyakin sila. O kaya yung iba fussy naman. Yung parang hindi mapakali yung sanggol. And of course, kung halimbawa nagsimulang lobas yung mga ngipin, around 6 months. Eh, syempre, di ba, parang nagsistart na yan, magbigay si mami ng mga solid foods,
2: solid
3: ano.
2: Food.
3: Medyo hirap silang ano, ngumuya, no? Parang uncomfortable sila. Oo.
2: Oo, do, kasi nabanggit nyo katulad yan, uncomfortable. Gano po ba nakaka-apekto ito? Siyempre sa daily routine ng bata, no? Doon pa lang sa pagkain, sa pagtulog, o yung araw-araw nilang pagkilos bilang bata. Sila po ba ay, yung iba kasi dok, na sinasabi nila pumayat, o kaya nagkaroon ng sakit na siya, no? Diarrhea. Ano po ba ang, may katotohanan po ba ito?
3: Usually, ang diarrhea, hindi dapat siyang maging dahilan. Ay, parang wag natin i-blame ang teething sa diarrhea.
2: Yes.
3: Yan din ay isa kong na-prove ano, nung ako ay sa aking anak. Kasi yan ang karaniwang naririnig natin sa mga magulang. Nako, nagkaroon ng LBM or diarrhea. Nako, siguro nangingipin. Pero actually, ang pinaka affected no sa isang sanggol is yung kanyang feeding.
2: Yes.
3: Siyempre, na nababago. O kaya, halimbawa, nagbe-breastfeed yung bata or whether it's breastfeeding or bottle feeding. Yung mismong pagsak ng bata sa nipple, no? It causes pressure do sa gum pad. So, medyo
2: yes.
3: uncomfortable sa mga sanggol yan. And then, number two, yung sleep, no? Sa daily activities ng mga sanggol. Siyempre, eat, sleep, and a little play lang naman sila. Yung sleep, naiistorbo din sila kasi nga, kakaiba yung pakiramdam, no? Whether hindi nila talaga ma-explain dahil baby sila, no? Hindi naman nila, hindi ba nagsasalita yan. Pero magiging fussy sila or in the middle of the night, nagigising sila, hindi nagiging
2: yes.
3: Payapa yung pagtulog nila. And then during the day, mapapansin din na mas irritable si baby compared to the usual parang bubbly sila, ganyan. But yung diarrhea, most of the time, ang cause po nito ay kasi na sisisi ang teething, ano? Kasi ang tendency ng bata, ng sanggol, kapag ka, parang nangangati kasi yung pakiramdam nyan, kung uhayan ng laruan, ano? O anything that it can grab onto. And then isusubo, whether laruan or kamay, susubo
2: yes.
3: niya yan sa bibig. So syempre, pag subo sa bibig, di natin masabi kung malinis ba yung kamay, no? Or hindi. Usually naman, naglalaro-laro lang yan sa playmat or sa... yan ang maaaring reason pa kung bakit sila nagkakaroon ng diarrhea. Because, syempre, baka madumi yung kamay, no? And then, naisubo na nung bata sa bibig, maaring ano may germs no na yun ang pwede pang dahilan but not the teething.
2: Yes, maganda yung explanation niyo daw kasi karamihan talaga nasisisi ang teething dahil na rin sa nag-LBM ang kanilang anak. Kaya minsan naman may sinabi sa aking pasyente, Dok, yung anak ko ganyan, nag-LBM, naging ipin na ba siya? Ano na po, 8 years old na yung anak niya. Kasi syempre, may ipin na. Sabi daw, baka tumutubo yung wisdom. Sabi ko, hindi pa po. Ayun, tinanong ko.
3: O kaya
2: ko
3: minsan, ano, Dok,
2: yes po.
3: Yung fever pa, di ba? So
2: yes.
3: Parang, it's most of the time, parang na-attribute yung teething sa fever. But actually, hindi, ang fever kasi it's not, it's hindi siya sakit na, it's a sign of another problem, no? Pwedeng infection. But not teething, kasi normal
2: yes.
3: naman ang teething.
2: Oo, yun. Ano, salamat sa paglinaw ng lahat daw kasi syempre yan yung mga inaalala natin, yung mga sinabi nung araw ng ating mga nanay at lola at lolo pa. Ayan daw, paano natin malalaman? Ano? Kasi isang, syempre bilang isang magulang, usually kapag umiyak ang sanggol o bata, pag umiyak yan, minsan hindi pa nakakapagsalita. Bibigyan natin ng something o kaya pagkain. Yun nga lang, Dok, ayaw kumain. So, paano na

0: umiiyak yung anak ko. So maybe it's a cluster of symptoms that they have to check. If the baby is crying, tingnan muna nila physically, no? Kung namamagaba yung gilagid. O
1: Yes.
0: tingnan nila yung mga symptoms kasi it's a cluster of symptoms nga. So check nila kung namamagaba yung mga gum pads, especially dito sa harap kasi yan yung unang lumalabas, no? Yung ngipin sa baba, sa harap. Then, kung namumula-mula ba ito. But the redness should not be sobrang red. Parang ano lang, parang it's not pink, but a little bit darker, but not sobrang red. Excessive drooling is also noticed, no? Mas naglalaway po yung baby. Totoo yan, no? Kaya dapat may laging lampin. And then, of course, gustong-gusto nila ng may kinakagat, no? Kasi nga, by putting pressure, instinct kasi, it's instinctual lang ang response ng tao, ng babies. So, kung kinagat, nawawala, nadidistract, nawawala. Temporarily, yung discomfort na kinokos ng paglabas ng ngipin. Ngayon, halimbawa, napansin nila umiiyak si baby. How can they tell kung ito ba ay dahil sa pangingipin? Pwede na lang i-try, no, na i-press, no, or lagyan ng cold, no, parang mag-apply ng cold, something cold, sinasabi ko sa parents. Huwag naman yung ice candy, no, parang ano lang, kahit gasa na may naisaw-saw sa malamig na tubig, tapos try nilang i-rub sa gums. Kapag na-relieve si baby yan, maaring due to teething yung crying niya, or the best way is to do elimination method, no? Paano ba yon? I-check muna nila lahat ng pwedeng pansanhin ng crying. Like for example, baka naman puno na yung diaper. Di ba? O kaya gutom. No? O kaya, then they can check the gums. Baka naman yun nga, lumalabas na yung ngipin.
1: Tama doon ka, no? Kasi syempre, nasa hula mode lagi ang mga parents, lalo na yung mga first time parents. Ayan, doon kasi no, sinabi nyo, ayan na, alam na nila irritable na and alam nilang nagtititing. So ano po ba ang sa tingin nyo ang mga, kung may mga products ba na pwedeng for the meantime para maibsan o ano po ba ang pwede nilang bilhin? Kasi iba dok, alam natin bumibili ng, alam niyo yung mga kinakagat-kagat na parang
0: pacifiers,
1: rubber, pacifier. Oh. And at the same time, ano po ba ang yung maari din nilang iwasan na akala natin ay nakakatulong sa bata?
0: Ah, okay, so may mga safe naman and effective ways no, to relieve kasi wala tayong ibang gagawin dyan kundi relief lang. Huwag niyo pong bibigyan ng pain. Pero huwag bibigyan ng pain reliever naman kung talagang hindi naman kailangan. Ano?
1: Yes.
0: The first thing is, yun nga, like pwedeng yung gauze no, or cotton, pwedeng isaw-saw sa malamig na tubig, tapos massage, or pwede sa clean finger, i-massage lang with gentle pressure sa gums ni baby. And then, they can also use mga teething toys that are, well, syempre, ano, kailangan BPA-free. Yan. Marami namang BPA-free na rubber silicone teething rings. Okay naman po yan. At least, make sure lang na malinis, ha? Yun muna yung parang nilalaro-laro ni baby sa bibig niya. And then, ano ba mga dapat nating iwasan? Siguro, yung mga, well, marami kasi sa market eh. Kung hindi recommended ng dentista, huwag nyo na lang po bibilin, ha? Kahit na ano pang mga reviews ang nababasa nyo online. So, huwag naman yung masyadong matigas. Huwag yung bibigyan ng yelo, no? Huwag, hindi pwede. Baka choking hazard yan, no? Or yung mga teether na may tubig sa loob. May ganyan kasing products na nabibili
1: yes,
0: online. Mga liquid-filled teethers. It's not safe for babies kasi baka mapuncture, they might accidentally ingest it, so might as well avoid. And then avoid na lang yung mga ibang teething jewelries, yung mga uso, no, yung mga nilalagay sa leeg kasi baka ma-choke pa si baby or masakal. So might as well just give them the basic silicone teething toys and make sure na malinis lagi.
1: Ayan, magandang paalala yan, Dok. Meron kayo nabanggit kanina, Dok. Ano po ba ang BPA? Sabi niya, BPA-free products. Ayan.
0: Okay, yung BPA-free kasi parang environmentally, ano tayo eh, concerned din, saka sa health din natin. No? Pag sinabing
1: yes,
0: BPA-free, ito yung walang, ito ay ginawa na walang bisphenol A

0: na chemical. Kasi itong chemical nito ay nakasasama sa kalusugan natin. So gusto natin as much as possible, BPA-free nakalagay dun sa product content nung binibili nating mga laruan ni babies. Even yung mga utensils nila eh, usually
1: Yes.
0: ang preferred natin BPA-free.
1: Okay, ayan. Napakagandang paalala yan, Doc. Doc, last question. Itong kailan dapat dalhin ng mga magulang ang batang in teething time sa kanilang taon? Ibig sabihin, Doc, kailan pwedeng dalhin?
0: Pag
1: Yes po.
0: okay, so kapag talagang ito na, hindi na mahele kahit anong gawin nilang pagbigay ng pacifier o yung mga binigay nating tips kanina, ayun na. Then that's the time they should consult a doctor or a dentist, or pag may nanotice silang increased elevated temperature ng baby, kasi baka mamaya hindi la fuzzy si baby dahil lang sa teething. It can be something else kung bakit
1: Yes.
0: sila fuzzy. And then of course, kapag meron na talagang inherent diarrhea, vomiting, umuubo, rashes, other signs of infection, yan, that should be the time that they should consult a doctor. And, di ba kanina, Doc, sabi ko, kailangan i-check yung gum pads, ano? Di ba,
1: Yes.
0: a little swelling and a little redness is acceptable, pero kapag severe yung redness or masyadong swollen, and then baka naman meron silang makitang parang nana, no? That's oozing from the gums. We will never determine where it's coming from. It's best to consult na and bring the child to the doctor.
1: Ayun, okay. Maraming salamat, Doc. Ano, mamaya, magbe-break muna tayo. Huwag kayong maawag muna kayong aalis, Doc, at dyan lang muna kayo. Mga
0: Okay.
1: kaagapay, pansamantalang magbibigay daan po muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kaalaman pangkalusugan. Later po, after the break, susunod na po natin ang inyong mga katanungan na nais ipakonsulta kay Doc Jean Marie. So, sa ating mga viewers and listeners, para sa katanungan, maaari kayong magpadala ng mga questions nyo sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok kaagapay, tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Tips.
4: Ang pagngingipin ay karaniwang nagdudulot ng pananakit ng gilagid, paglalaway at pagiging iyakin ng isang sanggol. Para maibsan ang sakit, pwedeng gamitin ng malamig pero hindi nagyayelo na teether o basang bimpo. Ugaliing linisin ng bibig ni baby gamit ang mainis na tela. Iwasan ang matitigas at matutulis na bagay at piliin ang ligtas na teething toys. Normal lang ang bahagyang lagnat. Pero kapag umabot na sa 38 degrees Celsius pataas, dapat na siyang dalhin sa doktor. Siguraduhin din na nakakainom ng sapat na liquid si baby at bigyan siya ng dagdag na alaga at kalingak. Bago gumamit ng teething gels o gamot, makabubuting kumonsulta muna sa pediatrician dahil hindi lahat ng produkto ay ligtas. Ayon sa American Academy of Pediatrics, ang matinding lagnat, pagsusuka o pagdudumi ay hindi karaniwang dulot ng pagngingipin at maaaring sinyales ng ibang kondisyon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Hello, good afternoon mga kaagapay. Welcome back sa ating Doctors Online Tuesday edition. Ang ating topic for this afternoon ay teething o pag-iipin ng mga bata. Ayan, Doc. Good afternoon, Doc.
0: Good afternoon, Dr. Marlon.
1: Ayan.
0: Good afternoon po sa lahat.
1: Yan. Welcome back, Doc. Meron tayong mga questions dito. Although mga simple questions ito, Doc, pero syempre, galing sa inyo, galing from the expert, syempre, nais namin marinig mula sa inyo. Ang question number one, Doc, sabi niya, Doc, 6 months pa lang ang baby ko pero halos lahat ng bagay kinakagat niya. Posible po bang nagsisimula na siyang mag-teething?
0: 6 months, yes po. Maaring mataas ang likelihood na nagsisimula na siyang mag-ngipin.
1: Ayan. Okay, Ate Doc. Question number two, sabi niya, napapansin kong mas irritable at mas clingy ang anak nitong mga ang anak ko nitong nakaraang linggo. Normal po ba ito kapag tumutubo ang ngipin?
0: Nako, medyo subjective ano, clingy at saka irritable. Pwede pong i-attribute sa teething, pero pwede rin behavioral po yun. Baka naman talagang clingy yung anak nyo. So, i-check nyo pa rin po yung bibig kung yun talaga yung dahilan.
1: Yeah, siguro baka ano lang.
0: Baka sweet bago. Naman si bibig.
1: Yes. Oh. Okay, question number 3. Sabi niya, Dok, dating mahimbing matulog ang baby ko, pero ngayon madalas na siyang magising sa gabi at umiiyak. May kinalaman po ba ito sa teething?
0: Ayan, ako. Tulad na sinabi ko kanina, siguro po mas maganda, mami, mag-elimination method tayo. Kasi maaring hindi lang teething ang reason, pwedeng baka gutom or ang sleep disturbance can be a lot of things, baka yung diaper nga. Pero you can always check the gums, no, of your child kung merong dong nagsisimulang lumabas ng ngipin.
1: Ayan, oo nga. Pero siyempre, always check. When in doubt, siyempre, pwede na.
0: Consult.
1: Yes, consult na kaagad.
0: But you know, Doc, they can also do this, ano eh, they can do this at home, yung with clean hands, clean fingers, mm-hmm. they can touch the gum pads. Kung yes. may nakikita silang blanching, yung parang namumuti-muti or matigas,
1: yes,
0: that can be a positive sign that is already close to the level of the gums yeah. at palabas na.
1: Oo, tama nga, Dok. Pero Dok, ito, siyempre, hindi natin na pag-usapan kanina. Ilan taon ba, usually, kunyari 6 months kanina, sabi nyo, mukhang nagtititing niya ba? Ano po ba ang age ng from zero na magkaroon ng, siyempre, first primary na ipin? So, from what age po?
0: It starts, on average, it starts at 6 months old po. But plus minus yan, may mga ibang bata mas maaga, mga 5 months, may iba later around plus 6 months, like yung anak ko nga, nakwento ko kanina, 1 year old, medyo hindi ako kinabahan dahil alam ko naman. No? Pero syempre kahit pa paano, parang baka mag-alala kayo, pero huwag po kayo mag-alala, abang-abang lang tayo, plus 6 months at 1 year old, lalabas na yan. So yeah. usually yan, mga ganong range, lumalabas yung baby teeth.
1: Okay, ayan.
0: At hindi sabay-sabay yan, Dok, ha? We have to tell our followers, our audience, hindi po sabay-sabay lumalabas sa mga baby teeth. May spacing po. Like for example, 6 months lalabas yung lower front teeth. And then after a few months, yung upper naman. And hanggang makumpleto yung 20 teeth. Now, pwede kayo, sabi nga, kaya nga ang reminder natin, at first birthday, dapat dali na si baby sa dentist, no? Kasi yes. that's the time that we can do all the preventive measures combined with counseling, how to take care of these teeth. Lalo, yan yung time na lumalabas na ang ngipin ni baby. And like what we always tell our patients, bacteria, once na makakita ng ngipin yan, ang ngipin is host agad sa bacteria and problems can start the moment lumabas na po ang ngipin sa bibig ng ating babies.
1: Yeah, so challenging na yan daw kasi yan yung time na nakakaputol na sila ng food.
0: Ay, yes, so, that's
1: or,
0: right.
1: Or,
0: that's
1: or
0: right.
1: mga bagay-bagay. Ayan. Mm-hmm. Yeah. At question number 4, Doc. Sabi niya, marami akong nakikitang teething gels at iba pang produkto online. Lahat po ba iligtas gamitin sa mga sanggol?
0: Nako, I cannot really say if it's yes. safe. But the first thing that you should do po is check the contents. Ano po ang content ng gel na yun. No? But when in doubt, wag na lang. Kasi yun nga, like what I said earlier, baka may possibility ma-ingest pa ni baby, eh ayaw po natin na magkaroon ng ganong incident, no? Might as well. Yes. Basta anything na liquid or na ipapasok sa bibig, even if it's gel, I'd rather recommend something that's hard or soft plastic, basta BPA-free again. And then, yan, we can settle that. But if it's a recommended gel by your dentist, well, you can go for it naman.
1: Yes. suggestion siguro daw. Kung meron na sila, pwedeng dalhin sa dentist, baka
0: yes, para makita. Yes, isa pa yan. No? Ma-confirm if it's really a legit teething pacifier, yes, and it's safe to use. Yes, that's right po.
1: Yan. Okay, ito doc, itong question medyo siguro baka kayo maintindihan niyo ito. Sabi niya, napansin kong lagi nang kinikiskis ng anak ko ang pisngi at tenga niya. Ayan. Senyalis po ba ito ng teething o may iba po po kaming dapat bantayan?
0: With hands, pwedeng uncomfortable, something is uncomfortable in that area.
1: Yes.
0: The first thing is to depende ano po ba edad ng bata. No, kung nakakausap niyo siya, we can ask him kung most likely no, kung kinikiskis, baka medyo toddler, preschooler, kung school age, we can ask the child bakit, and then we can do a little inspection. Kapag ka medyo hindi na natin makita, huwag po tayo basta-basta mag resort sa Google, dali na kaagad sa doctor kasi since it's in around the face, within the face, pwede rin, yes, sa mouth, or pwede rin sa ears, ano? So, we can consult ENT if it's within the ear area, or and then your dentist, or pediatric dentist, or even a pediatrician at that, kung gusto nyo pong ma-confirm kung ano yung reason.
1: Yes.
0: Ano yun, ha? Medyo alarming, yes, ha? Kung kinikis-kis yung area,
1: yes,
0: na yun. Maybe there's something really disturbing the child.
1: Yes. Alam nyo mga bata na ko, ang kwento ko lang, Dok, yung mga may pasyente ako at mismong bunso ko, Dok, laging hinahawakan ang kanilang tenga, ang pisngi, yung pala nai-infect na po yung ears nila kasi galing, yes, swimming, yes, or something. So yun, that's po, right, kailangan pa-check nyo talaga. Okay, ito, Dok, napakagandang question. Napakasimple nito, although nabanggit nyo na kanina, pero mukhang from the heart itong napansin niya sa kanyang anak. Sabi niya, Dok, may nakaumbok na po na puting bahagi sa gilagid ng anak ko pero wala pa rin lumalabas ng ngipin. Gaano po ba katagal bago ito tuluyang tumubo? Ayan.
0: Okay, yung nakaumbok na puti po, pwede nating katayin. If it's hard, then it's a tooth. If it's not hard, it's something else. Dapat kasi matigas yan. As to how long ang waiting period nyo, bigyan nyo lang a few weeks. Bigyan natin ang time to grow kasi hindi po, kasi pag mabilis yan, lumabas, masakit sa bata yan. Kasi itutusukin ng ngipin yung gums, ano? So dahan-dahan. Pero pwede nyo pong kapain yan. Gently press on that white area if it's hard. Then, yes, it's a tooth, no? If it's not hard, then punta tayo sa dentist. It might be something else.
1: Yes. So, hanggat maaga, malaman na natin. Ayan, Dok. Dok, napakaganda ng usapan natin ngayon. At meron din tayong palitang kuro-kuro ng ating mga taga-subaybay. So,
0: yeah,
1: yun nga lang, Dok. Mukhang kailangan i-stop na natin muna saglit ang ating discussion kasi kulang po yung oras natin. Pero Dok, huwag muna kayong aalis. Magbe-break tayo. Maya-maya lamang. Okay. Samantala, narito po muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Fellowship with the Light. Ang wika sa 1 John 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Naglalaan ang Diyos ng pagkakataon sa tao upang maranasan ang liwanag, ngunit pinipili pa rin ang taong mamuhay sa kadiliman. Anong nararapat kalagyan ng mga Kristiyano upang mapatotohanan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at pagkilos ng banal na Espiritu? Tinawag tayo mula sa kadiliman upang maging bahagi ng liwanag. Ang mga Kristiyano ay maaari ring magkasala. Ngunit kapag nalantad sa liwanag at nakita ang tunay na anyo ng kasalanan, kinikilala nila ang biyaya at pagliligtas ng Diyos. Sila'y ginawang matuwid, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi dahil sa biyayang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Naging bahagi tayo ng liwanag upang maging sinag. Ang taong nakiisa na sa ilaw at laging may fellowship sa ilaw ay lumalakas ang liwanag. Habang ang lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos, unti-unting nagbabago ang kanyang pamumuhay. At huli, nagliliwanag ang ating sinag kung nagtatagumpay tayo sa kasalanan. Hindi kaya ng taong magtagumpay sa kanyang sarili lamang. Kailangan niya ng tulong ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga nakikinig. Salamat po sa buhay at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin ko po na tulungan mo kaming magpatuloy na magliwanag upang makita ng marami ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Ingatan at gabayan mo po ang mga nakikinig at pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon, itinataas ko ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
5: Drooling o paglalaway ay kapag kusang tumutulo ang laway mula sa bibig. Maaaring dahil ito sa sobrang laway, hindi paganap na kontrol sa mga kalamnan ng bibig o ilang kondisyon sa kalusugan. Depende ito sa sanhi, maaari itong matulungan ng therapy, gamot o iba pang paggamot. Muli, ang ating glosaryo medico, drooling. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lamang sa Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Magandang hapon mga kaagapay, nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. At ang ating topic for this afternoon, kung hindi nyo na subaybayan, ay patungkol po ito sa teething or pag-iipid ng mga bata. So salamat po kay Dr. Jean-Marie Martinez. Doc,
0: Yes, Dr. Marlon. Magandang hapon po ulit.
1: Magandang hapon, Doc. Baka meron po kayong talagang yung magandang advice, lalong-lalo na kasi sa mga nanay, no? Alam mga nanay, biglang nagiging expert sila eh. Lahat gagawin talaga eh. Pero Doc, ano po ba, from your expertise, anong pwede nyong ihabilin sa mga, lalo na rin dun sa mga first time mothers?
0: Okay, so for a lot of mommies out there, ang teething po is a normal stage po sa isang buhay ng bata, ng sanggol. And then, huwag po tayo masyadong mag-alala kaagad. Ang importante, maging sensitive lang po tayo sa bawat behavior ng ating babies. Huwag natin i-ignore din kung mag-iyak siya. Kung nagiging irritable, tignan lang po natin kung ano kaya yung dahilan bakit nagiging irritable ang ating anak. And then wag po tayo masyadong mag-alala kaagad, no? Wag nating i-blame ang teething sa iba pang mga symptoms na pinapakita ng ating babies, kasi maaring may iba pang underlying reason bakit sila nagkakaroon ng mga ibang na-experience, like for example, pagtatae or lagnat or pagsusuka. But most importantly, ang pinaka-advice ko on teething, mommies, daddies, and all the caregivers, at that age, no, between 6 to 2 years old, yan yung time na naglalabasan po ang mga ngipin ng ating mga anak. Please make sure na malinis ang bibig ng ating mga babies. Kahit wala pang ngipin yan, kailangan pa rin nating mag-perform ng oral hygiene sa kanila. And bantayan natin na ang kanilang mga kamay ay malinis, no? Kasi laging si pinapasok sa bibig ang mga kamay. Pero hindi rin maganda ata yung masyadong malinis, ano? Pero make sure lang, no, na at least hygienic yung pinapractice natin sa bahay. Magandang hygiene. Yun lang naman po. And then, always visit your dentist, no? Especially first birthday, mga mommies, reminders. Dali nyo po ang mga anak ninyo sa dentista on their first birthday.
1: Ayan.
0: Para ma-check yung mga ngipin. Opo.
1: Napakagandang paalala mula sa expert na nanay at ang expert na pediatric dentist.
0: Yes.
1: Doc, maraming salamat. Saan po ba matatagpuan?
0: Always a pleasure, Doc.
1: Yes po. Mm-hmm. Saan po matatagpuan ang inyong clinic?
0: Yes, nandito po ako ngayon sa La Union. I can be visited there at Bethany Hospital every day. But I also go to Manila. But they can find me online consult. Just find my page at Dr. John Maricino Martinez. And I'm open to accept online consults for those who are located outside malayo from La Union kasi. So I can be reached naman online for consults.
1: Ayan. Salamat,
0: Thank you.
1: Doc.
0: Thank you din.
1: Salamat. Always online kayo sa mga yeah. tao at dito rin sa lalo na sa Doctors Online. Thank
0: always
1: you very much,
0: pleasure.
1: Doc. Maraming
0: Thank
1: salamat. Thank you. See you soon. Salamat.
0: Thank
1: salamat
0: you
1: sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid na aming kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kala Phil Agtapon, Reggie Villena, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shekaina Abalon, Shaina Gabornes at RTV team at ang ating mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays through Fridays on its new time slot, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marden Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all. Good afternoon po.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan Nawa Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
9: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa po.
10: Hey, everybody, now!

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Tay! Tay! Kain na ho tayo! Bakit malungkot na naman kayo, Tay?
3: Hindi. Masayang-masaya ako dahil nandito kayo, mga anak.
2: Hmm? Naaalala niyo si Inay, di ba? Yan o, may luha kayo.
3: Ikaw talaga. Pag ganito kasing kaarawan ko, maaga pa yung gigising at may almusal na ako.
2: Naalala ko, Tay. Hawak mo ako at si Kuya sa kamay at si Lisa naman ay karga mo nung namatay ang nanay.
3: Napakasakit na alaala yon, Christy.
2: Alam kong mahal na mahal mo si Nay at kami. Tignan mo, hindi ka na ulit nag-asawa. Nagsakripisyo ka na sa amin.
3: Hindi ako nagsakripisyo, anak. Masaya ako sa ginawa ko para sa inyo dahil ginawa ko yon sa pagmamahal ko sa nanay niyo.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Since Unlimited, Tuesday.

0: Tuesday, Kagapay! Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabuan. At binabati na natin yung mga kaagapay natin online na nakikinig at nanonood sa atin via Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na po and i-share ang ating ongoing streaming at huwag na po kayong mahiya na ipadaan ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section at kung pwede na rin po i-mention ninyo ang inyong family, ang inyong friends, ano pa ba, kaklase, katrabaho na nais nyo rin makapanood ng ating Ayu ngayong hapon.
0: Yes, share mo na kaagapay at itag ang iyong mga kaibigan. Ito, syempre, binabati rin natin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok na sa radyo via yes. 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, maging sa car stereo. Eh, happy listening po sa inyong lahat. Maging sa ating pinakabagong mobile app na kaagapay, maaari mo pa rin ma-download ng libre, no, sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh salamat po sa pagtutok at pagsama sa amin at dyan ka lamang kaagapay hanggang alas 4 ng hapon. Dito nga po sa Tuesday edition ng programang Inspirations Unlimited, eh lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes!
0: Lagi po tayong mayroong dalawang ideas na pinag-uusapan. At syempre, makakarinig tayo ng iba't ibang perspective, opinion mula sa ating mga kaagapay. Dahil welcome na welcome, kaagapay, ang iyong sasabihin dito. Lalo na ang kasagutan ninyo sa ating question of the day.
2: Yun.
0: Yun na nga. Ayan na.
2: Ayan na.
0: Kaagapay, ano ang mas malaking achievement para sa'yo? Ang magsimula or ang magpatuloy?
2: Grabe. Wow naman. Parehong mahirap.
0: True.
2: Parehong mahirap, no? At totoo, challenging ang choices natin ngayong hapon. So, kaagapay, we encourage you, sagot ka sa aming question of the day. Ano ang mas malaking achievement para sa'yo? Ang magsimula o ang magpatuloy? Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At ikwento mo na rin sa amin ni Kayla kung bakit magsimula or magpatuloy ang inyong answer.
0: Mm-mm. At syempre, isama na rin nila.
2: Yes, oo, syempre, no, matik yan.
0: Isama mo na rin, kaagapay, ano ang merienda mo yun, ngayong Martes ng hapon. Kanina,
2: grabe.
0: Ang grabe ang ating lunch.
2: Oo, diba, panalo. Oo. Bukod sa ating mga kanya-kanyang baon, eh tayo'y nabiyayaan, diba, ng masarap na taho. Gusto ko nga rin yung pagpasok mo kanina sa pantry. Oo. Eh. Talaga, grabe, wow.
0: The grand entrance.
2: Diba? Oo. Very nostalgic. At talaga yung taho, diba? Kasama natin yan simula pagkabata. Diba? Kumbaga, yan yung mga bagay talaga na payag tayong hahabulin. Diba?
0: Then lang maghahabol.
2: Oo, dito lang tayo maghahabol sa mga nagtitinda ng taho. Diba? Parang required ba na magpanik kapag nandyan na sila?
0: Bakit hindi makapag-decide kapag nasa malapit? Kung kailan, medyo malayo na, tsaka ka magde-decide na bibili. Nasawak mo pa yung baso.
2: Oo, diba? Tapos hahabulin mo sila. Uh-oh. Yun lang, nakakatuwa lang. Kala ko, ano yun eh, sa ano lang, sa akin
0: ikaw
2: lang. Universal pala yun na yes. Experience, no? Na hinahabol natin ang mga mangtataho.
0: Oo, nakapag Agapay, ang sarap ng kain namin kanina dahil meron nga kaming taho dito. At tayo pa talaga yung nagtakal.
2: Oo. Diba? Ang damang-dama natin. Diba? Feel na feel natin. Kasi nakakatuwa din talaga yung pangtakal niya. 'di ba yung parang manipis na, hindi ko alam kung aluminum ba 'yon, hindi ko alam kung isang material gawa 'yon, pero wala lang, nakakatuwa lang. Diba?
0: Nakakatuwa nga, balikan yung ating nakalakihan.
2: At yung arnibal.
0: Yes, na may chocolate and strawberry.
2: Yes, diba? Panalo.
0: Panalong-panalo. So, kayo kaagapay, ano ang merienda mo ngayong Martes ng hapon? At ano ang ganap mo rin? Share mo na rin yan at kasama pa rin po ang kasagutan sa ating question of the day na ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy? Dahil aminin nga natin, parehas na mahirap na bagay yan.
2: Oo, diba? Kumbaga mahirap bang simula at mahirap din magpatuloy. Depende sa iyong sitwasyon. Yes. Pero gusto namin malaman kaagapay kung ano ang magiging choice ninyo sa aming question of the day. Kaya yun, sagot po kayo.
0: Antayin namin kaagapay ang iyong kasagutan. Dito nga sa ating poster ay si Kuya Vincent Garcia, mas malaking achievement para sa akin ang magpatuloy sa aking nasimulan para lalo ko pang mapabuti at mapahusay ang aking skills sa kasalukuyan. So siya ay team magpatuloy.
2: Yun. At ganun din si Ate Guy Santos. Kung papapiliin siya kung magsimula or magpatuloy, siya rin ay magpatuloy.
0: Uy, magpatuloy habang may kumakaway-kaway. Oo. Dito sa ating...
2: Hello po sa inyo. No? Ano ba? Shoutout natin. Sa ano ba yung iniinom ni Angge?
0: Kape. Akala ko taho pa. Hindi na daw kape na. Ayan, gagapay. Ayan, kumakaway-kaway si yes. Kael Garcia ng bayan at si Angge.
2: Ang reason kung bakit tayo may taho.
0: Yes.
2: Salamat po.
0: Suot ang kanyang yellow polo.
2: Ayun. Yellow ba yan?
0: Sa paningin ko, yellow.
2: Ang tingin ko ay cream.
0: Yellow.
2: Ano, siguro maputlang dilaw.
0: Yan pala yung yellow, yung, ano, yung tumbler ni Tasa. Tumbler. Mali-mali na.
2: Yes, Kay.
0: Kaya Kay. Natin ito.
2: Kay. Right. Ayan, pagpatuloy anyway, natin ang pagbabasa ng mga sumagot sa ating question of the day. Ito, si Ate Fia Mac, sabi niya, pareho, both magsimula at magpatuloy. Magsimula for new venture at magpatuloy sa magandang nasimulan.
0: Ay, oo nga naman.
2: Balance lang.
0: Oo, balance lang. Ito naman si Jonathan Clerigo, para daw sa kanya ay magpatuloy. Lalo na ang mga nasimulan nating routine before with consistency and discipline. Ay, oo, yan talaga ang ano, no, susi sa pagpapatuloy, yung consistency and discipline.
2: Totoo. At si Kuya Eduardo Casas, yun din ang kanyang sagot. Magpatuloy. Maging si Ate Lulu Harabes Tapleras, magpatuloy din po. Ayun.
0: Uy, salamat po sa inyong kasagutan. Si, eto naman, si Jocelyn DGV, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kahit ano man ang sitwasyon. Kahit mahirap maging Kristiyano, wala pong imposible sa kapangyarihan at kadakilaan ng ating Diyos. San man tayo dako ng mundo. Sabi niya, belated happy anniversary daw. Uy, salamat po.
2: Salamat po.
0: Ate Jocelyn.
2: Ayun. Thank you so much po. Si Ate Kyla Suba, ang sagot naman niya ay magsimula. Like ng bagong career path. For career and personal growth, dahil daw malawak ang mundo. Many things to experience and many things to learn. It's exciting and at the same time, dreading because it is not something you used to know and do. But on the other hand, it is also opportunity to see God's miracle and faithfulness in our lives. Ayun, diba? Very well said.
0: Yes.
2: Oo. At totoo nga, no, talaga. Kapag nagsisimula tayo ng bagong career, oo, nandun yung fear na hindi ka familiar or uncertain. Uncertain ka sa mga magiging outcome ng iyong mga gagawin. Pero it's an opportunity for us to learn, yes, ng bago naman, no? Mm-hmm. Kasi syempre may mga ibang tao na siguro na nagsasawa na paulit-ulit or routine ang kanilang mm-hmm. ginagawa at napifeel nila na stagnant sila sa kanilang karera. Pero yun nga, maganda rin itong perspective na shinare ni Ate Kayla na yun, huwag din tayo matakot na magsimula, no? Mag-try ng panibago.
0: True. Kasi nga naman, kapag outside tayo ng ating comfort zone, dun pa tayo mas lalong natututo.
2: Totoo.
0: At dun natin nakikita ang kamay ng Panginoon. Kasi mas lalo natin nakikita dun yung ano natin yung limitation natin, yung kahinaan natin. Eh, dun natin mas lalong nakikita yung strength ng Panginoon.
2: Yes. Siya ang magtatawid sa atin.
0: Tatawid sa landas.
2: Oh, yeah. Kala ko kakantayin mo na eh. Hinihintay ko eh. Ayun. Thank you po,
0: Thank
2: Ate
0: you
2: Kayla.
0: Po. Ito naman, si Reynaldo Estimo. Same po o both po ang kanyang kasagutan. Si Ate Gay Santos naman ay magpatuloy.
2: Yun. Ganun din si Ate Lolita Priol. Ang sabi niya ay magpatuloy. Gayun din si Ate Lori Banga. Ayan. Ang sagot niya ay magpatuloy.
0: Yun.
2: Ang daming gusto magpatuloy.
0: Oo. Tuloy lang po tayo sa pagbabasa.
2: Yeah.
0: Si Gerald Kenneth Potente, para daw sa kanya ay magpatuloy sa laban natin kasi bilang Kristiyano may bagong darating na blessing mula kay Lord at huwag daw maging mayabang.
2: Ayun.
0: Sa isang tao. Oo.
2: Mm-mm.
0: Humility.
2: Yes, diba? Humility.
0: Yes.
2: Team
0: hashtag.
2: Humility. Iba pala yun. Pang-retreat pala natin yun. Ito, si Ate Alcor. Tama kaya, Alcor. Or baliktad yung name niya. Pero yon, Alcor EJF ang kanyang name dito sa Facebook. Ang sabi niya, syempre, go lang ng go. Huwag pong titigil. Diba? So, magpatuloy daw ang kanyang kasagutan.
0: Salamat po. Si Ate Cher De La Cruz naman ay magsimula at si Ate Aida Coquilla ay nage-hello sa atin. Ako, Ate Aida, ipadala mo na ang iyong kasagutan sa ating question of the day.
2: Yes. At ito, si Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, magpatuloy po. Gayun din si Ate Menchi Rabino. Pareho silang magpatuloy. Parang mas marami, ano? Sa mga kaagapay natin, yung mga sagot nila, mas maraming magpatuloy.
0: Magpatuloy, oo, totoo. Dagdag na natin dyan, si Ate Emercel Nakario, magpatuloy. At si Resti Tabuhara, magpatuloy din ang kanilang kasagutan.
2: Mm-hmm. At si Raiden Lance Martinez, sabi niya, hi po, magandang hapon po. Ang sagot ko po ay, syempre, magsimula. Like ng panibagong buhay sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko noon. Na alam ko namang never akong iniwan at pinabayaan ng Panginoon.
0: Uy, 'di ba?
2: Amen. Totoo. Talagang isa yan sa mga assurance na pwede natin panghawakan, no? Na the same God na sumama sa atin noon is the same God na sasama sa atin sa panibagong yugto ng ating buhay. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya meron tayong dahilan palagi upang magsimula.
0: Amen. Totoo.
2: Ang yes. Bakit nag-reaction? Si Angge.
0: Natawa din ako sa reaction ko.
2: Yes, Angge.
0: Nakatingin si Angge.
2: Hindi, ninanamnam niya ang mga kanyang naririnig.
0: True.
2: Right? Habang ninanamnam niya, ang sarap ng kape niya. Right?
0: Ninanamnam din niya ang ating kwentuhan ngayong hapon. Ito nga si ano, si Ate Lori Santos.
2: Mm.
0: Magsimula din ang kanyang kasagutan.
2: Ayun.
0: Kapag maganda resulta, tsaka daw ipagpatuloy. Try and try until you succeed.
2: Mm-hmm.
0: Nakikinig daw siya mula sa Bulacan. Hello po sa mga kaagapay natin dyan from Bulacan.
2: Ayun, hello po sa inyo. At ihabol ko si Kuya Reynaldo Estimo. Sabi niya, same. Magsimula at magpatuloy. Si Kuya Resti naman, Kuya Resti Tabuhara, magpatuloy. Ayun. Thank you po.
0: Thank you po. Salamat po mga kaagapay. Patuloy po ninyong ipadala no ano ang mas malaking achievement para sa iyo, ang magsimula o ang magpatuloy. Dito naman sa ating ongoing Facebook live streaming, si Ate Alma Abelia ay nakikipagkwentuhan na, sabi niya, magpatuloy. Lalo na tumatanda na ako. Sana mabigyan pa ng mahaba-habang buhay para magpatuloy sa buhay na maging ina sa aking mga anak.
2: Ayun. Thank you so much po. At habang hinihintay kong mag-load ang aking Facebook, basa tayo dito sa PM, sabi ni Pia Reyes, para sa akin, ang magsimula daw ang mas malaking achievement para sa kanya. Kasi ang pinakamahirap minsan ay yung unang hakbang.
0: Ay, totoo.
2: Diba?
0: True.
2: Oo, kasi nga naman, yung mga ganitong eksena, ito yung mga panahong, kagaya nung sabi mo, no? Kailangan natin harapin yung uncertainty, 'di ba? Yung unfamiliarity,
0: yes,
2: doon sa mga bagay na susubukan natin for the first time, 'di ba? So hindi natin alam kung ano magiging outcome. No? So talagang isa 'to sa mga bagay talaga na kailangan, no? It takes courage.
0: True. No? Na magsimula ulit.
2: Mm-hmm.
0: Ito naman si Darlene Castro, magpatuloy.
2: Yun.
0: Marami daw kasi na kayang magsimula, pero hindi lahat kayang tapusin.
2: Ay,
0: totoo din naman.
2: Grabe, heavy na. Hindi, totoo, diba?
0: Totoo din naman na minsan pa nga, sobrang okay nung pagsisimula mo, sobrang consistent mo.
2: Anong
0: sobrang
2: pwedeng pinakamaganda example dyan?
0: Diet. Exercise.
2: Ang galing mo, parang tayo na nasa isip.
0: Aminin natin yan.
2: Oo, diba? Ang dami nating ano eh. Ang dami nating gusto simula. Lalo na kapag New Year.
0: True.
2: Diba?
0: New Year, new me. Pero pagdating ng mga March, new me na talaga.
2: Oh,
0: kasi di mo na naipagpatuloy yung ginagawa.
2: So meaning to say, talagang kapag mga ganong desisyon, no? Kung meron tayong mga goal na ganon, eh dapat nandun yung intentionality natin.
0: True.
2: Diba? Hindi yung pwedeng half-hearted na sisimulan natin kasi hindi natin siya mapapanindigan in the long run. Diba?
0: Totoo. That's the word, mapanindigan.
2: Uy, panindigan. Iba pala yun. Kanta ng favorite mong band.
0: Ben and Ben.
2: Diba? Okay. Ayan, nag-load na. Ayan, thank you Lord, nag-load na aking Facebook.
0: Yun.
2: Ayan, basahin ko na yung comment ni Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, good afternoon, watching while eating spaghetti.
0: Wow.
2: For breakfast.
0: Taray. Oh,
2: pang malakasan ng breakfast ni Kuya Vincent. Diba? Spaghetti.
0: May pinapatanong si ano, si Kuya Nat, kung yun daw ay malamig na spaghetti.
2: Diba gusto niya yung galing sa ref?
0: Yes.
2: Diba? Specifically, kapag pagkatapos ng Noche Buena or kaya ay Medya Noche.
0: Yeah. Pero pag birthday, hindi. Yung mainit.
2: Ay, mainit. Tama ba, Kuya? Alright.
0: Thank you po, Kuya Vincent Garcia, at enjoy po ang pagkain ninyo ng spaghetti.
2: Yun.
0: Si Kuya Arthur Ocampo ay nagmamagandang hapon sa atin. At si Ate Len Agdon Reyes mula sa Nueva Ecija ay nag-good afternoon din at pinapabate ang Jesus is Alive community. Lagi daw siyang nakikinig at nanonood sa atin habang nakahiga dahil napagod daw maglaba. Uy, laba day ngayon ni Ate Len.
2: Uy, oo. Ang galing naman. At dito nga, no, parang nagbabadya na ang medyo, doon nakasilip yung haring araw.
0: True.
2: Pero yung ibang parts ay makulimlim na.
0: Oh, no.
2: Sa inyo ba dyan, kaagapay? Ano?
0: Parang sa south.
2: Ay, oo. So, alam mo na, kailangan pag-uwi natin later sa south, no? May aabangan tayong ulan. Pero kaagapay, kumusta po ang weather dyan sa inyong area? Share nyo naman sa amin ni Kayla. Comment po kayo dito sa ating ongoing streaming. At basahin ko na rin. Ito, sumagot na si Ate Aida Coquilla. Ayan, hello po sa inyo. Ang sagot niya ay, magpatuloy po.
0: Uy, bakit po?
2: Yes.
0: May pahabol si Kuya Vincent Garcia.
2: Ano yun?
0: Sabi niya, magpatuloy daw sa pag-iwas ng soft drinks.
2: Ay, oh.
0: 7 months in counting na daw siyang walang soft drinks.
2: Wow! Nakakatuwa naman.
0: How to be you po.
2: Oo. At maganda nga rin yan, no? Talaga, kasi ngayon soft drinks eh, di ba? Yung usapan natin sa yes. ating, ano tawag dito? Wellness talk. Di ba? Talagang napakagandang paalala, no? Iwas-iwasan natin
0: ang soft drinks.
2: Yes. Kape na lang. Sabay ganun.
0: Black coffee.
2: Oo, black coffee daw, black to coffee. Be exact. At ito, si Kuya Vincent din, nag-share din, sabi niya maganda daw yung sago ng taho. No, kapag sinisip-sip daw sa straw.
0: Uy, ayun. Oo nga. Kanina may straw, no?
2: Oo, meron. Oh. Pero hindi. Nagkutsara tayo.
0: True
2: eh.
0: Ako din. Si Carolina Dakpano ay nanonood daw mula sa Turkey. Hindi daw niya alam na merong Facebook Live ang DZAS at nakakatuwa daw. Yes po, hanapin niyo lang po ang 702 DZAS FEBC Radio at nandun po ang mga Facebook live streaming ng inyong agapay ng sambayanan.
2: Oo, buti na lang natagpuan ni Ate Carolina or Carolina na meron tayong Facebook Live. Ayun. At ito, si Ate Aida Kukilya nag-update na rin. Mainit daw at makulimlim dun daw sa Oslo, Norway.
0: Uy, wow.
2: Oo, makulimlim din at mainit. Parang dito.
0: Nagahalo.
2: Oo, halo talaga. Alam. At nakakatuwa lang na kita natin yung iba't ibang weather sa iba't ibang area.
0: Pwede na tayo magpag-asa.
2: Kalakang mahihira.
0: Makakaranas ang Cavite.
2: Yun yung perks ng malaki eh, no? Nasa taas tayo ng building.
0: Ayan, kaagapay ah. I-share nyo sa amin ano ang weather ninyo ngayong Tuesday at ano ang inyong merienda. And of course, ang ating QOTD, no? Ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy. Sabi ni Pastor Raymond Alumbro, good PM, para daw sa kanya ay pagpapatuloy. Ang lahat ng pagpapatuloy ay may simula, pero hindi lahat ng simula ay nagpapatuloy. Mas maraming hadlang. Kasi si Apostle Paul daw sabi, press on, mula daw sa Philippians chapter 3, verse 14.
2: Ayun.
0: Salamat po, Pastor.
2: Thank you po. At ito, last na muna si Ate Noeli Larlane. Sabi niya, magpatuloy po. At yan, bumabati siya ng maulang hapon dito sa Bulacan. So, maulan na. Nag-start na sa Bulacan.
0: Oo.
2: Parang susunod na tayo dito.
0: Kasi pa ganun yan. Papunta yan.
2: Ingat-ingat po and ano po, stay dry.
0: Yes. Oo, lalo na no, sa mga kaagapay nating nagda-drive, dahan-dahan lang po dahil madulas ang kalsada at feeling ko naman ay hindi rin madudulas kasi traffic.
2: Oo. 'Di ba? Pag parang sumasabay 'yun no or yes, nagkakataon talaga na kapag umuulan, sumisikip din ang daloy ng trafiko, 'di ba?
0: Kaya doble ingat mga kaagapay no, dahil kapag naulanan ay ang nagbabadya rin ang sakit. Oo, kaya magpayong at magingat sa pagmamaneho din. At yan kaagapay no, salamat po sa mga pauna nang nagpadala ng kanilang mga kasagutan dito sa ating question of the day. Again po, ano ang mas malaking achievement para sa iyo, ang magsimula o ang magpatuloy? At ngayon, bago tayo magpatuloy,
2: yes,
0: we will take a short break muna mga kaagapay para po sa nasa radyo, mapapakinggan po ang isang outro. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited. 1, 2, 3.

0: Options Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And dito naman, kaagapay si Kayla Escalante, ang ating nga pong question of the day. Ano ang mas malaking achievement para sa'yo, ang magsimula o ang magpatuloy? Naku, dami pang nag-comment dito sa ating ongoing Facebook Live. Si Ate Ruby Clet, good afternoon. Makulimlim daw sa kanila sa Harmony Hill sa Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan.
1: Ayan, hello po sa inyo. At ingat-ingat po. Dito sa ating YouTube streaming, meron din nagko-comment at mga bumabati sa atin. Basahin ko yung comment ni Ate Aneline Zamora. Sabi niya, pabati po kay Tio Doc at Tita Mila na lagi kaming nililibre ng anumang pagkain.
2: Wow.
1: Sila po ay retired na po na doktor pareho. Si Ate Ding, pabati rin. Ayan, hello po sa inyo. At napakagaling daw magluto at di nagsasawa sa pagluluto. At si Bunso na work from home at ang kanyang hobby ba to? Hobby na kasama niya. Kasama ng mga tito do. Ayan, hello po sa inyo. At ang sagot ni Ate Aneline ay pareho. Ayan, pareho. Magsimula at magpatuloy.
2: Salamat po.
1: Thank you po.
2: Si Ate, ito naman, si Ate Rainy Jen Comia. Mainit daw na hapon. Nakikinig mula sa San Mateo, Rizal, habang siya ay work from home. So, mainit doon sa Rizal.
1: Ayun.
2: Ang sagot daw niya ay magpatuloy dahil mas mahirap ang mag-sustain kaysa magsimula. Marami ang kayang magsimula ng isang pangarap, proyekto o magandang gawain. Pero, ang tunay na hamon ay kung paano ito ay pagpapatuloy sa kabila ng pagod, pagsubok at mga hadlang na dumarating. Mm-hmm. At pabati daw kay Neri Comia, kay Sofia, kay Erica, kay MJ, at kay Joshua Arena. Salamat po!
1: Hello po sa inyo. Si Kuya Federico Termolo Jr. Sabi niya, hello po, Inspirations Unlimited. At ang kanyang sagot ay, magpatuloy po. Ayan. At nag-share pa siya kay Kayla. Bumili daw siya, no? Bumili ng binatog sa naglalako. Uy, binatog, di ba? Ano rin, may ira ka na ganito. Nagka-crave ka ng binatong, diba?
2: Tapos yung may condensed milk.
1: Oo, diba?
2: Ikaw, ano gusto mong binatong?
1: Binatog? Hindi ako madalas ng binatog eh. Ang gusto ko ay sweet corn.
2: Ako
1: yung may powder na cheese, tapos may sugar. Oo. Diba? Ang sarap!
2: Nagugutom ako.
1: Hello po sa inyo,
2: hello,
1: Kuya Federico.
2: Si Kuya Jabe Katcho Pero ay nage-hello sa atin, lalo daw sa mga staff ng PCBS Iloilo. Uy, galing pa sa Iloilo si Kuya Jabe. Kamusta po?
1: Hello
2: ang
1: po.
2: Weather dyan sa Iloilo. Share nyo naman po sa amin.
1: Ayan. Si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Yan, bumabati sa atin and God bless you din po. Si Kuya Jujin Lanza Garita. Ayan, sabi niya, magandang hapon po. Masaya pala dito, no? Oy, thank you po at na-enjoy po ninyo ang ating programa at kayo po'y naka-tune in. Salamat po and God bless you po.
2: Salamat po. Si Georgia Guerrero, kung sa kasalukuyang sitwasyon o ginagawa mo ay hindi ka na masaya, wala ka ng peace, walang progress at napapalayo ka na kay Lord, ay dapat nang hindi ituloy at huwag matakot na magsimula muli as long as ang sisimulan mo ay hindi again sa will ni Lord. Mm-hmm.

0: Dapat din ipag-pray mo ng mabuti kung ano ang sisimulan mo. God bless everyone. Uy, totoo.
1: Mm-hmm.
0: Diba, kapag nararamdaman mo na hindi ka na masaya at hindi na nagiging healthy sa'yo, lalo na no sa kalusugan mo physically. Mm-hmm. Kung wala ka ng peace of mind at lalo na kung feeling mo ay naglalayo yun sa'yo sa Panginoon, ay dapat nga na hindi na ipagpatuloy.
1: Totoo. Isa yun sa mga bagay talaga no, na dapat natin bantayan kung meron ng nako-compromise. At yun nga, yun yung pinakamagandang indicator. No, na kapag yung bagay na yun ay naglalayo sa atin sa Panginoon, wag na
0: yes,
1: lang. Diba? Hindi diba? Na lang. Diba?
0: Salamat na lang.
1: Salamat na lang po sa lahat.
0: Oh, oh.
1: Diba? Kasi dapat ang pinaka-goal natin is yung mag-glorify natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin.
0: Yes.
1: Diba? Magsimula man or magpatuloy man, dapat yung pangalan pa rin niya yung maitaas.
0: True.
1: Diba? At ito si Ate Alma. Ayan. Nabasa mo na ba ito?
0: Yes.
1: Ay, oo, nabasa mo na. Oo, na-heart mo na pala siya. Ito si Ate Rachel Galo Claveria na good afternoon na sa atin. At ang sagot niya ay magpatuloy rin. Ayun, talagang maraming nagpapatuloy sa ating mga kaagapay. Mm-hmm. Tuloy-tuloy lang po tayo, diba?
0: Nagpapatuloy sa kanyang lakas.
1: Oo, diba?
0: Si Eugene Lansagarita, napakainit daw. Ooh. Sa Coronadal. Kaso nga lang daw ay may lindol. Mm. Nako, ingat po sa mga kaagapay natin dyan, no, sa Mindanao. Ingat-ingat po kayo.
1: Ingat po. At ito, sabi naman, ito rin, comment din ni Kuya Eugene. Sabi niya, napakasarap maglingkod sa ating Diyos. Ay, amen po.
0: Si Arthur Ocampo naman, maulan daw sa Bulacan at wala na raw internet.
1: Mm.
0: Nakabuti na lang po at nakakanood pa rin po kayo.
1: Oo,
0: ng ating programa.
1: Yun nga. Thank you pa rin po at talagang ni-spend nyo po kung may data po kayo. No? Talagang salamat po at napadaan po kayo sa aming YouTube or Facebook streaming. Ito si Raiden Lance Martinez. Sabi niya, listening from Nasugbu, Batangas.
0: Uy.
1: Pabati naman po sa main church namin dito sa Nasugbu, ang PAG and Advance. Happy 61st anniversary po sa buong PAG community nationwide. Team Radio, pero minsan rin nakikinig daw siya online. Blessed na blessed na afternoon daw sa ating lahat. Ayan.
0: Salamat po.
1: Thank you po.
0: Oo, si eto naman, si Ami Pahabol, si Arthur Ocampo. Magpatuloy, umulan man o umaraw, ay purihin ang Panginoon.
1: Ay, oo. Diba? Anumang panahon, anumang sitwasyon.
0: Favorite kanta yun.
1: Araw-araw, diba? Magpupuri.
0: Yes.
1: Ito si Ate Nitz Clamor. Sabi niya, magpatuloy daw ang kanyang kasagutan. At si, parang, wait lang, nabasa mo na ba ito? Si Ate Ruby Clet.
0: Yes.
1: Ayun, nabasa mo na rin. Hello po sa inyo.
0: Hello
1: at,
0: po.
1: At si, dito sa ating PM, si Ate Darlene Castro. Sabi niya, magpatuloy. Maraming kayang magsimula pero hindi lahat daw ay kayang tapusin.
0: Uy.
1: Ayun. Parang may tawag sa ganito eh.
0: Ningas kugol.
1: Yes, uh-huh. That's it. Oo, natumpak mo.
0: Yes.
1: At naririnig natin yan madalas nung tayo'y elementary.
0: Oo, ningas kugol lang.
1: Oo, diba? So, wag, ano natin yan, iwaksin na natin yung kaugaliang yan, yung sa una lang masigasig.
0: Oo.
1: Talagang isa sa mga bagay na talagang kailangan natin when a workout ay yung consistency.
0: Yun.
1: Apakahirap nun, diba?
0: Totoo. At lalo, ang disiplina.
1: Discipline. Yung dalawang yan, pag combined, ay napaka-powerful na trait.
0: Totoo.
1: Pero pag wala isa dyan or parang wala ka noon, eh mahihirapan talaga
0: naman,
1: panindigan yung bagay na sisimulan mo or yung pagpapatuloy mo.
0: Oo, kaya pag-aralan natin ang consistency at ang discipline.
1: Yes.
0: Si Maria Santos dito sa ating PM, sabi niya, para daw sa kanya, ang magpatuloy ang mas malaking achievement.
1: Mm-hmm.
0: Maraming tao ang magaling magsimula kapag mataas pa ang motivation at excited pa sa bagong goal. Pero ibang usapan na kapag mahirap na, kapag pagod ka na at kapag wala ka nang nakikitang resulta. Doon na susubok ang commitment. Kaya saludo ako sa mga taong patuloy pa rin lumalaban kahit hindi madali ang buhay.
1: Diba? Ang
0: oo
1: heavy.
0: Nga naman. Ang lalim ng hugot.
1: Oo. Hashtag commitment.
0: Nakatingin lang ako.
1: Hindi, heavy din yung word na yun. Oo. Diba? Commitment. Kasi nga, isa yun sa mga bagay na, yun nga, paninindigan mo, kailangan mo ng consistency, discipline, di ba? Ang dami mo kailangan ibuhos at ilaan para doon sa commitment na yun.
0: True.
1: Di ba?
0: Tsaka ano, yun nga, tama nga yung sinabi no, ni Ate Maria. Kapag, madali eh, kapag motivated ka pa, kapag excited ka pa. Pero paano kapag pagod ka na? Paano
1: kapag pagod na pagod na pagod na pagod.
0: Mapapasayaw ka na lang nun pag ganun.
1: Sayaw na lang po tayo.
0: Oo. O kapag walang nakikita ang resulta, di ba, feeling natin wala naman nangyayari, tigil ko na nga lang to, di ba?
1: Yes.
0: Sa, naalala ko kasi, pag nun, di ba, nung estudyante tayo, kapag bago yung ballpen mo at saka notebook mo, sipag na sipag ka magsulat. Pero kapag kalagitnaan na ng school year, di ba, parang tamad na tamad ka na magsulat.
1: Oo, kasi nawawala na yun.
0: Di ba?
1: Minsan nawawala na yung mga ballpen na bago.
0: Oo. Kasi ba, yung ano mo, yung notebook mo, naluluma na. Diba? Parang sa una nga lang minsan talagang nakaka-motivate at excited tayo. Pero yun nga, mahalaga na maging committed pa rin tayo.
1: Yes.
0: Kahit na nakakapagod, na mahirap. Diba?
1: Diba? True. Very well.

0: Araw-araw talagang desisyon yun. Lalo na kapag marami tayong pinagdadaanan mm-hmm. na feeling natin pumipigil, nagiging hindrance dun sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Eh, araw-araw talaga yung desisyon na magpatuloy.
1: True. Diba? Correct.
0: Pero yun nga eh, sa lakas lang talaga ng Lord, mm-hmm. kaya tayo nagpapatuloy sa kung anong ginagawa natin ngayon.
1: Mm-hmm. Kasi nga, araw-araw, makakaramdam tayo ng pagod. Mm-hmm. Pero araw-araw din naman na bago yung grace ng Panginoon mm-hmm. para sa atin, di ba, kaagapay? Ito yes. si Ate Angela Cruz, magpatuloy. Ilang beses na ako nagsimula ng workout routine. Pagbabasa ng libro o pag-aaral ng bagong skill. Pero na-realize ko na hindi pala mahirap magsimula kapag inspired ka. Ang mahirap ay ipagpatuloy ito kapag nawawala na yung excitement at puro discipline na lang ang natitira.
0: Uy, totoo, no? Parang ang ano din, parang kagaya nung sabi mo, na madali talaga magsimula kapag motivated Mm-mm. ka, nandun yung fire mo.
1: Yes.
0: Diba? Ang bilis, ang dali lang magsimula. Mm-mm. Pero paano pag nawala na yun? Diba? Oh. Doon na magmamatter yung consistency. Mm-hmm. Diba? Na kahit hindi smooth yung mga bagay-bagay, eh, pinipili mo pa rin. Diba? Mm-hmm. Pinipili mo pa rin mag-show up.
1: Yes.
0: Ay, isa yan sa napakahirap gawin.
1: Oh,
0: yung mag-show up, lalo na kapag mahirap na yung sitwasyon. Mm-hmm. Pero, isa yun sa mga bagay na parang, ano, matuturing nating bravest move.
1: Yung mag-show up. Oo. Kahit na ayaw mo na.
0: Oo, parang hindi mo na alam gagawin mo. Yes. Pero nandun ka pa rin. Nag-show up ka pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yun lang.
1: Eh, two thumbs up ka dun. Pag nag-show
0: apat pa.
1: Up. Apat pa.
0: Sama mo na yung kagaling.
1: Oh, meron nga akong friend na nagsabi sa amin, eto, nung era na sabay-sabay kami nagpapapaya. Tapos sabi namin, nakakapagod na magpapaya at wala naman nangyayari. Ayoko na. Tapos sabi niya, the moment daw na nag-stop ka, tuloy-tuloy na yon, mas mahihirapan kang magsimula ulit.
0: Mm.
1: Kaya kapag sinimulan mo, ipagpatuloy mo talaga para talagang magawa mo yung goal mo. Kasi nga na, tama nga naman, kapag tinigil mo na, parang mas mahihirapan ka na ulit magsimula. At ipagpatuloy mo na lang, at least nasimulan mo na.
0: Totoo. Yeah. Yung kahit ba hindi ka 100%,
1: 100%.
0: Diba? Basta as long as nagpapatuloy ka, diba? Meron yung impact.
1: Yes, totoo. Meron yung aambag sa yes. iyong buhay, sa iyong paglago.
0: Mm-hmm. At ito, yun. Si Kuya Aris Castrana, sabi niya magpatuloy. Kahit pagod ka na, pero hindi ka sumusuko, malaking achievement na yun.
1: Uy.
0: Team, magpatuloy.
1: Yes. Si Mark Villanueva naman ay magsimula.
0: Mm-hmm.
1: Bilang overthinker, sobrang dami kong pagkakataon na gusto kong gawin ang isang bagay pero natatakot akong mag-fail. Kaya para sa akin, malaking tagumpay na yung masasabi mong, sige, susubukan ko.
0: Mm-hmm.
1: Ay, yung mag-take siya ng step ay malaking achievement na nga naman yun para sa kanya dahil alam natin to, bilang overthinker. Ito ang mahirap mag-isip. Yes. Ano tayo five steps ahead kung mag-isip. Wala pa yung problema. Pinaproblema na natin. Agree ka ba dyan, kaagapay? Relate ka ba dyan?
0: Oo. At yun nga din yung parang ano dun yung pangit doon. Kasi para nabasa ko lang, hindi ko exactly matandaan kung saan. Yung kapag iniisip mo yung isang problema, like wala pa, no? Hindi ka, wala ka pa doon sa sitwasyon na yun. Parang pinapadaan mo yung sarili mo sa problemang yun ng dalawang beses.
1: Ay, oo nga.
0: Kasi kumbaga wala pa.
1: Inisip mo na.
0: Tapos pag dumating na yung day na nandun ka na sa problemang yun,
1: dadaanan mo
0: ulit. So dalawang beses kang na-stress.
1: Oo. Tsaka ang tendency niyan, kapag dumating ka na talaga dun sa problema, drain ka na.
0: Oo.
1: Kasi nauna mo nang inisip . So ano pa yung energy mo na ilalaan para dun sa pagharap sa totoong problema?
0: Oo, diba? So isa sa mga bagay, no, kung kaya nating regulate.
1: Basta, note to self.
0: Oo. Note to self.
1: Diba?
0: Totoo, diba? Malaking bagay yun.
1: No.
0: Paalala din po yun sa aming dalawa ni Kayla.
1: True. Bilang mga overthinker. Thank you po, Kuya Mark.
0: At ayun, si Ate Zai Ayuban. Sabi niya, depende sa sitwasyon. May mga pagkakataon.

0: taong ang simpleng pagsisimula ang pinakamalaking panalo.
1: Uy! Winner!
0: Oo, diba? Pero yon, parang team ano siya. Magsimula.
1: Yun.
0: Team magsimula
1: siya. Team magsimula. Ito naman si Ate Trina Ramos, magpatuloy. Kasi ang buhay hindi naman sprint. Marathon siya. Maraming tao ang nagsisimula ng business, ng relationship, o ng pangarap. Pero kakaunti ang nananatiling committed kahit may challenges. Kaya para sa akin, consistency is success.
0: Ayun.
1: So consistency. Magpatuloy. Yes. Hashtag consistent.
0: Yun. At ito sa ating ongoing streaming, si Ate Lolita Colopano Rocha. Sabi niya, blessed afternoon po. Ang mas malaking achievement daw para sa kanya ay makapagtapos ng pag-aaral at maging successful ang kanyang tatlong anak. Wow. So yun, laban lang po. Opo. Tuloy-tuloy lang po tayo.
1: At nakakatuwa, no, ang achievement para sa kanya ay yung para sa ibang tao, oo, para sa kanyang mga anak. Napaka-selfless ni Ate, yeah, Lolita.
0: As a mother.
1: Yes. Si Ate Alma Abelia naman, dati ginusto kong wag ipagpatuloy. Isang panaginip nagpabago sa akin kung bakit ako nagpapatuloy. Salamat daw dahil ipinagpatuloy ko. O, di ba, may mga ganyan tayong moment, mm-hmm, na kapag ipinagpatuloy natin, pag narating mo na yung goal mo, yun na lang, ipagpapasalamat mo na lang na ipinagpatuloy mo. Mga buti na lang moment.
0: Oo, diba? Buti na lang. Buti mo. Parang bawat ano may kanta.
1: Musical tayo dito.
0: At ayun, si Ate Shane Ranilio, sabi niya, mas malaking achievement ang magsimula ulit pagkatapos ng isang malaking setback. So yun. Parang ang galing nito, ha. Parang dalawa sagot niya dito, ha. Parang magsimula ulit at magpatuloy ito. Kasi, di ba, parang ang magsimula ulit after or pagkatapos ng isang malaking setback.
1: Ay, ano yan, no? Isa din yan sa mahirap.
0: Oo.
1: Kasi ang tendency niyan, takot ka na. Na
0: ma-discourage.
1: Yes, diba? Ma-discourage tayo. Pero yung magpatuloy ka after ng, magpatuloy at magsimula ka ulit after ng setback, ay malaking bagay nga naman yan.
0: Yes.
1: Si Ate Joy Alonzo ay magpatuloy. Kasi kahit gaano kaganda ang simula, wala rin kung hindi mo tatapusin o ipagpapatuloy. Ang daming pangarap na namamatay, hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa pagkawala ng tsaga.
0: Ay, oo. Isa din, no? Tsaga din.
1: Yes, tsaga. Pagtsatsaga.
0: Dahil pag may tsaga,
1: may nilaga.
0: Yeah. Hashtag tinola. Ba't tinola?
1: Uy, perfect yan na yung makulimlim. Di ba yung mga may sabaw?
0: Oo.
1: Mauuwi na naman sa ulam.
0: Ito na naman tayo. Craving na naman. At ito si Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, ay magsimula. Kasi lahat ng success stories ay nagsimula sa isang simpleng, subukan ko kaya.
1: Yun.
0: Oo nga naman. No? Kung iisipin din natin, no, yung mga successful na tao na nakikita natin or naririnig natin, minsan din niyang natakot.
1: Ay, diba? True.
0: Na magsimula. Yes. Or minsan din niya nawala ng courage na magpatuloy. Mm-mm. Pero, yun nga.
1: Nagpatuloy pa rin
0: sila at nagsimula pa rin sila despite and in spite of, diba?
1: True. Oo. Kaya patuloy lang tayo, kaagapay. Gaya ni Ate Hana Garcia, para daw sa kanya ay magpatuloy. Lalo na kapag walang nakakapansin ng effort mo.
0: Mm.
1: Ang sarap isipin na ginagawa mo pa rin yung tama kahit walang applause or recognition.
0: Mm-hmm.
1: Uy, oo nga, no? Kasi aminin naman natin, minsan naghahanap din tayo ng affirmation.
0: Yes.
1: No? Galing sa ibang tao. At mahirap nga naman minsan magpatuloy kapag hindi natin yun nakikita kasi feeling natin parang baliwala,
0: mm-hmm,
1: yung ating ginagawa. Pero yun nga, magpatuloy pa rin.
0: Totoo.
1: Despite na walang recognition.
0: Oo. At yun nga eh, magandang paalala din yun na wala man nakakakita, diba? Pero ang Panginoon nakikita yung,
1: amen,
0: ginagawa mo.
1: Oo, true.
0: Diba? Yun dapat yung mag-matter. Mm-hmm. Or mas mag-matter.
1: Yes.
0: Diba?
1: Agree.
0: Yeah.
1: Yun, kaagapay, napakasarap ng ating kwentuhan. Pero ang reminder dito sa atin ay, ikaw man ay nasa season ngayon na magsisimula ka o ikaw man ay nagpapatuloy ka sa iyong nasimulan, eh ang mahalaga naman talaga dito ay nandun yung Panginoon sa kwento mo, di ba?
0: Yes.
1: Hindi lang yung sarili mong lakas, pero yung Panginoon ay nakikita at syempre ang glory pa rin at the end of the day ay sa Panginoon lang.
2: Amen!
0: At yun nga, no? Talagang yun yung baunin natin, yung assurance na anumang sitwasyon o anumang pagkakataon, yung Panginoon na sumama sa atin noon is the same God na sasama sa atin kung magpapatuloy man tayo or magsisimula muli. Mm-hmm. Diba?
1: True. Anumang season ng ating buhay ay nananatili siyang Diyos.
0: Yes.
1: Napakagandang assurance naman yan para sa atin kaagapay. Kaya ikaw ba ay nagsisimula or nagpapatuloy? Lagi mo lang isama ang Panginoon.
0: Amen.
1: Yun, at salamat sa iyo, kaagapay, na nagpatuloy sa pagsasend,
0: yes,
1: ng inyong mga kasagutan at tayo ay nagpapatuloy na dito sa ating end part ng ating programa. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team, andyan si Angelica Calayag, maging ang ating mga interns from Bulacan State University.
0: Thank you so much din sa ating broadcast engineers, David Tabo, at sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you po sa inyong assistance.
1: Yun, at sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli, ito po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabo, at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations

0: Inspirations Unlimited.
1: Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito'y sa kung paano siya ikinagalang sa loob ng tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito'y sa kabigatang kaya niyang batiin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat, magmahal sa kanyang nag-iisang kapiyak.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Balita kag-iban pa.
1: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag-iban pa.
2: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kagkaroon, yari ang inyo host.
3: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Martes dira sa imo abyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan diri sa Jesus 2DXKI sa programa Balita kag Iban Pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 4:45 subong nga hapon. Extended kita hasta buwas kay yara sa staff retreat or recharge ang aton sister station 702 DZAS. So special program sila subong. So hasta alas 4:45 kita anay diri sa aton nga programa. Magabalik ang hudyat balita sa Webes sang hapon. So magabalik man kita sa aton 4 to 4:30 time slot by Thursday. Hello, kag happy listening dira sa imo, Sis Beveline, kag Jandi. Hello man kay Miga siya nga nag-connect diri sa aton program makahapon. Kabay gapamati, kadagyapon Miga. Hello man da kanday, paring Ray, maring Abe, ati Isha nga naghapit diri kahapon. Taga-ananay naton, ligwang aton una nga segment, ang mga pahibalo paagi sa action line nga idulong sa aton ni Miga Jen.
4: Action. Power advisory halin sa Socotec 1 may ara sang brownout sa June 23 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 91. Sa June 24 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 92. Sa June 25 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 25. Sa June 26 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang Barangay Simsiman kag Matapol sang Norala. Sa June 27 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan area sang Barangay Upper Sipakas sang Sorala kag Barangay Ned sang Lake Cebu. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
5: Action! Line!
4: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12. Ang outbound lane, atubangan sang Chowking Phoenix, pakadto sa Silway Bridge, temporaryo anay nga siraduhon, umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Inisya para makompleto ang Mabuhay Underpass Project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Gensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may aras ang delay kag sundon gid ang mga traffic sign kag on-site enforcer.
5: Action! Line!
4: Ang CEF may aras ang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Dia, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned kag Norala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon ang venue sa Bec Banga South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Corona Del 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
5: Action! Line!
4: Ang FEBC Philippines, kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines, may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
5: Action! Line!
4: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
5: Action! Line!
4: Inapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
5: Action! Line!
4: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
5: Action! Line!
4: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sino ang pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tibali for submission and inquiries.
5: Action! Line!
4: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
5: Action! Line!
4: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
5: Action! Line!
4: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
5: Action! Line!
4: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
5: Action! Line!
4: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Wayawaya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements: Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin TESDA Scholar, ang TESDA Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang Organic Agriculture Production NC2 25 slots under Training Scholarship Program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
5: Action! Line!
4: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Role Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
5: Action! Line!
3: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Para sa mga sakop sang feeder 91 ang power supply dira sa inyong lugar magabalik karon alas 5 sang hapon. Apektado dira ang portion sang Banwa sang Banga kag Norala. Ini related sa barangay line clearing plan implementation sang Socoteco 1. Nagapadayon ang aton bayanihan kaupod ang Operation Blessing World Vision kag Feel Rads. Buligan naton ang aton iyang mga kababayan nga grabe nga naigo sang linog sa pilaka area dali sa South Central Mindanao. Pwede ka magpadala sang imong bulig through GCash. Good news kay ang FEBC Philippines, isa naman sa mga biller sa GCash. Pwede nyo man i-check ang aton nga FB page para sa mga luyag mag-send through our bank accounts. Visit ang febc.ph/give and mag-message sa 0927-778-6909 or sa 0967-333-5605 para ipabalo ang inyong donation ginagahin nyo ina para sa aton bayanihan. Gani abyan ginauhag gid ikaw to give, pray, and share. This time, linto naman kita sa aton inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo. Ano bala ang ginhambal sang pulong sang Ginoo para mahalungan nato ng aton kaugalingon batok sa mali nga mga desisyon? Pamatiya ang aton asa ka pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
6: Alam mo ba na ang kalagayan mo ngayon ay halos sumatotal na mga tinanggap mo at mga tinanggihan mo? Totoo na maaaring may mga bagay na hindi mismo ikaw ang may dulot sa sarili mo, pero hindi pwede na hindi natin kilalanin ang ating responsibilidad sa kinalalagyan natin sa kasalukuyan. Kapag inoobserbahan ko ang buhay ng mga bata, madalas ay napapaisip ako. Paano kayang mula sa simpleng buhay na walang masyadong komplikasyon at mabibigat na responsibilidad ay nagiging isang adult na gulong-gulo sa kinahihinatnan ng kanyang buhay? Sa pagitan ng dalawang seasons ng buhay, yung panahon ng pagkabata at pagtanda, ay ang mga napakaraming mga kapasyahan na siyang huhubog sa buhay ng isang tao. May mga bagay na hindi tama pero gugustuhin at ipaglalaban pa. At mayroong mga bagay na tama pero aayawan at iiwasan pa. Meron kasing mga bagay na masaya sa umpisa pero dusa ang dala sa dulo. At meron ding mga bagay na mahirap sa umpisa pero kaayusan ang ibubunga. Kaya kung magpapasya ay hindi talaga pwedeng yung saya at kasalukuyan lamang ang iisipin. Dahil ang anumang tanggapin mo ngayon ay huhubog sa iyong buhay. At kung ano rin ang tanggihan mo ay maaari ding pagsisihan bandang huli kung ito yung tama pero hindi ginusto. Ang sabi ng Salmo 86 verse 11, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan at susundin ko ito ng may katapatan. Bigyan niyo ako ng pusong may takot sa inyo. Nakasaad sa verse na ito ang paraan upang mapag-ingatan ang ating sarili at hindi makagawa ng mga kapasyahan na balang araw ay pagsisisihan natin. Hindi lang ito tumutukoy sa kung ano ang dapat piliin, kundi sa pamamaraan ng Diyos. Ang pamamaraan ay may kinalaman hindi lamang sa tamang pagpipilian, kundi sa mga values na magdadala sa atin sa tamang kapasyahan. Minsan kasi, gusto lang nating malaman kung ano ang pipiliin at hindi tayo interesadong magpahubog sa Diyos upang ma-develop sa atin ang tamang values. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagpili ng tamang opsyon, kundi ang pagyakap sa tamang values o mga pamamaraan. Hindi lang tungkol sa isang desisyon, kundi tungkol sa pagbabago ng lifestyle na magdadala sa tunay na kaayusan. Ang lifestyle na may pagsunod at pagtalima sa values na nais ng Diyos ay siyang lilikha ng isang buhay na makabuluhan at tunay na pinagpala. Hindi madali, pero makakaasa ka na kapag ang kalooban ng Diyos ang iyong pinili, ang sumatotal, hindi mauuwi sa mali ang iyong pagpili. Kaya, asa ka pa.
0: Balita kag-iban pa.
3: Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Abyan, may pagbag-o ba sa aton nga lifestyle nga nag-adoptar sa mga values nga luyag sang Ginoo sa aton kinabuhi? Kung himuon naton ina, hindi magmali ang aton nga pagpili. Kay gingiyahan gid kita sang kamatuoran sang pulong sang Ginoo. Linto naman kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hunyo 23, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, Coronadal City Hall nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping National Assessment. Harap mo linis mo program formal nga ginlunsar sa Coronadal. Mga bag-o nga pasilidad sa Coronadal City District Jail formal nga gin-turnover. 21 anyos nga estudyante ginbawian sang kabuhi bangod sa road crash sa Surala. Duha ka bag-o nga farm tractor gin-turnover sa Pulomolok. DSWD nagpadala sang dugang 7,000 ka family food packs sa South Cotabato matapos ang linog. Mga alkalde sa Soxergen nakatala sang mataas nga governance ratings sa RPMD survey. 5 ka emergency water kiosks ginpahamtang sa mga komunidad nga apektado sang linog sa Sarangani. World Rainforest Day ginpatigayon paagi sa tree growing activity sa Cotabato. Kampanya nga Rido Free Gun Free Peace Centered Community sa Sulu posible palaparon sa iban pang probinsya. Sa balita nasyonal, DepEd Region 8 ginsiguro ang suporta sa mga biktima sang San Jose National High School shooting. DIR kag NBI naharang ang 22 ka container sang illegal nga sigarilyo sa North Harbor. BIR mag-abri sang one-time tax abatement program. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Madinalag-on nga nakapasa ang LGU Coronadal sa 2025 Good Financial Housekeeping o GFH National Assessment sang Department of the Interior and Local Government isip pagkilala sa padayon nga pagpasanyog sang maayo responsable kag matutom nga pangginobyerno. Suno sa lokal nga gobyerno ang pagkapasa sa nasambit nga assessment nagapakita sang maayong nga pagdumala sang pondo sang syudad kag pagsunod sa mga pagsulundan sang transparency kag accountability sa serbisyo publiko. Ginapamatud-an sang GFH assessment ang duha kahaligi sang maayong nga pangginobyerno lakip ang financial administration base sa report sang Commission on Audit kag full disclosure transparency sa mga dokumento pinansyal sang

mas limpyo kag hapsay nga palibot. Ginpangunahan ni Mayor Erlinda Araquil ang paglunsar sang programa kaupod ang City Environment and Natural Resources Office o SENRO, mga barangay, kag mga representante sang business sector. Ginpatigayon ang aktibidad kadungan sang flag raising ceremony kag Monday convocation sang Lunes sa lobby sang City Hall. Tinutuyo sang programa nga palig-unon ang hibalo sang mga pumuluyo angot sa importansya sang kalimpyo kag responsibilidad sa palibot sa idalom sang prinsipyo nga ang kalimpyo dapat magsugod sa akon. Suno sa LGU, hindi lang simple nga pagpanglimpyo kun pagkuha sang basura ang tinutuyo sang programa, kundi ang pagbag-o sang paminsaron sang mga pumuluyo, padulong sa disiplina, kahapsay kag pagbinuligay, agod makakriar sang mas limpyo kag mas hingpit nga komunidad. Gin pasidunggan ni Regional Development Council 12 Private Sector Representative for the Economic Sector, Dr. Rolando Doria, ang lokal nga gobyerno sa pagpasanyog sang environmental responsibility kag community pride. Nagbahayag man sang suporta ang mga representante sang barangay kag negosyo para sa kalambuan sang programa. Nagpasalamat si Mayor Araquil sa padayon nga pakigbahin sang nagkalain-lain nga sektor kag ginaauhag ang tanan nga pumuluyo sa pagpadayon sang kalimpyo kag kahapsay sang syudad. Nagtakop ang programa sa isa ka ceremonial signing sang pledge of support isip simbolo sang paghiliusa kag pagbinuligay sang nagkalain-lain nga sektor para sa tinguha sang mas limpyo kag mas mainuswagon nga koronadal. Formal nga gin turnover sang LGU Coronadal ang pila ka bag-o nga pasilidad sa Coronadal City District Jail sa pagpanguna ni Mayor Erlinda Araquil sang Lunes. Lakip sa mga gin turnover ang multipurpose hall, livelihood area, searching area kag visitation area nga ginaexpektar makabulig sa pagpalig-on sang mga programa nga nakatutok sa ikaayo, rehabilitasyon, kag pag-uswag sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Sa iya mensahe gin pabutyag ni Mayor Araquil ang importansya sang pagbinuligay sang nagkalain-lain nga sektor, agod mapalapad ang oportunidad para sa pagkat-on, pagbansay sa panginabuhian, kag pagpabaskog sang relasyon sa mga PDL sa ila pamilya kag komunidad. Suno sa lokal nga gobyerno ang mga bag-o nga pasilidad kabahin sang padayon nga kooperasyon sang City Government, Coronadal City District Jail kag iban pa nga kabulig halin sa pampubliko kag pribado nga sektor agod mas mapaayo pa ang mga serbisyo kag programa nga ginahatag para sa mga PDL. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka 21 anyos nga estudyante matapos na imbolbar sa road crash samtang nagamaneho sa iya motorsiklo sa National Highway Barangay Dahay Suralak kagina sang kaagahon. Suno sa report sang Surala Municipal Police Station, alauna imedya sang aga nakabaton sila sang radio call halin sa Peace and Order Council nga nag-report sang vehicular crash sa nasambit nga lugar nga ginabulubanta mga 6 ka kilometros halin sa ila standby point. Sa paunang investigasyon, ginkilala ang biktima kay alias MJ, sultero estudyante, residente sang Santo Niño, South Cotabato. Ginamaneho niya ang isa ka itom nga Yamaha Sniper 150 motorcycle samtang nagabiyahe halin Surala padulong Santo Niño. Samtang nagalabay suno pa sa kalsada, nadulaan ini kontrol sa iya motorsiklo. Bangod sa kakusog sang impact, nakaangkon ini sang grabe nga pilas sa ulo. Gilayon gindala sa Sox Surgeon General Hospital apang gindeklarar dead on arrival sang attending physician. Padayon ang investigasyon.

sang Surala Municipal Police Station agud matumod ang kabug-usan nga detalye kag posible nga rason sang insidente. Formal nga gin-turn over sa lokal nga gobyerno sang Pulomulok ang duha ka bag-o nga farm tractor isip kabahin sang padayon nga pagpanikasog sang lokal nga gobyerno nga mapalapad ang serbisyo pang agrikultura sa 23 ka barangay sang Banwa. Suno sa lokal nga gobyerno ang duha ka farm tractor pagagamiton para sa disc harrowing kag plowing agod makabulig sa pagpasaka sang produktibidad sang mga mangunguma sa Banwa. Ang mga bag-o nga kagamitan may kabug-usan nga balor nga 7 milyones pesos o kon 3.5 milyones pesos kada unit. Ang mga bag-o nga traktora igabulos sa duha kadaan nga unit kung sa diin ang isa padayon pang ginagamit apang nagakinahanglan sang maintenance samtang ang isa naman nagakinahanglan na sang repair. Napatuman ang proyekto sa idalom sang Support to Tractor Pool Program sang Office of the Municipal Agriculturist isip bulos sa nakapain nga capital outlay sang opisina. Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sang dugang nga 7,000 ka family food packs para sa mga pamilya nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa South Cotabato. Suno sa DSWD 12 ang nasambit nga supply sang pagkaon kabahin sang padayon nga relief operation sa mga apektado nga komunidad samtang ginahimo ang mga tikang para sa recovery kag rehabilitation. Ginpasiguro man sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga maayo nga mapanagtag ang mga food packs paagi sa disaster response mechanisms agud matumod ang mga pamilya nga mas nagakinahanglan sang bulig. Padayon ang koordinasyon sang pungsod nun kag lokal nga gobyerno para sa madasig kag maayo nga paghatag sang assistance sa mga apektado nga residente. Nagguwa sa pinakaulihing boses ng Bayan Index of Governance o IOG Surveys sang RPMD Foundation Incorporated nga nakatala sang mataas nga trust kag performance ratings ang mga city mayor sa rehiyon sang Soksarjen. Suno sa survey nga ginpatigayon sang Abril 1 tubtub 8, nagguwa sa resulta nga nakatala sang 84.7% si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, 84.2% si General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao, 82.9% si Kidapawan City Mayor Paulo Evangelista, 81.7% si Coronadal City Mayor Erlinda Araquel, kag 80.5% si Tacorong City Mayor Lina Montilla. Ginpahayag sang RPMD nga ang IOG isa ka composite measure sang trust kag performance ratings nga nagapakita sang pananaw sang mga rehistrado nga botante sa nahimo sang mga lokal nga opisyal. May margin of error nga positive negative 1% nga nagapakita nga lapit ang marka sang una nga duha ka mayor sa statistical range. Ginpartisiparan ang survey sang 5,000 ka rehistrado nga botante halin sa nagkalain-lain nga parte sang Soksarjen. Isa ini ka independent kag non-commissioned survey nga may positive negative 1% margin of error sa 95% confidence level. Ginusisa sa pagtuon ang nagkalain-lain nga aspekto sang pangginobyerno, lakip na ang leadership, fiscal responsibility, public service delivery, infrastructure development, peace and order, disaster preparedness, environmental management,
transparency, digital governance, kag responsiveness sa mga pumuluyo. Ginpahamtang sang Planet Water Foundation ang 5 ka Aqua Block emergency water kiosks nga may kabug-usan nga balor nga 7.5 million pesos. Iniagod makabulig sa mga komunidad nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa probinsya sang Sarangani. Ginbaton sang gobyerno probinsyal sang Sarangani sa pagpanguna ni Governor Rogelio Pacquiao ang donasyon sang Domingo, kag ginpahayag naman sang gobyerno probinsyal ang pagdumala kag pagmentenar sa mga pasilidad. Suno kay Environmental Conservation and Protection Center Program Director kag Provincial Environment and Natural Resources Office Officer in Charge Cornelio Ramirez Jr. nga ang kada unit may balor nga 1.5 million pesos kag may kombinasyon nga water pumping, filtration kag chlorination system nga naghatag sang limpyo nga tubig para sa pag-inom, pagluto kag adlaw-adlaw nga gamit. Gilayon nga ginpahamtang ang mga kiosks sa mga evacuation site sa Barangay Small Margus kag Barangay Pangyan Saglan, Barangay Sapu Padido kag Barangay Libi sa Banwasang Malapatan kag sa Malapatan Elementary School. Ang nasambit ng mga lugar temporaryo nga ginatiniran sa mga pamilya nga nagbakwit bangod sa linog. Suno kay Ramirez, dako nga bulig ang mga kiosks para sa mga komunidad nga nagsalig sa groundwater. Ang mga filtration system makabulig nga mapamag-an ang problema sa pagkuha sang limpyo nga tubig kag makaproteher sa mga residente batok sa mga sakit nga ginadala sang higko nga tubig. Ginpatigayon sang Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office o DNR 12 Penro, Cotabato ang pagselebrar sang World Rainforest Day paagi sa isa ka tree growing activity kag environmental education tour sa Agroforestry Research Development and Extension Center o ARDEC sa Barangay Amas, Lunes nga adlaw. Kaupod sang mga on the job trainees halin sa Notre Dame of Kidapawan College, nagtanom sila sang 50 kasidling sang indigenous trees sa sulod sang pasilidad. Dugang pa sa pagtanom, ginpaathagman sa mga partisipante ang importansya sang ekolohikal nga benepisyo sang mga indigenous trees nga makit-an sa arboretum sang ARDEC. Ginaselebrar kada Hunyo 22 ang World Rainforest Day. Agod mapalapad ang ihibalo sang publiko sa papel sang rainforest sa pagproteher sang biodiversity, regulasyon sang klima kag paghatag sang limpyong hangin kag tubig. Suno sa DNR, tinutuyo sang aktibidad nga palig-unon ang environmental awareness sang mga kabataan kag awhagon ang mas lapad nga partisipasyon sa pagpanalipod sa mga kagulangan kag iban pa nga natural nga manggad.

0: Ginatun-an sang Western Mindanao Command o WestMinCom ang pagpalapad sang kampanya nga Rido-free, gun-free, peace-centered community sa iban pa nga mga lugar sa Mindanao matapos ini nagpakita sang positibo nga resulta sa pagpabilin sang kalinong kag kaayuhan sa probinsya sang Sulu. Suno sa pagdumalahan sang WestMinCom, tinutuyo sang inisyatibo nga mas mapabakod ang pagbuligay sang mga ahensya sang gobyerno, lokal nga gobyerno, kag mga komunidad para malikawan ang mga armado nga inaway, mabuhinan ang paglapta sang illegal nga armas, kag maduso ang isa ka malinong nga palibot. Isip kabahin sang plano, ginatun-an sang militar ang mga madinalagon nga strategiya kag programa nga ginapatuman sa Sulu para mapaambit ang mga ini sa iban pang lugar nga sakop sang ila operasyon. Nagapati ang mga opisyal nga ang napamatud-an nga epektibo nga pamaagi mahimo magserbi nga modelo para sa iban pang probinsya nga padayon nagaduso sang kalinong kagkauswagan. Ginaexpektar nga paagi sa mas malapad nga pagpatuman sang kampanya, mas madamo nga komunidad ang makabenepisyo sa mas mabakod nga seguridad, paghiliusa kag malinong nga pangabuhi. Padayon naman ginahatagan importansya sang WestMinCom, ang importansya sang pakigbuylog sang publiko, mga lokal nga lider kag iban pa nga stakeholder para mapabilin ang nakabuot nga kadalag-an sa kalinong kag masiguro ang malungtaron nga kabakod sa rehiyon.
1: Balita Nasyonal.
0: Nagpalabot sang suporta ang DepEd Region 8 sa mga estudyante magtutudlo kag pamilya nga naapektuhan sang pagpanglutang sa San Jose National High School. Suno sa ahensya, nakigangot na ini sa PNP, Tacloban City Schools Division Office kag iban pang talatapan para masiguro ang seguridad kag makahatag sang psychosocial support sa mga apektado. Padayon naman ginaimbestigaran sa mga otoridad ang insidente samtang nagapanawagan ang DepEd sa publiko nga likawan ang pagpalapta sang hindi beripikado nga impormasyon. Nakumpiskar sang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pakigbuylog sang National Bureau of Investigation o NBI ang 22 ka container van nga may unod nga mga ilegal nga sigarilyo sa container yard sang Carlos A. Gothong Lines Incorporated sa North Harbor, Tondo, Manila. Base sa impormasyon halin sa NBI, gilayon nagpagwa sang mission order si BIR Regional Director Ramir Makatangay para pahanugutan ang mga tinawo sang Revenue Region Number 6, City of Manila and Palawan kag Regional Investigation Division kaupod ang operatiba sang NBI nga inspeksyonon kag kumpiskahon ang nasambit nga shipment. Ginabulubanta yara sa 30,800 ka master cases sang sigarilyo ang kabugusan nga volume sang nakumpiskar. Sa 22 ka container van, pulo ang nainspeksyon kag napamatud-an nga may unod nga mga sigarilyo nga wala sang nagakaigo nga internal revenue stamps samtang ang nabilin nga mga container ipaidalumpas sa beripikasyon kag inventaryo. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, pamatuod ang operasyon nga padayon nga ginapabakod sang ahensya ang kampanya batok sa iligal nga negosyo sang sigarilyo kag iban pang excisable goods. Sa koordinasyon sang Bureau of Customs sa mga container van, temporaryong ginsilyuhan kag ginbutang sa isa ka lugar samtang ginahulat ang opisyal nga inventaryo. Maghatag man seguridad ang Philippine Coast Guard para masiguro ang kustodiya sa mga container tubtob sa natalana nga joint inventory sang BIR, NBI kag BOC. Sa ulihi nga balita national, ginlunsal sang Bureau of Internal Revenue o BIR ang one-time tax abatement program para sa mga micro taxpayers. Agud mabuligan sila nga kayuhon ang ila delinquent accounts kag makaumpisa liwat nga wala sang mabugat nga pala sa anon. Sakop sang programa ang mga negosyo nga may tinuig nga benta nga hindi maglampas sa 3 milyon pesos kag may tax liabilities nga hindi magtaas sa 80 mil pesos. Ang mga kwalipikadong aplikante mahimo mag-avail tub-tub Disyembre 31 subong atuig. Suno kay Commissioner Charlito Mendoza, tinutuyo sang programa nga suportaran ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga himuon mas dali ang pagsunod sa buhis kag himuon mas accessible ang serbisyo sang gobyerno. Dugang pa ni Finance Secretary Frederick Go, kabahin ini sang ease of doing business reforms, agod buligan ang gagmay nga negosyo nga makapadayon sang maayo. Ang mga aplikante kinahanglan magbayad sang 5,000 pesos nga abatement fee kag magsumiter sa aplikasyon sa ila Revenue District Office. Kung makompleto na ang requirements, paghatagan sila sang Certificate of Availment, isip pamatuod nga sirado na ang ila kaso. Paagi sini, ginaexpektar sang BIR nga mas madamo nga micro taxpayers ang mangin masinulundon kag makaumpisa liwat sang limpyo nga record. Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayaw.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Napakagandang araw na lika ng ating Panginoon. Sana kayo ay tuyo, kayo man ay naulanan, at kung kayo naman ay naiinitan, sana ay makahanap kayo ng refreshment. Ito po ang araw na lika ng ating Panginoon. Walang kapalit ang bawat araw na binibigay niya para sa atin. Papuri Radio Show Tuesday Edition time na. Kaya, here we go. Shout out muna sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, maging sa ating mga kaibigan sa Bacolod, 1233 DYVS, Isabela, 1143 DZMR, Legazpi Albay, Care 104.3 The Way FM, at sa Cagayan de Oro, New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang lahat po ng mga awiting marinig nyo sa araw na ito ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre sa inyong paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, at marami pa pong iba. Yan, at kung gusto niyo pong marinig kami, ang lahat ng programa ng 702 DZAS, at gusto niyong kapiling yan habang kayo ay nagda-drive or kayo nag-aaral, pwede po, i-download nyo lamang po. Basta dala nyo yung mobile phone, download nyo lamang po ang 702 DZAS mobile app sa inyong paboritong app store or play store. At nandyan lamang, kung hindi nyo po mahanap, ay bisitahin po ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio, para sa QR code. Alright! Last week po, finiture natin ang Papuri 16. Yan po ay nirelease noong 1998. Sinundan siyempre ng Papuri 17. Yan po. Naalala ko ito eh. Tandaan

Tanda ko pa si Kuya Kaloy, kinausap ako ating presidente nung time na yon, Pastor Carlos Peña. Sabi niya, Junji, pwede bang yung susunod na papuri, eh yung something naman na pwedeng masayawan at mapalapakan, meaning habang nagpupuri, napapasayaw, napapalapak, napapataas ang kamay, pwede bang ganun? So nanawagan po tayo na lahat po ng sasali ay upbeat songs at mga awiting pagpupugay sa ating Panginoon. At naku, overwhelming, if not mistaken, over 300 entries po ang natanggap natin. At ang ating pong napili ay, if I'm not mistaken, parang 12 lamang or 10 lamang. Kaya naku, very privileged yung mga napiling mga awitin. At ito po yung mga awiting ito. Ito po ay Papuri 17. Ang pamagat po nito ay Diwang. Yan. Bakit ba Diwang? Kasi po ito ay short for pagdiriwang. At ito ay short din for diwa ng pagdiriwang. Kaya Diwang. Yan. Alam nyo naman, mahilig tayo sa mga play of words. Ito po ay na-release noong 1999. Simulan natin sa unang awitin. Tunay nga, likang awitin ni Jonathan Manalo, arreglo at inawit ni Mon Faustino. Naalala ko nung concert at pinerform ito ni Mon Faustino kasama ang Maneuvers. Yan, yan po ay sa UP Theater. Kung may video po kayo noon, naku, mamatamisin po namin. Gusto namin mapanood muli. Ito po ay 1999. Ano kaya mga itsura natin yun? Siyempre, yung theme song ng Diwang, dalawa po ang theme song actually. Ito po yung parang overture. Ito po ay instrumental, mga snippets, likha po ng inyong lingkod. Susundan ng Wala ng Iba. Lani Makaraig po ang composer, inawit ni Lala Directo de Rueda. Ito ay naganap. Ligang awitin ni Dennis Asuncion, inawit ni Mon Espia, if I'm not mistaken. Siya rin po ang nag-areglo nito at ng gitara at lahat. Yan, maraming salamat, Brother Mon. Yan lang po muna aming patikim from the Papuri 17 Diwang 1999 album ng Papuri. At matapos niyan, kung meron pang oras, magsisingi tayo ng ilang awitin from our catalog ng Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Sa inyo, O Diyos, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Unang Kronika, 29:11.
1: Papuri, FEBC Radio TV.
2: I hear you loud and clear.
1: Papuri with Junji Marcelo.
3: Hey, I love your music, man.
4: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
1: Live stream on YouTube.
5: I listen to it all the time.
2: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 CCAS.
7: You played the best music.
1: Papuri with Junji Marcelo.
8: Nagpapatuloy po ang napakagandang mga awitin ng Papuri 17, Diwang, na release noong 1999. Muli po, ang Diwang ay short for Diwa ng Pagdiriwang, kaya Diwang. Yes, at ito po ay pangalawa namang naipudus ko under the administration na ako po'y naatasan bilang executive director. Ito po ay utos ng FEBC at naalala ko noon when I was offered the job. Overwhelmed ako, feeling ko medyo hindi ko kaya, feeling inadequate, pero iba po ang Panginoon eh. Kapag talagang sinabi ng Panginoon, you go do that, tulad nung kay Moses at si Abraham, marami pang mga characters sa Bible, David and a lot of other characters na parang inadequate ang feeling nila. Yun, dun ang pinakamagandang posture, sabi nga ng aking isa sa mga kaibigang pastor, si Pastor Butch Diwa. Ayan ang perfect posture kasi dyan gagamit at gagalaw ang ating Panginoon sa iyong buhay. Kaya, yan po, produkto nga, Papuri 16 at ngayon naman ang Papuri 17. Tuloy-tuloy na tayo. At muli, mga kagapay natin sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, Your Positive Choice, ay sabayan niyo po kami. Sa mga awiting ito, tayo tumayo at tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Awitin ni Pastor Bong Hermosa. Maaari naman, ito ay areglo ni Mark Lopez. Napakagandang areglo. At inawit ni Chay Alegarbes. Siya rin po ang nag-backing vocals dito kasama kami. Medyo may crowd ka din sa dulo. Medyo nakikanta kami sa likod. Yan. Kaya simulan mo na. Yes, hindi ko po sinasabing simulan na natin. Ito po yung title ng awitin. Likang awitin po yan ni Henry Gasser. At inawit po ni Samantha Chavez. At ito po ay areglo pa rin ni Mark Lopez. Halatang halata. Likang awitin ni Laverne Ducot. Areglo ni Jimmy Antiporda. At inawit ni Jay Marquez. Backing vocals with Liza Del Valle. Yan. Naalala ko ito, ni-record namin sa Shekinah Records at recording studio. Jana Records po yung nag-produce, pero Shekinah Records recording studio po yung pinag-recordan. Medyo nalilito na ako, pero parehong may record naman yun. At ito po yung sa Makati. At nung time na yon talagang state of the art po yung recording na yon. At napakaganda nung recording session namin. Bumisita lahat sila. Yung si Laverne, yung arranger, si Jim Antiporta, si Jay Marquez, at dun dumating si Liza Del Valle. Napakaganda na kanyang backing vocals. Talagang kilabot tong awitin to. Napakaganda. At maging dun sa live performance sa UP Theater. Ang ganda ng performance ni Jay Marquez at kasama niya ang dalawang maneuvers, si Rene Sagaran at si John Supan. Shout out sa inyo, maneuvers. Susundan ng awiting Pusong May Galak. Ito inawit ng a few members of the company, si Ruben Laurente, Phoebe Magbanwa Pantoja at Andre Castillo. Ito po ilikang awitin ni Eugene Evangelista, areglo ni Maestro Mel Villena. Matapos niyan, kung may oras pa, magsisingin tayo nilang awitin sa ating Papuri at Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayaw.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show. Kaya lahat po ng bumati sa atin last week, babasahin na po natin ngayon. Hopefully, marami-raming nagpadala ng may Bible verse. Tingnan nga natin. Medyo marami. Maganda. Ako ay natutuwa. Basahin ko muna yung mga hindi nagpadala ng mga Bible verses. Hopefully, next time magpadala na kayo. At Telma Manjares, sabi niya, mapagpalang gabi po. Maestro Junji, God bless po from Calamba, Laguna. From Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone from Tarlac City. From Len Agdon Reyes, sa Diyos ang Papuri. Len, ba't di ka nagpadala ng Bible verse ngayon? Abangan ko yan, ha? Padala na today para next week mabasa natin. Sabi niya, sa Diyos ang Papuri, mapagpalang hapon po. Maestro Junji, listening from Palayan, Meba, Ecija. Si Brother Epifanio Salvador. Brother Epifanio, magpadala ka na po ng Bible verse. Talagang inaabangan ako po ang Bible verse niyo. Sabi niya, good afternoon, Papuri, nakikinig sa PM Radio, Papuri Music and Program Alay sa Panginoon. Yan ang pareho niyang pinakinggan. Salamat po. From Rosa Arigin, naku, wala pa rin Bible verse. Sabi niya, masayang hapon po sa lahat ng mga kapapuri. Mas masaya po ako kung may Bible verse kayo. From Brother Manolito P. Novello, blessed Tuesday po at wala rin Bible verse. From Nora Cancela, good afternoon po, Master Junji, to God be the glory. Sister Nora, padala naman po kayo ng Bible verse. Parang awa nyo na po. From Mercy Largado, indeed, God richly bless us all. God is good and faithful all the time. Salamat po, Merle Perez Largado. Huwag nyo pong kalimutan magpadala ng Bible verse. From Lulu Harabes Tapleras, wala rin siyang Bible verse, kaya nalulungkot ako. Pero gayon pa man, sabi niya, magandang hapon po, Kuya Junji, sa Diyos ang Papuri. From Leonida Rubio, kadalasan mayroon siyang Bible verse, pero today wala. Anyway, babasahin ko na din. Sabi niya, good Tuesday afternoon po, Maestro Junji Marcelo, sa lahat ng listeners ng Papuri, sa Diyos ang Papuri. Salamat sa lahat ng papuring awit na pinapatugtog nyo. Kumbaga, sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Naalala ko yung theme song ng Papuri noon. Hindi ng Papuri, ng 702 DJS. Lika ang jingle ni Andre Junicio. Umaga, tanghali, hanggang gabi. Yeah. 702 DJS. Yan. So, yan. Pinatotohanan niya yung jingle na yun. Sabi niya, purihin ang Panginoon. God bless your ministry. Okay, babasahin ko na yung nag-iwan ng mga Bible verses. Shout out sa inyo at top fan kayo at brownie points. Yan. From Albert Cubang. Sabi niya, mapagpalang hapon po, Maestro Junji, sa lahat ng kapapuri. Nakikinig po online. Salamat, Papuri. Kanyang Bible verse ay, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at kayo din sa mga Griego. Romans 1:16. From Faustina Frankie Habla, talagang maaasahan kita, Sister Faustina, dahil may Bible verse ka. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang Papuri. Ang napapansin ko lang, Sister Faustina, laging misspelled yung pangalan ko. J-U-N-G-E-E po. Siguro sa bilis ng type niya, namimiss niya ang spelling niya ay J-U-N-G-G-E. Hindi po, J-U-N-G, 1G lang at double E. Yan. Sabi niya, sa Diyos ang Papuri at pasasalamat. Yung Bible verse ay Psalm 139:17. Tunay Yahweh, hindi ko kayang maabot ang inyong isip. Ang dami na inyong balak ay hindi ko nababatid. At yan. Yan po lahat ng mga nag-iwan ng Bible verse. Medyo konti ngayon. Damihan natin this week para next week. Umaapaw tayo ng mga Bible verse. Go? Yes. Go lang po tayo. Yan. Maraming salamat sa inyong mga pagbati. At mamaya tatalakay natin yung isang Bible verse dito. At ito po ay dadissect natin at kung paano ito nag-a-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At for now, ating pong pakinggan ang last 1, 2, 3, 4 songs ng Papuri 17 Diwang album. Masasabi mo, likang awitin ni Ronel Rubrica at arreglo ni Brian Kuwa, Zebedee Zuniga at Junit Banal, dalawahang tinig ito. Sa piling mo, Beryl Bye Bye, Ito ay areglo ni Maestro Arnel De Pano at ang kumanta po ay ang Sinag, Dada, De Pano Supnet, Niner De Pano at Raul Supnet. Aleluya ang aawitin, lekang awitin ni Maestro Marvin Querido. Ito ay composed by Khalil Stanley Refuerzo. Inawit, Dalawahang Tini, Jerry Gatchalian Hill at Trisha Amper Jimenez. At panghuling awitin, theme song po ng Diwang, Diwa ng Pagdiriwang, ang title po ng awitin. Ligha po na inyong lingkod using the chorus of Papuring Awit ni Herny Valino at Kenneth Tan. At inawit po ng inyong lingkod at ng Papuri Singers, kasama dyan spoken voice of Bishop Jonaver Luklukan at ilang po mga Papuri Singers. Ayan, napakasaya ng track na yan. Abangan nyo po yan. Pakinggan na natin, huwag na natin patagalin, at kung may oras pa po dyan, magsisingit pa tayo ng ilang mga Papuri at Waterwalk Record song. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

Kata sumayaw, tumula, sumigaw. Sa mabagal, malumanin at tiyempo umusal ng dalangin at tono. Tamang-tama ang bulong na awitin, dalang-dala ang banal na midhiin. Ngunit kung ang galak umaapaw, trato man ng iba'y magaslaw. Umindak, pumayak, pumalapalapak, yung mugyog sa tunog, mabilis na tutog. Ikasyento, 40 in weapon na salo. Hanapin natin sa versikulo 4, teka 3, pues, ang sabi ng Biblia.

ay tanong pasto, ano bang mas banal? Sa tiyempong humahataw o sa tiyempong mabagal? Ano bang mas pawon sa mata na may kabal? Yung ang tipo may sayaw o ang tipo may dasal? Hindi ba't sa puso pa rin tumitingin? Basta't may ganap at tapat.

buksat, tunog, mabilis na tugtog. Ikasyento, 40, inuwebe na salo. Hanapin natin sa versikulo 4, teka 3, pues, ang sabi ng Biblia.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Popuri Radio Show. And as usual, di tayo magpapaalam kung natin tatalakayin ang Bible verse. At ang ating kong napiling Bible verse ngayon ay yung iniwang Bible verse ni Albert Cubang, yung Roma 1:16. Sa English po, Romans 1:16. Tagalog muna, magandang balita, hindi ko inahihiya sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay, sa English naman, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Itong Bible verse na to ay very, very potent, very, very strong because meron siyang boldness. Sabi niya, I am not ashamed. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul at nung panahon yun, the very strong, the very powerful Roman world, ang message po ay to crucify Jesus, the Messiah. So therefore, talagang to stand with Jesus, talagang foolish yun at humiliating, at minsan it will cost you your life. Kaya nga, di ba, si Peter ay dinenay ang ating Panginoong Jesus dahil sa takot niya, no? Pero si Apostle Paul, he boldly declared and he's not embarrassed, hindi niya kinahihiya, and he finds confidence in the good news of Jesus Christ dahil yun ay absolute. I am not ashamed, sabi niya. Grabe ang declaration na talagang buwang loob. At sabi niya, it is the power of God. The power of God unto salvation. The original Greek word po nung power na yun ay dynamis or dynamis, which is coming from the word dynamite. Alam niyo po ba, dynamite, napakalakas yun, di ba? Or pag sinabi mong dynamic preacher, talagang punong-puno ng power, ano? Punong-puno ng conviction. Yan po ang ginamit na word ni Apostle Paul. Power of God. The gospel is not merely a philosophy, no? Hindi lang siya katang-isip or moral guideline. Ito po ay active at supernatural force na talagang nililigtas tayo, nirescue tayo spiritually and transforms us to something that God wants us to be. His very own, and transformed us, declared clean and sinless only by His grace. Ito po ay available sa lahat who accepts it. No? Kailangan tanggapin mo muna, syempre, para ikaw ay maka-enjoy ng benefits. Para yung merong nagbigay sa'yo ng isang privilege card, binigay sa'yo yan, at punong-puno ng privilege, pwede kang pumasok doon sa club, pwede mong i-order lahat ng gusto mong order, gusto mong mag-stay ka doon. Pero hanggat hindi mo nire-receive at ginagamit yung card na, hindi mo mapapakinabangan. Ganon din ang power ng ating Panginoon. Kailangan tanggapin natin, una, tanggapin natin na tayo ay on our own, hindi natin kaya ang buhay na ito, hindi kaya natin iligtas sa ating mga sarili sa eternal damnation. At by accepting this power of God, by accepting His most powerful, most potent gift, napaka-potent po ng gift na yun of salvation, He will transform spiritually from sinful to sinless only by His grace. At syempre, yung sa ending, meron sinabi yan. Bakit ba sinabing to the Jew first and also to the Gentile? Dahil lang, ibig sabihin nito, ang connotation nito ay merong universal accessibility ang salita ng ating Panginoon. Salvation is freely offered to all humanity regardless ng background, ng ethnicity, social standing, kahit ano ka pa at sino ka pa. Ang salita ng ating Panginoon, ang kanyang message of salvation, ang kanyang pag-ibig, kanyang agape love, available to everyone. Minention niya Jew first kasi in historical order, talagang dahil pinanganak ang ating Panginoon sa, you know, sa sa kultura na iyon reflects historical order. Wala namang preference yun. The gospel message was rooted in covenants made to Israel sa una and was presented to the Jewish people before extending to the rest of the world. Historical po yun, chronological. Pero ang ibig sabihin nito, universal accessibility. Sa lahat po, available po ang biyaya at pag-ibig na ating Panginoon. Kaya sabay-sabay po nating i-declare ito, for we are not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Yan, tandaan po natin yan. Lahat yan ay available para sa atin. Napakagandang Bible verse. Maraming salamat, Brother Treblasi Albert Cubang, sa iyong Bible verse. At dyan tuloy nagkaroon tayo ng vitamina at kalakasan sa araw na ito sa pamamagitan ng Bible verse na iyan. Okay. And with that, naku, kailangan ko na po magpaalam dahil mag-alas 6. Medyo na. Pero for now, gusto kong pasalamatan ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bokabe Transmitter Side. Broadtech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Reggie Villena. At ating Engineer on Duty, JV Tabua. At syempre ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. Shoutout pala sa ating mga FEBC employees na ngayon ay nagsasama-sama para sa team building activity. Shoutout sa inyong lahat dyan. Nawa ay napapagpala kayo at sabay-sabay nating sana ay sinabayan nyo, no? Kung kayo ay naka-online o kayo ay naka-tune in. Sana sabay-sabay tayong nagpuri kanina sa mga papuring awitin ng Papuri 17. Alright. At syempre, hindi ako magpapaalam kung hindi ko babatiin na aking paboritong human being in the world. Kaya ako sinasabing paboritong human being in the world. Paborito ko number one na persona sa buhay ko, ating Panginoong Hesus. Syempre, ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero, my favorite human being, lika na ating Panginoon, ang aking pinakamamahal na si Anna. I love you so much, my dear Anna. And I thank God for you. God's gift to me. At patuloy tayong talagang sa ating Panginoon ay umasa sa kanyang dakilang mga biyaya. Magagandang provisions coming from him. Excited about what's up and coming. Yan. At syempre, sa lahat sa inyo, mga sumubaybay sa atin sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Joy sa Cagayan de Oro, maging sa ating 702 DZAS app, at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon, huwag niyo pong kalilimutan. Una, ang ating Panginoon ay dakila at tapat sa ating lahat. Ako po si Junji Marcelo na inyong naging kaagapay. Nako, ako'y nabubulo na inyong naging kaagapay. At kapapuri sa edisyon nito ng Papuri Tuesday edition. Huwag niyo pong kalimutan. Pangalawang huwag niyo kalimutan na ito. No? Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: popuri.
1: Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
3: Wow!
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
3: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
3: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCA. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
3: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm-hmm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
3: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer or broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
3: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
3: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
3: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
3: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
0: Halin sa siyudad San Coronadal, ini ang 1062 DXKI, ang maabiyanon nga tingog sang Mindanao.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner ministries, partner stations, at tinggan mula Luzon, Visayas, Mindanao, gamit po ang iba't ibang mga radio stations, at syempre ang mga online platforms, kasama po ang streaming app, yung YouTube at maging mga Facebook pages ng inyong mga local stations. Maraming salamat po. Pag-aaralan po at patuloy nating tatalakayin yung God's greater plan. No, napakahalaga ito kasi kadalasan tayo po ay spiritually short-sighted. No? Ang ibig sabihin, sa mas madaming pagkakataon, ang naiisip lang natin is yung ating personal concern, at hindi po natin na-consider o naisasaalang-alang yung mas mataas na layunin ng ating Diyos. And sometimes, pag sinabi rin nating short-sighted, we think about the here and now. Ano ba yung ngayon? Ano yung para sa kasalukuyan? At hindi natin naiisip na ang pagkilos po ng Panginoon ay higit pa riyan. Ano po? In other words, ay hindi lang nakikita ng Diyos yung here and now, pati po yung mga magaganap at kailangan para sa future ay nakikita nga ng ating Panginoon. And having said that, tinatalakay natin na kung ano man ang agenda ng ating Panginoon, it requires Christ-like character. So, hindi po yan nakafocus lamang sa ating mga kakayahan, sa ating mga talento, spiritual gifts, pero yung character na kailangan para tayo po ay hubugin, palaguin, turuan, ay ginagawa din ng Panginoon sa ating buhay. Kaya importante ano, na talagang maintindihan po natin yung lawak ng pagkilos ng ating Panginoon. Yung formation ng character, dyan po tayo madalas nagkakaroon ng mga pagtatanong, pagtataka, pagdududa. Kung maalala ko, meron pong isang aklat sinulat ni Robert Clinton. Ang title po is The Making of a Leader. Isa po sa mga bagay na kanyang sinabi doon na yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa pamamagitan ng ating buhay. Dalawang bagay, ano? Yung personal, tayo po ay hinuhubog. At the same time, tayo po ay ginagamit. So, madalas daw, ang focus natin is on fruitfulness. Ibig sabihin, yung ating mga ginagawa, we want it to be fruitful, di ba? Usually nga, pag pinag-uusapan natin ang success, even in ministry, kadalasan po ang ating pinagtutuunan is fruitfulness. Ito ba ay naging mabunga? At madalas, pag sinabi nating fruitfulness, ay statistics-based. Yung bang dami, ilan, di ba? Ganyan ang mga pagtutuon eh. Pero mahalagang tandaan na hindi po ganoon eh. In fact, yung faithfulness, yan po ang dyan tayo i-reward ng Panginoon. If you remember, ang Panginoon mismo ang magsasabi sa atin, well done, good and faithful servant. Interesting, ano po, hindi sinabing fruitful servant. Kasi po may mga times talaga na kaya tayo nagiging mabunga sapagkat yung lugar na kung saan tayo itinalaga ay maaaring hinog na, handa na, o mas madali kumpara po sa pinaglagyan sa iba. So, ibig sabihin, pag sinabi natin ganyan, iba-iba ho ang magiging resulta. Yan po ang aasahan natin dyan. Iba-iba ang magiging resulta. At dahil nga iba-iba ang resulta, may mga tao na marahil po ay yung effort nila is not as much as the others, pero ang ministry po nila ay talagang makikita mo, it will bear much fruit. May mga pagkakataon naman po na marahil ay todo effort, pero dahil nalagay sa mga lugar na maybe it's more challenging o may mga ibang bagay na pagkilos ang Panginoon, so hindi natin pwedeng sabihin at isipin na palagi yung fruitfulness ay statistics. Kasi po, let me give you an example. Ano? Kung naalala niyo po si Philip and the Ethiopian eunuch sa Book of Acts, alam niyo ba na si Philip was basically ministering to a large number of people? Marami siyang pinaglilingkuran eh, nung time na yon. Ngayon, ang interesting po doon, he was pulled out from that ministry at inilagay po siya sa pakikipag-usap sa iisang tao, no? The Ethiopian eunuch. So parang kung statistics ang pagbabasihan, you would say na, teka lang, na-demote yata ito from doing a ministry large scale, tapos ilalagay mo sa isang tao. Di ba? And yet, because it was clear that it was the Lord's leading, pumunta po siya roon. And a lot of people would attribute yung pagdating ng Christianity in Africa through that. No? Yun po ang isa sa mga tinitingnang possibility na pinagsimula ng Christianity in Africa. Now, again, isa pang example ay kung maalala niyo po si... Ito pong si Apostle Paul, no? He was ministered to. Isang tao lang ito, pero yung taong ginamit ng Panginoon sa kanya para siya ay makakilala, ministered to one, pero alam natin na si Apostle Paul eventually ministered to a lot of people. Yung pong kalahati ng New Testament, siya po ang instrumental na ginamit ng Panginoon in writing. And not only that, of course, yung mga churches na na-plant believers who were strengthened then and now. So again, no, paminsan ang temptation is to assume that when you are faithful, you will be statistically fruitful. Not always the case, mga kapatid. Hindi palagi. At mahalaga pong maunawaan din natin na may mga times na talagang nada-downgrade natin yung pagtingin doon po sa formation ng character because we are so focused on ministry fruitfulness. So sometimes we get frustrated. Sabi nga ni Robert Clinton, madalas daw dyan ang frustration ng isang naglilingkod. Yung bang hindi mo mawari, bakit hindi nagbubunga? Eh kasi nga masyado tayong fixated sa statistics eh, no? Na para bang pag marami, palagi yan ang kalooban ng Diyos, yan ang pinagpapala ng Diyos. But God works in many ways. Hindi po laging yung dami sa kasalukuyan o yung statistics ang basihan. Kaya nga importante yung leading ng Panginoon eh. Kasi kahit si Jesus in his ministry, di ba? Alam natin that he fed the multitude, he ministered to a lot of people, but he focused on the disciples. Nag-Hudas pa nga yung isa eh, di ba? Pero mapapansin mo, after ng kanyang ascension, yung kanyang mga na-train continued with the ministry. Yan po ang reality niyan. Kaya nga po yung formation ng character is very essential because God has a greater purpose. Tayo short-sighted, God is far-sighted. No, marami siyang nakikita sa malayo, sa malapit, long-term. At yung formation ng character is very essential in ministry. Ang sabi ng isang author, when the future leadership responsibilities are especially difficult, God uses time to pass for the maturation process. He also allows trials. The larger the task ahead, the more difficult the trials. The larger the task ahead, the more difficult the trials. Kasi yung trials po, according to author Warren Wiersbe, ay maaring dalawang bagay. No? It's either for correction, may mga kailangang baguhin, alisin, ituwid, di ho ba? Kasi minsan, pag itong mga bagay na dapat pinagsisihan ay nariyan pa, hindi natin inaalis, sinusuko, pinagsisisihan, it will eventually create problems, especially pagka nasa mas malaki tayong ginagampan ng tungkulin. So, kailangan yung discipline process na yon na ibigay sa atin. And the other one, aside from correction or discipline, is perfection. No? Inaangat pa tayo ng Panginoon. And alam natin yan na sometimes yan ang pinakamahirap na parte na from better to becoming best, mas mahirap po yan eh kasi mas matindi ang sacrifice dyan. And sometimes hindi natin namamalayan what may be good enough now is not enough for what God has in store ahead. So, talagang may mga bagay po na pagdadaanan. Kaya nga, hindi ba na madalas yung madidinig din sa akin yung sinasabi na you are either too blessed to be stressed or too stressed to be blessed. Kasi ang ibig sabihin niyan, minsan, sa kasalukuyang kalagayan pa lang, overwhelmingly stressed na tayo. Grabe, no? Matindi na yung stress natin. How much more? Pag dumating pa yung mas malalaking bagay and kung sa kasalukuyan pa lang overloaded na tayo, paano pa po yung mga iba pang nais ng Panginoon na pagawa sa atin? Kaya muli, nililinaw po natin na may mga ginagawa ang Panginoon sa ating buhay na we may not always understand and appreciate. Kasi yung mga bagay na ito ay wala sa radar natin. Hindi natin nakikita, hindi natin naiisip. So, kaya mahalagang sa gitna ng mga challenges na ito, we learn to ask the right questions. Hindi yung, Lord, bakit naman ako ginanito? Eh kasi minsan yan ang tanong natin, ano? Para bang ang gusto lang natin at magbibigay ng kapayapaan sa atin, sagutin ng Panginoon kung bakit. Ang totoo po, pagka masyado tayo nagtuon dun sa bakit naman tayo ginanito, alam nyo ho, walang maibubungang maganda yan kasi una, kaya mo bang tanggapin kung ano man ang sabihin ng Panginoon, di po ba? Matatanggap ba natin yung kanyang isasagot sa atin? Maintindihan ba natin? Will it end the questions? Hindi naman eh. Dadami pa nga yung tanong natin eh. Si Habakkuk in the Old Testament actually did that. ang tanong niya, Lord, ikaw makapangyarihan, mahal mo kami, pero bakit naman nagkakaganito? Nasaan na yung mga dating pagkilos? Di ba? Pero instead of God explaining everything one by one, He just basically revealed who He is to Habakkuk. And nung maunawaan ni Habakkuk yung laki ng ating Panginoon, the questions disappeared. And he began to trust the Lord. Kaya isa sa napakagandang paalala coming from the Bible ay makikita po natin sa Habakkuk. At yan po ay matatagpuan natin sa writing sa Old Testament that reminds us of how great God is, no? Sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. So in Habakkuk chapter 3, ito po ang sinasabi. Let me read from verse 17 to verse 19. Even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer able to tread upon the heights. Napaka-powerful. Ito pong reminder na ito sa atin. Ano? Sobrang powerful. Bakit po? Kasi yung term na ginamit, even though. Ibig sabihin, yung problem was not really solved. The situation was not changed. Hindi naman na-solve yung problem. Hindi naman nagbago yung sitwasyon. Pero ang napakaganda po roon, yung attitude po niya ay nagbago. Yung attitude. Nung ma-realize niya kung gaano kadakila, kagaling ang ating Panginoon, kung gaano kalaki ang ating Panginoon, ano pong nangyari? Ang sabi niya is, yet I will be joyful in the God of my salvation. Hindi nabago yung sitwasyon, pero nabago siya. At nabago ang kanyang pananaw sa sitwasyon. The sovereign Lord is my strength. Tingnan niyo ito. He makes me as sure-footed as a deer able to tread upon the heights. Yung mountain deers po na ito, maakyat siya ng bundok, no? You can imagine na dalawa kasi, either God removes the mountain para mawalan tayo ng problema, or He will give you the strength to climb upon the heights, to tread upon the heights. And that's exactly what is being shared dito po sa Habakkuk 3:19. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. I will not remove the mountain this time, but I will give you the strength to climb this mountain. Because that strength is not only for this mountain, but it is also for the tasks ahead. Yan po yun eh. Kaya madalas mapapansin mo, yung taong hilaw sa mga pinagdaanan sa buhay, di ba? Yes, hindi natin sinasabi na kulang sa pananampalataya, but yung experience ng pagkilos ng Panginoon elevates your faith to a different level. Di ba? It elevates your faith to a different level. Not only that, merong ibubunga yan sa ating buhay na higit pa sa ating inaasahan at inaakala. Kaya importante po na ating ma-appreciate kung ano yung mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Yan po yon. And another reason bakit importante itong tinatawag po nating paghubog ng Panginoon sa atin ay ito. To be the hands and feet of Jesus, we need to have the heart of Jesus. Kailangan natin yung puso kagaya ng sa Panginoon. Di ba? Sa aklat ng Korinto, nagbigay po ng katuruan si Apostol Pablo tungkol sa church. At ang sabi ho ni Apostle Paul sa church ay kayo ay isang katawan. That's 1 Corinthians chapter 12, no? Alam natin yung talata na yan, di po ba? And then after talking about the spiritual gifts, God's design, we are a body, we are one body. And then he talked about one important ingredient but explained it in many ways. Ano po yun? So chapter 13, pinag-usapan yung pag-ibig at gaano ba kahalaga ito? At ano ang role nito para sa ating paglago? So let me read 1 Corinthians 13 verse 1 to 7. But before I read, gusto ko po baguhin natin yung mindset, no? Kasi bakit? Madalas kasi pag ito po ay binabasa, tinatalakay, it's mostly in the context of romantic situations. Kasalan, Valentines, at doon ko madalas marinig to at makita. Pero mga kapatid, this was not given sa isang romantic setting. This is for the Christian life. Ito po ay para yung katawan ni Kristo ay maintindihan that in the absence of love, which is an important ingredient, walang kabuluhan yung ating ginagawa. So let's understand what love is. So let me read 1 Corinthians 13 verse 1 to verse 7. If I could speak all the languages of earth and of angels but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it, but if I didn't love others, I would have gained nothing. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Yan po yung hinuhubog ng Panginoon sa atin. Grabe, ano? Kasi totoo eh. Tayong lahat, we are works in progress. God is so good na sa kabila ng ating imperfection, sinfulness, binigyan tayo ng privilege to be a part of His body when you have Jesus in your life. Pero pag pinagsama-sama ho tayo, ano ba epekto? Pag samasamahin mo yung iba-iba ng background, iba-iba ng ugali, iba-iba ng pagkatao, di po ba? Eh madalas, disaster po ang ibubunga niyan eh. Pero again, this is a powerful, powerful reminder to all of us na sa gitna po ng lahat ng bagay na yan, we have to learn to trust the Lord. We have to learn to

0: the reality. Pero ang challenge po para sa atin, mga kapatid, is to allow God not only to improve our skills, develop our gifts, and not only for us to improve our skills and gifts, but also for God to shape our hearts, to be like the heart of Jesus, to be the hands and feet of Jesus. We need to have the heart of Jesus. Grabe yun, ano? Yung pag-ibig ng Panginoon that enables us to love others. Yung pag-ibig ng Panginoon that helps us to forgive. Yung pag-ibig ng Panginoon that helps us to care even though we are wounded, we are in pain, we are also struggling. Yung pag-ibig ng Panginoon that makes us better. Kaya pag tinitingnan ng mga tao ang mga naaapi, mga nasasaktan, and yet they continue to love, anong nakikita nila? Ang reality, they see Jesus. They see Jesus. At yan po ang isang napakalaking paalala po sa atin, mga kapatid, that people may see Jesus in our lives as we go through the challenges of life. Challenges in ministry, challenges in personal life, may we learn to trust the Lord. At nawa, mga kapatid, itong ating pag-aaral ay nagdulot ng linaw, at the same time, encouragement para sa atin to continue to obey the Lord and to trust Him. God is at work in our lives, shaping us not only by developing our skills, but also molding our hearts so that we can become ready for the task that He has prepared for us. Tandaan niyo pong palagi, God is not only working through you, but He is also working in you. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Mahilig ka bang uminom ng tubig? Ay tama naman, sabi nga nila dapat uminom ng 2 to 3 liters of water daily. O uminom ka ng maraming tubig para healthy. The more, the better. Pero iba pala ang sagot dyan ng mga nephrologist o mga doktor sa kidney o sa bato. Ang sabi nila, ang mahalaga ay sapat na tubig, hindi

sobrang tubig. Ang kidneys ay may limitasyon kung gaano karaming tubig ang kaya nitong iproseso sa loob ng isang oras. Kaya kung ikaw ay may problema sa kidney, hindi ka dapat sosobra ng inom ng tubig. Ang aking kaibigan, meron siyang renal disease or kidney failure, 1 liter lang ng tubig ang kailangan niyang ipasok sa katawan within the day. At ang sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng hyponatremia o mababang sodium sa dugo na maaaring magresulta sa pagkahilo, pagsusuka, pagkalito o kaya naman ay komplikasyon sa iyong kidney. At hindi pala pare-parehas ang pangangailangan natin sa tubig. Depende sa edad, sa timbang, sa klima, sa trabaho, sa exercise at sa health condition. So, ang tanong mo sa akin, ilang basong tubig nga ba ang dapat kong inumin? Mamaya ang pag-uusapan natin yan dito sa Reflections. Ako si Jo. Magandang araw sa iyo. Ang ating topic ngayon ay patungkol sa tubig. Si Jesus merong napakagandang representation sa tubig. Sa John 4, sabi rito, Jesus told the Samaritan woman, "Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst." Verse 13 yan. "Indeed, the water I give will become in them a spring of water welling up to eternal life." Lahat tayo ay nangangailangan ng tubig. Sa pagkakataong to, ang representation ng tubig ay validation. Kagaya rin ng babaeng Samaritana, ang kausap ni Jesus doon sa well. Nangangailangan ng validation itong babaeng ito. Well, lahat naman tayo kailangan natin ng validation. Sa verse 15, sinabi ni Jesus yung context ng pangangailangan ng babae that she needed validation. Sabi sa verse 15, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Yun yung sagot niya doon sa pagsabi ni Jesus that everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. So nagustuhan ng Samaritan, "Pengi nga po ako nito para hindi na ako balik ng balik sa well na ito." Syempre nakakapagod naman talaga, 'di ba, yung lagi kang nag-iigib ng validation, lagi kang seeking for validation. So nabuhay ang interes ng Samaritana. Uminom sa well ni Jesus. At ang sabi nga niya sa 15, "Bigyan niyo po ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok ulit." Ang sagot ni Jesus, "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." 17, "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." So this woman, just like you and me, needed validation. Kailangan niya ng someone to love her, someone to make her feel that she is valued, that she is important. At madalas din sa Bible, we are compared to a deer because of our fallen character, that no matter how much we do, it will never be enough to satisfy the deepest thirst of our soul. Para tayong deer, always panting for water. And when Jesus gives the water, it will never run dry at hindi ito magkukulang at hindi mo na kailangang sumalok ng sumalok pa ng validation, ng affirmation mula sa kapwa, sa ibang tao, because Jesus alone is enough. Without Him, lagi tayong magpapatuloy
sa pagkauhaw, sa pag-unlad. Lagi tayong naghahanap ng resibo ng pagpapagal bilang tao, bilang family person, bilang nanay, tatay, bilang isang bansa. Uhaw na uhaw tayo sa pag-asenso. Kailangan nga ba natin makikita tayo, no, bilang mga Pilipino, na ang Pilipinas ay hindi na lamang siya developing country o hindi na lamang siya third world country, na ang ating bansa ay magiging malakas at matagumpay. But in this passage, the Lord affirms us that God is a water that satisfies our needs, our spiritual needs. And He will help us. He will enable us to overcome. Minsan po, nakalimutan ng husband ko yung access code sa cellphone niya. At yung number na yon, very familiar naman sa kanya. Lagi niyang ginagamit. But for some reason, mali ang enter niya. Tapos na-validate pa, na-confirm pa na ito yung bago niyang passcode. In short, hindi na mabuksan ang telepono. What makes it more complicated is he removed all the icons na dapat sanang tutulong sa kanya for a hard restart. Yung husband ko po ay technical person. Outsmart niya yung sarili niya. And so we prayed. Alam namin parehas na maliit na bagay, pero ang sakit sa ulo. And we searched all the number combination na posibleng iikot doon sa apat na code na yon, but to no avail. And in my desperate plea, I prayed to God. Pengi po ako ng number. Hindi para itaya sa loto, no? Kundi para buksan ang kaniyang telepono. And the Lord calmed my heart. And He simply reminded me of His word, I am the maker of all. Oo nga naman, ano? He is the maker of all. And that includes the cellphone. Bagamat itigawa ng tao, siya pa rin ang nagkaloob ng karunungan para magawa ito. And that is His invitation to us all the time, na kakalmahin tayo ng Panginoon. I am the maker of all. John 5, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Whoever drinks of the water that the Lord will give will never be thirsty again." Every day, we are invited to come to His presence, basahin ang Kanyang salita, unahin siya. The moment we wake up, we open our eyes, ang una dapat nating makikita, mababasa, ay ang mensahe ng Diyos. Water is life. Without water, everything fades. Jesus is our life. Apart from Him, we cannot survive. Sabi rin po sa Matthew 5:6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Ang mga material na bagay may quench our longing for a moment, the need to be validated for a moment, but only God can fill us with that exact satisfaction we need in our lives. And to drink daily from the presence of God is to truly live. Ang mga deer, kung saan tayo kinukumpara, hindi naman umiinom isang beses lang tapos hindi na sila iinom ulit. We must return to Him daily. Ganon din yung pag-inom naman natin ng tubig, di ba? Na ilalabas natin ito. Therefore, every day, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Kailangan natin humingi ng karunungan, ng tubig na buhay mula sa Kanya. And the water that Jesus offers is not just for survival, but for eternal life. Just as the deer depends on water daily, we depend on Christ for our living daily. We must drink daily from Jesus, the living water. And yung soul natin, ang deepest desire niyan
is to be filled with Jesus. Kapag marami na tayong hinahanap sa ating buhay, di natin maintindihan ano ba tong longing na to. Let's go back to God. The Lord is disturbing our hearts and reminding us, halika dito, lumapit ka sa aking balon. Ang bawat umiinom ng tubig na ito, muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.

0: Jesus is our wellspring of life. At sa Kanya lang dapat natin iangkla ang ating pagtitiwala, ating buhay, ang concerns natin, mga alalahanin sa pang-araw-araw. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala po ninyo sa amin. Kayo po ang tubig na buhay. Kayo po ang supplier namin ng tubig, hindi matutuyo. At patuloy na magbibigay sa amin ng satisfaction, papatid ng aming uhaw sa mga pangangailangan, sa mga material na bagay, sa mga hinahanap namin na pansamantala. Validation, attention, relief. Lord, we look forward to going back to you all the time. Bigyan niyo po kami ng ganoong matinding desire to go back to you, Lord, to ask for your help, to seek you every day of our lives. As we open our eyes daily, may we be reminded na kayo po ang tubig na dapat naming puntahan, dahil sa inyong presensya may karunungan, sa inyong presensya mayroong kapayapaan. Itinataas ko po siya ngayon, ang dami po niyang alalahanin. Maghari ka po sa kanyang puso, magliwanag ka sa kanyang isipan, at ipaalala po ninyo na kayo ang kanyang manlilikha, at nais po ninyo na siya ay lumapit at humingi ng tulong sa inyo, Ama. Lagi po, alok po ninyo yan sa amin. So Lord, we continue to go back to you, and we lift up to you all the burdens of our hearts, the finances, mga isipin, saan kaya namin kukunin ang pambayad, paano gagaling ang karamdaman, lahat ng yan, mayroon kang katugunan. Sa inyo po ang lahat ng aming pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sa ating Diyos, mayroong kapayapaan. Sa ating Diyos, mayroong tubig na buhay. At kanina, no, sa tanong ko sa iyo o sa tanong mo sa akin, so ano nga ba, ilang baso ba dapat ng tubig ang iinumin ko araw-araw? Ayon po sa nephrologist, sa mga kidney expert, 8 glasses of water every day. Pwede naman kung kaya ng iyong katawan. Kung sa palagay mo nabubusog ka na at hindi kayang inumin, huwag pilitin. Ang mapusyaw na dilaw na ihi ay hindi kadalasang senyales na enough o hydrated ka. So water is life, but too much water can also be a problem. Kung ang trabaho mo mostly outdoors, madalas kang napapawisan, lagi kang nag-e-exercise o physical ang iyong trabaho, mas kailangan mo ng tubig. Pero kung ikaw naman ay sedentary, hindi ka malikot, ay enough lang na tubig na kaya ng iyong katawan ang inumin. Listen to your body as well. Ayan, konting tips lamang po. Dito lamang yan sa Reflections. At salamat sa inyong pakikinig kaagapay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini. And today is Wednesday, June 24 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw nga ginhatag niya sa aton. Makapatigay naman kita sa aton yung mga buluhaton sa adlaw nga ini. Kag maing agagid sa tanan, no? Kag kabay nga nakatulog ka mo maayo, nakapahuway, nakabugtaw nga naulian naman ang aton nga mga kusog, no? Para sa adlaw nga ini. Welcome sa aton nga pagsibya diri sa aton nga waragwagan, alas 5 sa aga ang aton nga sign on. Kag hasta kita alas 9 sang gabi, no? Diri sa aton nga estasyon DXKI, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines. Kag ang aton nga studio kag transmitter makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Nagasibya kita sa aton nga transmitter sa Kabaskugon nga 10 kilowatts or 10,000 watts naman ang aton nga transmitter power. Yan. Good morning gid sa tanan nga nagasubaybay, nagapamati, hindi lang diri sa aton nga daybreak program kundi sa tanan naton nga mga programa, no? Maing aga gid sa inyo sa mga nagapamati sa ilang mga radyo, sign on to sign off ang ilang mga radyo, no? Isa lang gid ang ila istasyon kag DXKI lang gid. Good morning sa inyo, no? Kung may ara ka mo nga mga shout out, mga gusto ipaabot nga mensahe, especially ang inyo nga prayer request, text nyo lang sa aton number 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Okay? So, ipaabot nyo lang, no? Ang inyong mga mensahe diri sa aton program. Kaga tagaan aton lingwana, basta makita tada yun, no? So, good morning, gid. Ang aton nga Facebook page, kung wala nyo pa na-like, kag na-follow is 1062DXKI-FEBC Radio. 1062DXKI-FEBC Radio. Manang aton nga official FB page. Yan. Good morning gid sa mga nagapamati via our FB Live, no? Yan. Kag nag-share sa aton nga broadcast. Like, follow, and share lang ang aton nga mga broadcast, no? Para ma-ano naton, mapalapta naton ang aton nga broadcast. Yan. Good morning kay Sister Presi Bernardino. Sini niya, have a blessed morning. Blessings to you all. Stay blessed, everyone. Stay safe. God bless us all. Yan. Okay, may agagid sa inyo sa Bernardino family. Kay Sis Marge Agarado Samintar. Good morning, everyone. God bless us all. Sini niya. Amo man kay Ate Daisy Calixton Flores, maing aga sa inyo dira Ate Daisy, nakaupod ni Pastor June. Kay Sis Rose Kadungog Quijano, good morning. Kay Sir Vic Lagora dira sa Surala, maing aga, no? Kay Pastor Reggie Victorio, maing aga sa inyo dira Pastor Reg. Kay Pastor Lito Repaso, si Sir Litch, maing aga. Kay Sis Annabel Hanyola Bandada, kay Sis Beveline Hilahos Fonticha, good morning, no? Kag muman sa Sinaon family, kay Joanne, Nay Helen, Nay Piring, good morning. Okay. So muna ang aton nga mga greetings, no? Subong nga aga. Kag good morning sa tanan-tanan nga mga masako na sa oras nga ini, no? Kag nag-preparar na sang ilang mga pamahaw. Sa mga negosyante naton, especially diri sa Merkado Publiko, good morning. Maing aga kay Brad Banban and Sis Ameline.
magan dira sa Barrio 5 Banga. Kumusta ang aton nga mga mainit nga tinapay dira, no? Kag ang aton nga mainit nga kape. Good morning gid sa inyo. Okay, kag padayon lang padala, no? Especially ang inyong prayer concern. Good morning kay Sister Gemini Ong Ante. Good morning gid. Maayong aga sa mga nag-celebrar sa ilang mga kadlawan, June 24. Subong gid nga adlaw, no? Kaga birthday sang nagtaliwan ko nga tatay. Subong nga adlaw. Kaga tawag naman sini San Juan, no? Kay popular man ini sa bilog nga Pilipinas. Ang ginatawag nga San Juan sa aton mga utod nga mga Roman Catholics gina commemorate nila si John the Baptist. Ayan, so good morning kag happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. By the way, ini nga San Juan ba si Basanay naman, no? Bao. Kwanon ta na, baguhon ta ng aton nga kostumbre, no? Basi may kadtuan na yung iban kag nakailis, nakapustura, kag basyahan nyo da katubig, ambot na lang. So, good morning kag happy birthday sa mga celebrators naton, subonggid nga adlaw. Especially ang mga nagahiwat man sang ilang mga anniversaries. Good morning kag congratulations for another year, no? Another milestone sa inyong kabuhi. Yari ang aton nga birthday song para sa inyo tanan. Pagasundan sang aton nga Portals of Prayer.

Okay, padayenta sa aton nga program kag ang aton oras alas 5:12 sang aga. Tan-aw naton ang mga additional naton nga mga engagement. No, good morning kay Sister Mina Clemente de la Cruz. Sige niya, good morning Pastor Alex. God bless us all. Maman kay Sis Lenny Fonticha Babas. Good morning. And ready na ang kape kag ang tinapay ni Joanne. Mayang aga gid sa inyo dira Jo, no? Kay Pastor Jesse kag kay Ma'am Diding Cameros, good morning. Ayan, tanaw naton kung may iban pa nga mga mensahe, no? Padala lang diri kung may mag-text sa aton nga program, no? Kay naka-remote broadcast kita. Okay, subong kadto ta sa aton nga meditation. Kaga, tanaw naton ang nakasulat sa 2 Peter chapter 1 verses 12 to 15. 2 Peter, the book of 2 Peter chapter 1 verses 12 to 15. Ang pulong sang Ginoo nagasiling. Amoy na nga pirmi ko kamo padumdumon parte sa sini nga mga butang bisan nahibaloan na ninyo ini kag malig-on na kamo sa kamatuoran nga inyo na baton. Kun sa akon lang dapat ko kamo nga padumdumon samtang buhi pa ako. Kay nahibaloan ko nga hindi nagid ako magdugay sa sini nga kalibutan tungod nga ginpahibalo ini mismo sang aton Ginoong Hesukristo sa akon. Gani tinguhaan ko nga bisan wala na ako, madumduman pagihapon ninyo ining akon mga ginatudlo. Kaya mo ini ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa 2 Peter chapter 1 verses 12 to 15. Ini nga dinalan sang balaan nga kasulatan, ginsulat ni Apostle Peter, no, ni Apostle Pedro. Kay balaan niya nga ang iyang ministry diri sa kalibutan, no, ang iyang earthly ministry, hindi na gid magdugay. No, gin-reveal sa iya sang Ginoo nga hindi na gid magdugay. In other words, bayaan niya na ning kalibutan, no, and history tells us nga si Apostle Peter gin crucify o gin ano ginlansang sa cross pero upside down o ang ulo ara sa dalom, no, kay nagsiling si Pedro nga hindi siya takos nga mapatay pareho sang iya nga Ginoo. Ayan kag amoning revelation siya sang Ginoo, no, sa manner sang iya nga kamatayon in John chapter 21 verses 18 to 19. And so rather than sa mga nabilin niya nga tion nga magtudlo pa siya sang mga bag-o nga mga doktrina or kamaturan, nag-focus siya si Apostle Peter sa simpleng nga mga butang, no, mga importante nga mga butang. Kaga siling niya, gina-remind ko kamo sang kamaturan nga nabalaan nyo na nga daan. Kay sa ila panahon madamo sa mga false teacher. No, mga nagatudlo sang mali nga pagpanudlo. Kag ginasulod nila mga kasimbahanan. Kag mga attractive nga mga idea ang ila gina-offer, no. Kag daw maka-anugid. Maka-inganyo gid ang ilang mga argument. Kag gapromisa sila nga mas madamo pagigkamusang mahibalaan. Labaw pagid ang inyo mahibalaan. Kag naintindihan ni Apostle Peter nga ang mga tumuluo mag-amat-amat na sila, no. Ang pag-kambyo bala sa mga ginatuuhan mo nga kamatuuran, hindi na siya gulpi kundi nga paamat-amat, paggamay-gamay. No? Until nga malimtan mo ang pundasyon sang imo nga ginatuuhan nga amo ang pulong sang Ginoo.
mga kamatuoran nga nagaporma sang pundasyon sa ginatuohan mo. Ayan. So but silingon daw anay na siya, no? Kung may mga false teachers sa inyong palibot, daw anay na siya nga paamat-amat, sige sila tudlo-tudlo pagamay-gamay until nga magpati ka sa ila kag malimtan mo ang pundasyon sang kamaturan nga imo nga ginatuohan. Okay? Kag sa subong nga panahon, mas may ara na kita access sa pulong sang Ginoo, no, sa Bible. Kag isa mo lang tuloy ka bukas ang imo cellphone, pwede ka na magbasa sang pulong sang Ginoo, no. Hindi na nga mangita ka pa libro, bukadon mo pa, no. Install mo lang ang Bible dira, ara na, no. Kag damo translation, may Ilonggo, may Ilocano, may Cebuano, Tagalog. Pwede, no. Kag pwede ka naman pagi sa imo cellphone, pwede ka naman makapamati sa mga sermon, no, mga podcast sa internet, no, mga short nga mga devotional, whether audio or written, no. So madali na lang gid nga magkaroon sang access sa pulong sang Ginoo because of technology. Pero no, ang dako nga pero is madamo man sang mga hindi insakto nga pagpanudlo. So along with the right teaching are the false teaching sa aton nga social media, sa internet, mga theology nga abi mo tuod do 99% true. Pero magsiling ka nga 99% true, butig lang gihapon ina, no? Kaya ang kamatura niya, 100% true gina siya, no? So kung ang isa kapag panudlo, 99% true lang, butig lang gihapon na, no? Ayan. So madamo sa mga impluensya, madamo sa mga pagpanudlo, madamo sa mga tingog nga pwede mag-impluensya sa imo as you expose yourself sa technology kadadlaw, no? Especially sa pagatubang sa aton nga mga cellphone. So ang reminder ni Apostle Peter is ang pinaka safeguard naton is inang balikan naton kung ano tong aton nga gintuhan, ang pundasyon, no? The foundational truth that we have believed in. Muna nga ang aton nga key verse is found in 2 Peter chapter 1 verse 12, no, siling ni Apostle Peter, amo ina nga pirmi ko kamo padumdumon parte sa sini nga mga butang. Bisan nahibaluan na ninyo ini kag malig-on na kamo sa kamatuoran nga inyo nabaton. I will always remind you, siling ni po ni Peter. I mean. So but silingon, ang ebanghelyo, ang mensahe sang ebanghelyo, no, ang foundational nga mensahe sang ebanghelyo or the gospel is something nga nang balik-balikan naton kag dumdumon, no. Ano ba ang mga foundational truth nga makita naton sa aton nga ebanghelyo, no? Kay napalibutan na kita subong sang bag-o nga mga technology, bag-o nga mga discovery, bag-o nga mga idea. May mga trending nga mga bag-o, no? Kag usually, kung hindi ka lang makabantay, ang ginaisip mo, mas bag-o, mas nami, no? Kung mas latest model, mas maayo. So, base bala ma... ano mo na, ma-apply mo sa imo nga espiritu nga kung may mga bag-o man nga mga spiritual nga pagpanudlo, mas maayo, no? May mga bag-o nga revelation, may mga prediction, may mga secret nga mga knowledge or mga teaching nga nagapromisa nga mas magdalom pagid ang imo nga spiritual experience. Siling ni Peter... hindi amo na, no? Kundi nga siling niya,
Padumdumon ko kamo permi. I will remind you sang mga kamaturan nga naibaluan na ninyo, no? Kag mangin malig-on kamo sa kamaturan nga inyo nga nabaton. Okay? Kay kung kisa, ang pinakadako nga spiritual need naton is inang dumdumon bala naton ang mga butang nga nalimtan na naton, no? And it is not automatically learning something that is new. Ang kamaturan sang pulong sang Ginoo is absolute, no? But silingon, it will stand for eternity. Hindi na iya magbago. Ang theology, wala na iya gabago. Problema na kung gabago ang imong theology, no? Ang methods nato nagabago, pero theology is absolute. It never changes, no? Anong term sina naton? Ang theological term sina is immutability, no? Walay pagbag-o, walay paglubad. So amo nang ginahambal diri ni Apostle Peter, no? Permi ko kamo, i-remind, padumdumon ko kamo parte sa sini nga mga butang. So ang mga believers sa panahon ni Peter, balaan na nila kung ano ang ebanghelyo. Nabatian na nila ang pagpanudlo sa mga apostoles. Established na sila sa kamaturan. Pero sila ni Apostle Peter, i-remind ko gihapon kamo. Kaya nga, kaya hindi lang dapat mabalaan mo ang kamaturan, kundi nga dapat consistently ikabuhi mo na siya. Kaya pwede na iya mo nga bright ka na sa Biblia, pero wala ka na gapuro pangamuyo. Ang prayer life mo, nahugno na. No? Damo ka na balaan ng mga Bible verse, pero wala ka na mga pangamuyo. Balaan mo ang teaching about forgiveness, pero wala ka man ga-forgive. Yan. Kagbalaan mo man nga kontrolados ang Ginoong tanan, pero nagasigi pa kita ka-worry. Gina-confess naton ang gugma sang Ginoo, pero we find it difficult to love other people, especially difficult people. So siling ni Apostle Peter, gina-remind ko kamo, gina-padumdum ko kamo. Okay? Kay ang kamaturan nga permi naton mabatian kung ang heart naton hindi na naka-focus kag naka-attend, wala na attention sa kamaturan nga na maano na, no, ng kamaturan nga na wala na impact later on sa aton nga kabuhi. Balaan naton siya, pero wala na naton gina-practice, wala na naton ginakabuhi. Kung magsakay ka sa ano, no, sa ang isa bala ka piloto, kay nagalantaw ko sa Facebook. Ining mga piloto bala nga nagapalupad sa ano, aeroplano, no? Bago na sila yung maglupad, damo na sila checklist kag nag-establish sila sang communication sa control tower. So damo na sila gina-check up, anay. Pabalik-balik na, paliwat-diwat nga obra. So, bisan pa nga eksperyensyado na sila, ginabalikan nila tong mga basic nila nga natunaan. Check up on ang mga parts sa aeroplano, pahulagon ang mga kung ano daw mga nagahulag sa pakpak, sa ikog, sa ano, kag testingan gina nila tanan, no? Kay pag may wala sila na check dira, o delikado gid, no? Mahugno, mahagbong ang aeroplano sina. So dapat check up on gid kag mga fundamental nga mga check ang ginagamit nila. No, do para pares man bala sa salakyan. Bago ka maglakat, masiling na ang gatudlo sa imong blow baguettes, no. Check up on mong battery, check up on mo ang tire pressure, check up on mo ang oil,
Sikapon mo ang tananda, no? Dira sa acronym nga Blue Baguettes. Ang S dira sa ulahi, sikapon mong sarili mo. Okay ka ba mag-drive? Hindi ka ba kuan way galingin ulo mo? Basi may gininom ka nga bulong, nahihilo ka, no? Hindi na siya pwede, no? So muna, no? So every day we need to remember that God is holy and we are saved by grace and Christ is already sufficient for us. The Word of God is trustworthy. We are empowered by the Holy Spirit and Jesus Christ is coming again. So, may mga foundational truth kita kag hindi naton dapat nga kalimtan ini. Hindi ta mag-assume nga okay na, memorize ko na ang kamaturan sa pulong sang Ginoo. Memorize mo gani, pero sa imo nga pag-memorize, nalimtan mo na nga ikabuhi. No? Sa ulo na lang ang imo knowledge, wala na sa heart. Ati wala lang gyapon. No? So muna siya, no? Mga utod, salamat sa Ginoo sa iyang reminder sa aton tanan. Okay, good morning kay so far daw nabasa ko na ning mga greetings nato, no. Now naton ko may mensahe pa kita kag magapangamuyo kita sa tion nga ini. Ginoo, salamat gid sa imo nga reminder sa amon through your word, through your servant nga si Apostle Peter. Help us to be strong in our basics, in our fundamental knowledge of the truth of the gospel. Kagkabay nga, ikabuhi ginamon ini Ginoo, hindi lang head knowledge. Salamat gid sa reminder Ginoo, padayon namon nga pag-commit sa imo sang amon mga bulaton sa adlaw nga ini. Guide us with your wisdom, sustain us with your provision and your grace and your strength. Grant healing, Ginoo, sa mga sakit namon nga ginabatyag. We continue to remember our brothers and sisters nga nagamasakit. And we lift them up to you. Tanan kami, Ginoo, tudloy kami nga mangin maayo nga mga steward sa amon nga mga kalawasan. Salamat, Ginoo, and this is our prayer. We ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa aton program. Good morning kay Sis Janet Silingya. Good morning, Pastor. Thank you sa pulong ni Jesus. And salamat gid net, no, sa Ginoo nga nag-remind sa aton permi. Good morning sa inyo ni Brother Ed. Kag sa liwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyo nga tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

makabig naton nga ginahatag sang kalibutan sa imo kag sa akon, kundi ang aton ni pagtuo, ang aton ni paglaom sa aton manunuga, sa aton Dios, sa aton nga manuluwas kag nga sa aton nga manugukom, kag ini patud malig-on kag may kasiguruhan kay siya nga nagsaad sa imo kag sa akon indi magbutig. Kag subong man nga kon ginsaaran niya kita sang pinakadako nga butang nga maangkon nimo kag amoning kaluwasan, kag nahatag niya, makasarang man siya maghatag sang mga magagmay nga mga butang nga ginsaad niya sa imo kag sa akon. We need to be hopeful. Amuni ang isa man sa mga pagpanghangkat diri nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Now, madumduman nyo pa ang ini nga pizza. October 20, 1944. Ang 1944 balaan naton World War II ini. Kag actually ang ini nga tion, ang ini nga adlaw, bahin ini siya sang ginatawag na ton War in the Pacific. Kag ang ini nga adlaw pinasahi ini, kay amo ini ang adlaw nga gintuman sang isa ka general nga Amerikano ang iya saad, "I shall return." Kung madumduman nyo pa ini, no, nga ang natabo diri nga gin-assign si General Douglas MacArthur sa Pilipinas, kag siya amo ang nagapangulo sang military operations sang Amerika sa sining Pacific area, no, kag ang natabo tam-an kadasig kaagresibo ang pagpangatake kag pagpanakop sang Japanese forces, kag tungod sini napilitan si General MacArthur nga mag panago digto sa Corregidor Island. Hasta sang uli nga naghatag sang mando si President Roosevelt nga dapat magalin siya kay ang iyang kabuhi tam-an ka peligroso sa ito nga panahon, kag hindi maayo nga madakpan siya sang mga Hapon. So halin sa Corregidor, nagpamindanao sila. Kag dito sa Mindanao, nagsaad siya sang sini nga saad, "I shall return." Kag nagsakay siya sa submarino, kag digto siya nagpanago sa Australia. 1942, March 13, nagalin si General Douglas MacArthur. October 20, 1944, mga duha ka tuig, no? Nagtapak siya liwat sa Pilipinas digto sa Leyte, no? Kag amo ini ang ginambal niya sa radyo, "People of the Philippines, I have returned." Ining pulong bala nga "I shall return"? Isa ini siya sa mga bantog nga pulong nga ginmitlang sang mga bantog nga mga tawo. Ilabinigid ang mga ginatog naton military men. Kag ini siya gali nga saad ni General MacArthur, amo ini ang ginsaligan kag ginhuptan sang mga madamo nga mga Amerikano nga soldado kag mga Filipino nga mga soldado nga nabilin diri sa Pilipinas, kag nagagwanta kag ang iban sa ila napatay gid samtang nagapanglakaton sila sa ginatawag na tundra, Bataan Death March. Tigin sa ligan nila ang ini nga pulong. Prambot na notara ninyo, "I shall return." There is a degree of uncertainty. Wala niya may baluan kung saan o kag paano pritingwaan niya nga magbalik. Amo ina ang pag-dissect sa iban nga mga nagatuon sang premisa sinini General Douglas MacArthur. Apang nagapasalamat kita sa aton espirituhanon niya kabuhi, wala iya nagambal ang aton Ginoo. Tingwaan ko lang. "I will try. I shall." Kundi ang pulang gingamit niya, I will come again." Katahom sa sinabala, no, nga kamatuoran niya makita naton, kay dra ang aton paglaom sa ginambal naton ang kabaskugon sang promesa, yara
sa kapasidad sang nagpromesa. Kung ang promesa gamay, kagmasarangan, pero ang nagpromesa nagabinutig, wala man japon si Pulos. Kag ang promesa dako, pero hindi makaya sa nagpromesa, bisan ano niya kapag paningba, wala man japon ina si Pulos. Ang ato niya ginuulain, nagpromesa siya, kag sa iya nga pagpromesa, ang ambal sa Biblia sa aton, iyagid, kagpatod gid, nga iya nga paga tumanon. Amo ina ang ato niya ginung Kristo. Sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa ginuulan taon naton ang paglaom ni Habakuk. Kung nakita naton ang paglaom ni Job sa nagligad ni Abraham, sa sini pagtuon naton niya, ato naman amat-amaton tunan ang paglaom ni Habakuk. Now sinu ini si Habakuk. Una gid nga makita in aton sa Biblia nga si Habakuk ginatawag ini siya isa ka manalagna sang Dios, propeta sang Dios. Kag kun aton gani gidya sa nga usisaon sing maayo no, may duwa ka ginatawag naton buluhaton ang propeta sang Dios. But this is also interesting kay wala gidri gani iya ang makita naton nga ginahimo ni Habakuk ini. Now ano ining duwa kag ginatawag naton buluhaton ministries sang isa ka propeta. Ang una diri amo ang ginatawag naton foretelling. Kay ikaduwa diri forthtelling. Na magambal kita foretelling. Foretell, ano but silingon sina? Ang ideya dira gali amo nga siya nagatagna prophesy. Nagatagna siya, nagahatag siya sing prophecy. Ano but silingon sini? Nga iya nga ginhambal paagi sa bugna sang Dios kung ano ang matabo sa unhan, ano ang matabo sa palaabuton. Isa ina sa mga buluhaton sang propeta. Kag ang ikaduwa diri ang ginatawag naton fourth telling. Ano but silingon sang fourth telling? Amo naman iniya ang pagpahayag sang manalagna sang ginhambal sang Dios para sa mga katauhan sang Israel. Ilabinigid sa mga katawan sa Israel, kati may mga propeta man nga gingamit ang Ginoo, manalagna nga gingamit ang Ginoo nga magdala sang iya mensahe para sa iban nga nasyon nga mga hintil. Ara dra ni baluan naton si Jonah, no? Isa na sa mga classic example naton. So muna ang ginatog naton dra, twofold ministries of the prophet. Fourth telling kag foretelling. Now, sa piyakabahin, diri naton makita sa kay Habakuk nga lain. Wala sa panya manalagna siya, pero wala siya naghatag sang tagna. Kag wala man siya, minsay halin sa Dios nga ihambal sa mga katawan. Kung ato niya nga lang taon sa pulo sa Ginoo, ang natabo diri sa kay Habakuk, amo nga nag-obserbar siya sang palibot niya ang sitwasyon sang katawan sa Israel sa iya panahon. Kag pagkatapos na, iya nga ginsugid sa aton nga Dios. Kag pagkatapos ini ang Dios nagsabat sa iya. Kang katahom diri kay nagaistorya sa Dios, kang Dios nagaistorya sa iya. Kag paagi sini makita naton kun ano ang pamaagi sang Ginoo. Kay ang pamaagi sang Ginoo indi pareho sa aton pamaagi. Ang pangunauna sang Ginoo indi pareho sa aton pangunauna. Ang plano sang Ginoo indi pareho sa aton nga plano. Kag tungod sini katahom kay kun basaho naton, makita naton yung aton yung paglaom ara sa Dios kag sa iya nga mga plano kag pamaagi, indi sa aton. Amo ini makita naton. Now, may isa pa gidiri ka butang man nga gusto nako ni point out no sa ginatawag naton bala mga prophets. Ang prophets lain niya sang sa mga priests sa Old Testament. Ang mga saserdote o kon mga pari, amo ini sila ang representante sang katauhan sa Dios. They represent man in the presence of God. Amo na ang iban ang tawag sa ila, they are the mouthpieces of man to God. On the other hand, the prophets are the representatives of God to man. Sila ya ang mouthpieces. Amo na nga ang masami nga pulong ginagamit nila. Thus saith the Lord. But silingon sini, mga katawan sa Israel, mga katawan sa Huda,
Wala kami sa mensahe nga amon, kundi ang ini nga mensahe gikan ini sa Dios, kag amo ini ang ginhambal sa Dios para sa inyo, pamati kamo, kag tun-an ninyo, pamanandungan ninyo, kag buhatan ninyo, kay paagi sini kamo mapakamaayo patinaron kamo sa Dios. Intalikdan ninyo ang Dios, indi niyo pagbuhaton, pabulag-bulagan niyo ini, kalipatan niyo ini nga mga mensahe ang Ginoo magapakamalaot kag magahukom sa inyo. Ti ang ini nga kamatuoran makita man naton sa kabuhi diri ni Habakuk. Kay kon aton gali nga lantahon kag aton usisaon ining Habakuk tam-an lang kalipot, gintawag ini siya nga minor prophets, isa sa mga minor prophets, kay ang may ara man niya major prophets. Anong kinalain sang major prophets sa minor prophets? Ang major prophets, ang ila nga sinulatan tam-an kalaba. Amoy na nga ginakabig sila nga major prophets. Sino ini? Daniel, Jeremiah, Isaiah, mga lagba ina ang ilang nga mga sinulatan. Minor prophets, kay lipot ang ilang mga sinulatan. Isa diri si Habakuk. Ti mga pila malang, tatlo malang ka mga kapitulo. Siguro mabasa tani sa isa lang kapagpungko ang tatlo ni nga kapitulo, ang bilog kasulatan ni Habakuk. Pro katahom, kay walay sa pahin nga lipot ang ini nga ginatawag naton kasulatan. Apang the core hope of Habakuk is that God is ultimately sovereign over the affairs of this world. Amoy ni makita gid naton. Kagatahom sini kida umaamuman ang kagatabo subong sa aton. Kag ang ginhambal diri ni Habakuk, of course ang Ginoo na naghatag siya sini nga mensahe nga mo sini, Habakuk, pahimuyong ka. Indi ka magsukat sang dali, hulata ako. Indi ka magsukat sang giyos dra. Ipahamtang ang imo kaugalingon kay makagagahom ako sa kabuhi sang tanan-tanan nga tao kag sa bilog nga kalibutan. Indi lang ako makagagahom sa kabuhi sang katawan sa Israel, kun indi sa tanan-tanan nga kabuhi sang tao. Kag bisan pa ang kabilugan nga tinuga, halin sa bituon, asta sa kagulangan, asta sa inyo nga mga produkto sang inyo nga pinangabudlayan, ang inyo patubas, ang inyo kasapatan, kag ang inyo tanan-tanan. So, kung sa aton pa, dirigali naton makita na ibaluan naton ni ang Habakuk, mga pila na lang ni katinuig ang magligad kag sa kupon na sila sang Babylonian Empire. Kag nakita ini ni Habakuk, kag tungod sini, nagaproblema siya sing dako. Kaya nga aman, nga Ginoo, malaot man ang katawhan nimo, ang katawhan sa Israel. Kag takos gid sila ya, nga disiplinahon kagukman. Pero Ginoo, lantawa bala ang gamiton mo sa pagdisiplina kag sa paghukom sang imo katawhan. Mas malaot pa sila sang sa amon. Pwede na bala Ginoo, nga ang malaot, hukman niya, gamiton mo sa paghukom, sa pagdisiplina, sang imo nga katawhan? Tiinang apamangkot, dapulo pariyo subong sa aton. Ginoo, pidi mo gamiton ang mga di tumuluo sa pagpakahuya, sa pagsabdong, kag sa pagdisiplina, sa pagbakol, sang mga tumuluo? Tido umaamuman, niya kayong tangan subong. Kag nibaluan naton, anong sabat dira sa Diyos? Huo. Okay? Ti aton ino isusaon nga ang huo ang ginambal dira sang Diyos. Kag ari pagid nga Ginoo, abi ko matarong ka. Abi ko wala ka sang ginapasulabi. Kag ang tanan-tanan nga butang nga ginaymo nimo maayo. Nga ang naglabot kami sa amo sini nga sitwasyon subong. Nga ang katawhan nagtalikod na sa iya nga sa imo nga pulong. Nga ang katawhan ginabaliwala na nila ang ustisya. Nga ang katawhan wala na nagasapak sa imo. Ang ila nga ginapamulong, mabatian kuman ang ila nga ginapamulong, pero wala na ikaw dira sa ila mga pulong. Tito pulo pareos man sa aton subong. Mabatian mo lang ang ngalan,
ni Jesus, mabatian mo lang ang ngalan niya, God. Pero sa diin, kung hindi sa pamuyayaw, sa ekspresyon na lang. Kag hindi na tinagipusoon, amo na ang sitwasyon man naton subong. Ang mga tao nga abi naton reliyoso, kag amo na ginatangla naton, mga pastor, mga ministro, pagpatay nila ay kadamo gali sa mga buta nga hindi man maayo ang ginaobra nila. May mga buhi man kag nadakpan nga hindi man maayo. Wala man nila ginakabuhi ang ilang nga ginawali, ginalaygay, ginatudlo. Kag katulad sa panahon ni Habakuk, ang masubo kay amo pagitsini. Ini nga mga religious leaders nagtambok, nagmuad, nagayuhan at the expense of the people. Kung sa aton pa, ginabusuhan nila ang ila nga posisyon. Agod nga mangin maayo o kon magtinad ang ila pangabuhi. Kag ang ila nga panong ang katawan nag-as-as. Ti kun aton niya ng taon, ano ini ang solusyon nga ginambal sa ginusaton? Passage of the day, the just shall live by faith. As believers, we are to wait, hope, and rest upon our God. Gusto natin tani, insigida makita ang resulta. Gusto natin tani nga mapakamatarong kita. Gusto natin kung tani nga makita natin, nga hukman sila dayon. Pero ang balasa Ginoon niya, hindi amuna, hulat ikaw. Kay suno iya sa akong tinutuyo, kagplano. So atong tunan sa Madison broadcast, ang ini nga kamatuuran nga gintudlo sa pulong sa Diyos sa aton. Sa Madison naman ni broadcast, ininyo abyan alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Nananalangin ba tayo para sa ibang mga mananampalataya kahit na hindi pa natin sila nakikilala ng lubusan? Ito ang mahalagang aral na ipagpapatuloy natin ngayon. Bilang Kristiyano, ipanalangin natin ang lahat ng mga mananampalataya na dinadala ng Panginoon sa ating kaalaman kahit hindi pa natin sila nakikita ng harapan. Panalangin na hindi lamang nakatuon sa mga pisikal na pangangailangan ng ating mga kapatid kay Kristo, kundi maging sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang paglago, bunga ng Ebanghelyo. Ang ating mga panalangin para sa ibang mananampalataya ay dapat nakadirekta sa iisang tunay na Diyos. Narito po si Brother Juram Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng How to do Thanksgiving Prayer for Believers.
4: Ano ba? Sabi rin dito, when we pray for you. Ganun na naman yung prayer. Yung kanina, thanksgiving. Of course, isang klaseng prayer din to, pero nung sinabing when we pray for you, ito yung intercession ng diretso. Talagang may hinihingi ka kay Lord na kilos para sa buhay nila. Now again, yung prayer dito for you ay may connection sa kanilang sanctification, sa kanilang holiness. Pero again, no, hindi pa nakikita ni Paul itong mga to, pinagpe-pray na niya sila. O, katulad ngayon, may nakatanggap tayong mga balita tungkol sa nangyari sa Ukraine. Si Abe, sabi ko, Abe, magbigay ka nga ng update tungkol sa nangyayari dun sa Ukraine kasi may gawain ng TMAI dun. Hindi pa ako nakakita ng in person isang Ukrainian. Never pa ako nakakita. Pero, no, nakiisa tayo at pinag-pray natin sila. Ito yung sinasabi rito, when we pray for you, never mo pang nakita, but you're praying for them. Sa Ephesians 6 verse 18, makikita natin dito, sabi ni Paul, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Pansin niyo yung salitang all, binanggit how many times? 4 times? Paano daw tayo dapat mag-pray? At all times. Paano? In the Spirit. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin ito, mag-speaking in tongues tayo all the time. Hindi. Etong in the Spirit, ang ibig sabihin nandito, eh, galing sa Holy Spirit, prompted by the Holy Spirit, dahil sa kilos, dahil sa dependence natin sa banal na Espiritu Santo, hindi lang sa sarili nating lakas. Pag sinabing all prayer and supplication, ibig sabihin, huwag lang isang klase ng prayer ang ipag-pray natin para sa iba. Maraming klase ng prayer. Maraming aspeto ng prayer na dapat nating ipag-pray. Huwag lamang yung kanilang physical na concern, yung kanilang spiritual, yung kanilang emotional, yung kanilang salvation, yung kanilang sanctification, yung kanilang relationship, yung... Ang dami. Yun ang ibig sabihin ng all prayer and supplication. Tapos sabi doon, keep alert with all perseverance. Ibig sabihin na huwag tayong mag-give up kagad. Wala tayong masyado nababalitaan na parang sinasagot ni Lord yung ating prayer. It doesn't matter. Keep on praying with all perseverance. Sabi na iba, ilang buwan na tayo nagpe-pray, parang walang nangyari, parang lumalala. Hindi natin alam kung ano ginagawa ng Diyos. Keep on praying with all perseverance. And then, sabi dito, making supplication for all the saints. Lahat ng mga saints. Now, of course, no, etong sinasabi rito, ni Paul, I don't think nung sinabi niyang all the saints, eh talagang everybody in the whole world. Na pati yung talagang nakatira sa Africa, nakatira sa Indonesia, nakatira sa China, ang dami-dami. Ang lahat yun, dapat we should pray. No, I don't think so. I think at sinasabi niya rito, yung mga taong dinadala sa yung awareness, yung mga Kristiyanong nakakasalubong mo, yung mga Kristiyanong nire-report sa'yo, yung mga kilala mo, kahit na hindi mo pa sila nakita face-to-face, yung mga nababalitaan mo ng mga Kristiyano, pray for all the saints. Pag nabalitaan mo tungkol sa ganito, pag-pray natin sila. Hindi yung, ba't pa natin pag-pray yan? Hindi man natin kilala yan eh. Hindi nga mga Pilipino yan eh. Di ba nga natin nagpe-pray lahat na pagpe-pray lahat ng Pilipino? Pagpe-pray na natin yung mga Ukrainians? It doesn't matter. Eh, hindi pinaalam ni Lord sa iyo yung tungkol sa sitwasyon ng mga Kristiyano sa Bohol eh. Pero nabasa mo sa balita yung mga sitwasyon tungkol sa mga Kristiyanong nasa Ukraine. O di yan ay pag-pray mo. Di ba? Pagpe-pray mo ba naman yung mga taga-Bohol na ano kaya, sino kaya dapat ko ipag-pray doon? Di mo alam kung anong concern doon. Unless merong isang member tayo na Buholanon, tapos sabi niya, Pastor, Brad, pakipag-pray nga yung mga kamag-anak kong Christian doon sa Buhol. Oh. Talagang wala na silang makain doon eh. Talagang eto dinadaanan na, talagang sila. No? Pagtama ng Odet, nawasak yung kanilang kondon. Pag-pray nga natin sila. O yun, pag-pray mo na naman sila. Yun yung sinasabi niya ritong all the saints. So again, kahit na hindi pa natin sila nakikita, we should be regularly offering prayers and thanksgiving for our fellow believers, even for those we haven't met in person. Ikatlo na prinsipyo, na lesson. We should direct our prayers and thanksgiving only to the one true God. Magpe-pray tayo sa iisa at totoong Diyos lang. Sabi dito ni Paul, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. Wala nang iba na dapat puntahan ng ating mga prayers, yung kung kanino natin isusumbong ang ating mga dinadaanan, kanino tayo dapat magpasalamat dahil sa Kanya galing itong blessing na to, itong grace na to, na itong mga taong ito umayos ang kanilang buhay, nagkaroon sila ng pananampalataya, nagkaroon sila ng pag-ibig sa kanilang kapwa, kahit na dati wala yon, ngayon meron na, kanino tayo dapat magpasalamat? To God, sa Panginoon Diyos. Ang focus dito, eh si God the Father of our Lord Jesus Christ. Now, hindi ibig sabihin ito, hindi na tayo pwede mag-pray para kay Jesus. Yun lang ang naisip ni Paul nung sinulat niya ito. Kasi kung babasahin rin natin ang ibang prayers ni Paul sa ibang letters niya, pinagpe-pray niya minsan, prayer niya to God the Father and Jesus Christ. Minsan, ganon. Minsan, direkta kay Jesus Christ. May kita natin ang mga prayers. Diba? Halimbawa, nung binabato si Stephen, sino ang kausap niya na prayer na tumanggap na kanya spirito? Si Jesus Christ, diretso. Nung si Peter ay lumakad sa tubig at malulunod, sino ang tinawag niya para mag-pray siya? Lord, save me! Si Jesus Christ. Di ba si God the Father ang hininga niya ng tulong na yun para maligtas siya? Marami tayong makikita na ganung example na diretso kay Jesus, no problem. Pero siguro, sa isip ni Pablo na sinulat niya to, normally, how do we pray? We pray to God through Jesus in the Holy Spirit. Yan ang normal na approach para sa panalangin. So maybe, ito ang reason kung bakit sabi niya, we always thank God. Anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito, we should never pray to angels. Dapat sa Diyos, hindi sa anghel ng Panginoon Diyos. Pag tayo magpe-pray sa mga anghel, mga Pilipino na mga Katoliko, may mga ganun, nagpe-pray sa mga anghel, kay St. Michael, St. Gabriel. Hindi. We are not to pray to angels. Maganda, may example nito sa Revelation 19 verse 10. Yung anghel na nasa langit, nung napunta in spirit, itong si John sa langit, merong angel of God na nagpapaliwanag sa kanya kung ano yung vision na nakikita niya. At some point, na 19 na to, malapit nang matapos yung lahat ng revelation na pinapaliwanag sa kanya, dalandala si John, abay gusto niya sumamba sa anghel. Then I fell down at His feet. Kaninong paanan? Sa paanan ng anghel. To worship Him. Pero ito sabi ng anghel, "But He said to me, 'You must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God.'" Huwag ka sa akin sumamba. Anghel ako? Oo. Pero sabi niya, kapwa lang akong alipin kasama mo. Alipin lang ako ng Panginoon Diyos. Kaya huwag tayong magpe-pray sa mga anghel. Meron mga Katolikong nanonood ngayon, don't pray to angels. Ayaw ni Lord yun. Binabastos natin ang Panginoon pag ganun ang ginawa natin. Another, we should not pray or worship an apostle, a prophet, or isang santo na kinanonize ng Catholic Church, even Mary. Hindi tayo dapat nagpe-pray sa kanila. Tingnan niyo ang mga apostol sa Acts 10, 25 to 26. Si Pedro. Nakatanggap ng vision si Pedro na pumunta siya sa bahay ni Cornelius, isang Gentile, upang i-share yung gospel. Pagpunta ni Peter doon, nagkita sila ni Cornelius. Excited si Cornelius. Dalandala si Cornelius dahil nagkatotoo lahat nitong mga sinabi ng anghel sa kanya. Merong taong ang pangalan ay si Simon Peter. Nandun siya para dalhin doon. At pati si Peter, pinaliliwanag niya, nakakita rin ng vision mula sa Panginoon. O, anong ginawa ni Cornelius? "When Peter entered, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him." Nagsimula na siyang sumamba. Verse 26, "But Peter lifted him up," tinayo siya, "saying, 'Stand up! I too am a man.'" Tao lang din ako, tulad mo. O mo sasambahin. Huwag kayo sasamba ng tao. Sasambahin niyo Diyos. Kahit sino pa yan. Kahit si Pablo yan. Kahit kagagawa pa lang ng milagro ni Pablo. Kasama niya si Barnabas. Tinan niyong kwento sa Acts 14. Punta sila sa isang lugar. May nakita silang may sakit. Pinagaling ni Pablo with the power of God. Gumaling. Tapos yung mga tao na unbelievers, grabe, excited sila. Sabi ng Acts 14, 11 to 15, "And when the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices saying in Lycaonian, 'The gods have come down to us in the likeness of men.'" Hala, bumaba yung mga Diyos na parang mga tao sa ating kalagitnaan. "Barnabas they called Zeus and Paul Hermes because he was the chief speaker. And the priest of Zeus, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out, 'Men, why are you doing these things? We are also men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them.'" Tignan niyo sinasabi niya. Sabi niya, mga tao lang din kami. May pag nagpakita sa inyo ang isang apostol, Apostol Pedro, Apostol Pablo, o nagpakita sa inyo ang isang anghel, nagpakita sa inyo si Mary at sinimulan yung sambahin yung mga tao doon. Iba yung anghel eh, yung mga tao. Pag sinimulan nyo siyang sambahin at hindi kayo sinabihan, "Hoy, kunyari, totoo yung vision. Hoy, wag mo gagawin yan. Si God lang ang sambahin mo. Mga tao lang kami." Abay, pag tinanggap niya yung pagsamba ninyo, demonyo yan. Hindi yan sa Panginoon Diyos. Kasi yun ang gagawin ng mga totoong Pedro at Pablo. Eh. Paano si Mary? Di ba, nanay ni Jesus Christ yun? Siguro yun, pwede natin sambahin. Hindi, alam niyo, may nakita akong isang passage dito na I think mag-a-address ng tanong na yun sa Luke 11, 27, 28. Habang si Jesus Christ ay nagtuturo, sa Luke 11, 27, and 28, merong isang babae dun sa crowd. Nagtaas ng kanyang boses at sinabi kay Jesus Christ, "Blessed is the womb that bore you and the breasts at which you nursed." Ano ginagawa niya? Pinupuri niya. Bine-bless niya si Mary. By extension, parang sabihin mo, ito, Parang sinasamba niya si Mary. Grabe talaga. Ibang klase talaga yung nanay mo. Pagpalain yung nanay mo. Kumbaga, dahil sa kanya, nabuhay ka. Dahil sa kanya, ito ka. Anong training na ginawa ng nanay mo para sa'yo? Kung hindi dahil sa nanay mo, walang Jesus. Kung hindi dahil sa nanay mo, walang tulad mo na nagpapagaling ng mga may sakit na nagtuturo tungkol sa Panginoong Diyos. Grabe, nanay mo! Ano sabi ni Jesus Christ? Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, sambahin niyo nanay ko because she is the mother of God. Hindi, ano sabi ni Jesus? Verse 28, but he said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Indirectly rebuke yun dun sa babae. Sabi niya, hindi, mali yung binigyan mo ng attention. Hindi si Mary importante dito. Ang importante, lahat ng sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag mo siyang sambahin. Ito yung magandang time na itaas ni Jesus Christ si Mary. Ito yung time na, oh, narinig niyo ito, sabi nitong babaeng ito, kayong lahat ha, dapat kayong lahat, sambahin niyo rin si Mary, dapat kayong lahat ha, purihin niyo rin si Mary, dapat wag lang kayong tumingin sa akin ha, wag niyo lang akong i-honor niyo, honor niyo nanay ko ha. This would be the best time to do it. Pero hindi, kinorek ni Jesus Christ yung babae, sabi niya, oy, hindi, mali kayo. Ang pinagpala, hindi yung nanay ko. Ang pinagpala, lahat ng ordinaryong mga taong nananampalataya sa akin at sumusunod sa aking kalooban. Kumbaga, yun ang sinasabi ni Jesus Christ dito. Kaya ulitin natin, kanino dapat natin i-offer ang ating mga panalangin? Kay God. Tapos tinan nyo, sinong God ito? Very specific. Itong God na to is the Father of our Lord Jesus Christ. Meron palang anak si God? Meron. Ang mga taong nagpe-pray sa tinatawag nilang God pero ayaw nilang tanggapin na itong God na to ay may anak, hindi sila sumasamba at nagpe-pray sa tunay na God. Pag sinabi mo, walang anak si God, siya lang mag-isa. God? Hindi. Kaya nga, di ko yung tinatawag na Father God eh, kasi iba yan. Walang anak yan. Oo, wala siyang kapatid. Wala siyang pamangkin. Wala siyang auntie. Pero meron siyang anak. Wala siyang asawa. Pero may anak siya. Very specific ang description nitong Diyos na to. Itong Diyos na to na kung saan natin dadali ng ating mga prayers, kung saan natin dadali ng ating mga pasasalamat, He must be the Father of our Lord Jesus Christ. Meron siyang anak. At nung sinabi niyang, the Father of our Lord Jesus Christ, again, nasa isipan ni Pablo, a specific Jesus. Sinong Jesus ito? This is Jesus na tao. This is Jesus who will save us from our sins, tulad ng sinabi ng angel. This is Christ. This is the Messiah predicted from the Old Testament. And this is Lord. Jesus is Lord. Yung Lord na yon, eh kung babalik ka sa Old Testament, yung Greek translation ng Hebrew Bible, yung Lord doon, yung Yahweh, is translated Kurios. Na ang ibig sabihin nun, pag tinranslate mo sa English, God, kasi bawal sa kanilang basahin o i-translate yung pangalan ng Panginoon Diyos, si Yahweh. Hindi nila tinatranslate yun eh. Hindi nila binabasa yun eh. Kaya pag binabasa nila yun, may sinisingit sila ng mga letters doon para ang dapat nilang basahin, ang dapat na sabihin, Kurios, kumbaga. Lalo na doon sa Greek translation ng Hebrew Bible. Pero every time may nakalagay na Lord doon, ibig sabihin, si God. Kaya yung idea na yon ay malilipat dito kay Jesus Christ. Nung tinawag ni Pablo si Jesus na Lord Jesus, ibig sabihin siya ay Panginoon, ibig sabihin siya ay Diyos, ibig sabihin siya ay may perfect na kalikasan ng kanyang tatay. Kung anong tatay niya, ganun siya. Si Jesus Christ ay hindi 99.99% na Diyos. He is 100% God. At si Pablo nga, yung lordship ni Jesus, yung superiority ni Jesus Christ, yan ang bibigyan niya ng diin sa Colossians. Pag-move natin sa Colossians chapter 1, magsimula sa verse 15 hanggang sa verse 20. Nako, talagang tataas ni Pablo si Jesus Christ. Na si Jesus Christ, yung katawan niya, puspos ng Diyos. The fullness of deity dwells in Jesus Christ in bodily form. Now, yan ang gusto niyang bigyan ng diin dito. Kaya, yan ang Diyos na dapat niyong kausapin. Dapat niyong pag-pray. Kaya yung mga Muslim, for example, they say, mukhang holy na holy. They pray several times a day. And they say, we're praying to Allah. Pero yung kanilang Diyos does not recognize that He has a Son. Does not recognize that this God is Father and He sent His Son to die for our sins. Pag sinabi mong di totoo yan, kalokohan yan, kasinungalingan yan, ang kanilang prayer ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Because you're blaspheming God. You're insulting God. You're saying lahat ng mga nakalagay sa Bible, hindi totoo. Eh, sino ba sumulat ito? All Scripture is breathed out by God. Sinasabi mo, kung may nakalagay sa Bible, hindi totoo yan. Ano sinasabi mo? Sinungaling ang Diyos. Kasi sabi ng Bible, may anak ang Diyos eh. Kaya dyan tayo dapat mag-pray. Mag-pray tayo at magpasalamat tayo only to the one true God. Ika-apat, isa pang leksyon na matututunan natin dito. The manifestation of gospel fruit in the lives of believers should be a primary cause for our thanksgiving for them. Pag nakikita natin yung bunga ng ebanghelyo sa kanilang mga buhay, yan ang dapat na hinahanap natin, yan ang dapat na tinitingnan natin, at yan ang dapat na binibigyan natin ng diin sa ating pasasalamat sa Panginoon Diyos. Tingnan niyo sabi ni Pablo, we always thank God when we pray for you since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. Tingnan niyo yung bagay na kinatutuwa nila at pinagpapasalamat nila sa Panginoon ay nung nabalitaan nila mula kay Epaphras patungkol sa pananampalataya nitong mga taga-Kolose kay Kristo Jesus at yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Now, balikan ko dun sa aking introduction kanina. Normally, ano ang tumatawag ng ating pansin? Pag may naririnig tayong mga report na kung ano nangyari sa buhay ng kapwa nating mananampalataya. Di ba normally, saan tayo excited? Oy, praise God, narinig ko. Ano daw, wala ka daw pera, nag-supply si Lord ng pera para sa'yo. Hallelujah, praise God. Oh, nabalitaan namin na meron ka raw sakit, na COVID ka, serious. Pero pinagaling ka, praise God. Or siguro, naku, grabe pala yung dinaanan mo, muntik ka na palang madisgrasya at mamatay. Muntik na mahulog yung sasakyang dinadrive mo sa bangin. Pero hindi natuloy. Praise God. O, di ba? Yun ang gusto nating mga balita. Of course, dapat natin pagpasalamat yun. Alam nga namang, syado ka na spiritual. Hindi na ako namumove dyan. Di ba? Nagpapasalamat sa mga bagay na yan. Ibang spiritual lang ako. Of course not. Sabihin mo pa rin, thank God. Praise the Lord. Pero, hindi lang yun. In fact, iba pa yung hinahanap mo. Parang siguro kung talagang ano ka, ano pa? Kasi pagka sinagot yung prayer mo, tapos tapos na, wala na, ano nangyari sa kanya? Ayun, balik na naman siya. Balik na naman sila nung girlfriend niya na unbeliever. Tapos, eto na naman, palainom na naman. Tapos, hindi na naman umaaten ang church. Bira talaga. Sinagot na nga ni Lord yung prayer niya. Niligtas nga siya, pero parang wala nangyari. Malungkot ka pag narinig mo yon, di ba? Dahil anong gusto mo? Ang gusto mo, tulad ni sabi ni Pablo, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love you have for all the saints. Yun ang importante para sa'yo. Tingnan niyo si Pablo kung paano siya magpasalamat. Pag nagpapasalamat siya para sa mga mananampalataya, hulihin niyo kung ano yung nagka-catch ng kanyang attention. 1 Thessalonians 1, verses 2 to 5. Sabi doon ni Pablo, "We give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ." Tingnan niyo kung ano yung nagpadala ng kanyang damdamin. Sabi niya, yung inyong trabaho sa pananampalataya at pagsusumikap sa pag-ibig at tong steadfastness of hope, yun yung naka-attract sa kanya. Sabi niya sa verse 4, "For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction." Doon siya natutuwa. Ibang klase dating ng ebanghelyo sa inyo, kaya alam namin, pinili talaga kayo ni God. Sa 2 Thessalonians 1:3, sabi niya, "We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly and the love of every one of you for one another is increasing." Tinan yung pagkakasabi ni Paul dito, we ought always, dapat lang, lagi kaming magpasalamat para sa Panginoong Diyos, para sa inyo, dahil ang pananampalataya nyo, lumalago, ang pag-ibig nyo, lumalago. Tapos ano pang dagdag niya? Sabi niya, as is right. Dapat lang namin itong gawin. Tama lang na gawin namin ito. E pagka nakakita ka ng ganyan na dapat lang, tama lang. O, yun, tingnan mo yung sarili mo. Ikaw ba, tama ka bang mag-pray? Ano ba ang pinagpapasalamat mo sa Panginoon Diyos? Lagi. E pag laging walang koneksyon, dito sa faith and dito sa love, mali. Parang mali yata yung spiritual life mo. Iyan ang gustong bigyan ng diin dito ni Paul. We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because of your faith and your love that is growing and increasing. Romans 1 verse 8, "First, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is proclaimed in all the world." Faith na naman. Sabi niya sa 2 Timothy 1 verse 3 up to verse 5, "I thank God whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers, night and day." Pablo, anong naalala mo patungkol kay Timothy? Bakit ka laging nagpapasalamat sa Panginoon para sa kanya? Jump to verse 5. Ito sabi ni Pablo, "I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well." Yan ang naka-impress sa kanya, pananampalataya. Philemon, verse 4 and verse 5. Sabi niya, "I thank my God always when I remember you in my prayers." Ano yun? Ano pinagpapasalamat mo kay Philemon? Verse 5, "Because I hear of your love and of the faith that you have toward the Lord Jesus and all the saints." Tingnan niyo kung ano tumatawag ng pansin ni Pablo. Yung kanilang pananampalataya kay Kristo, yung kanilang pag-ibig para sa mga kapwa nilang, yung saint na tinatawag dito, the holy ones. Kung wala nang ibang tumatawag ng pansin natin, kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kung hindi kasama itong mga bagay na ito, na may connection sa spiritual, may connection sa character nila, may connection sa bunga ng ebanghelyo, there's something lacking in our Christian life. Kailangan ayusin natin.
5: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.

0: pag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
1: Sumasa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC. Pilipinas. 702.

0: ng pananampalataya, magkaisa sa layunin at manalangin para sa patuloy na pagiging epektibo sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng radyo at ng iba pang media platforms. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, naway patuloy kang mapagpala sa iyong pakikinig at samahan mo kami sa panalangin para sa ating mga manggagawa at sa buong FEBC Ministry.
1: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
2: Oras na! Pili! Pilipinas.
3: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Oras na Pilipinas.

0: Good morning, kaagapay! Isang pinagpalang araw at tayo ay pinagpala na naman ng ating Panginoon ng panibagong buhay at merong libreng hangin tayong nalalanghap. So be grateful, kaagapay, sa panibagong gising. Sabi nga nila, every gising is a blessing. So dito Amen. Po sa Oras sa Pilipinas, sulitin natin ang mahigit isang oras na kwentuhan, tawanan, talakayan, pero syempre, yan ay mga makabuluhang issue sa atin pong paligid at hindi po nawawala, syempre, ang salita ng Diyos sa kabuuan po ng ating programa. Ang mga pag-asa na reminder po natin maya't maya para di natin makalimutan na meron po tayong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. So, tutok ka lang dito sa Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS, FEBC Radio TV at para sa Oras na Pilipinas. Pilipinas. Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako po, si Pastor Eric Cortez. Lagi nga nating sinasabi, with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand, we will discuss socio-political issues from a biblical point of view. Samahan niyo po kami hanggang alas 8.25 sa mayamang, makabuluhang talakayan dito po sa Oras na Pilipinas.
0: Yes, at shout out sa ating mga kaagapay sa iba't iba nating platform. Kumusta ka, aming taga-subaybay sa Facebook Live?
2: Good morning!
0: Gayon din sa iyo na nakatutok via YouTube channel.
2: Hi po!
0: And don't forget na mag-subscribe sa ating official YouTube channel. And syempre, shout out din sa mga gumagamit ng ating radio app.
2: Happy listening!
0: Paki-download na lang din po para sa mga wala pang radio app ng DZAS. So Google Play or App Store, hanapin lang 702 DZAS. At nung minsan, Pastor A, diba, sabi mo, ang ganda ng radio app natin.
1: Oo nga. Kasi, halimbawa, nakinig ako sa YouTube o sa Facebook. Bagmat maganda rin po yun, ha? Kailang kapag na

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter.
1: Pero tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
2: Wow!
1: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEC.
2: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
1: Yes.
2: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
1: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
2: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
2: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
2: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
2: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ano, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
2: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
2: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. until all have heard.
4: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: Ang mga katrabaho mo ba ay nagkakamali? Siyempre naman, oo. Ang boss mo ba ay nagkakamali? Sa palagay ko, mas malakas ang iyong pagsagot ng oo sa tanong na yan. E ikaw ba ay nagkakamali? Oh, bakit parang medyo humina yata ang sagot mo? We are quick to point out the mistakes of other people, but when it comes to owning up to our mistakes, marami sa atin ang nagiging defensive. Gumagawa tayo ng dahilan at hanggat may mapapasahan ng sisi, magtuturo tayo sa iba. Ano nga ba ang mabuting gawin natin kapag may nagawa tayong pagkakamali sa buhay at sa trabaho natin? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung ikaw naman talaga ang mali, unang-una, avoid being defensive. Mas lalo mo lamang ginagawang obvious na nagkamali ka kung masyado kang defensive. Minsan nga, nagiging katawa-tawa pa tayo dahil sa mga dahilan at palusot na ating naiisip para lamang matakasan natin ang ating pagkakamali. Pangalawa, be quick and sincere in apologizing. Agad na umamin at humingi ng tawad dahil sa maling nagawa mo. Hindi naman ito kabawasan sa iyong pagkatao kung marunong kang mag-sorry. Baka nga mas hangaan ka pa ng iba kung marunong kang tumanggap ng iyong pagkakamali. At pangatlo, commit to change and make up for your mistake. Mas kapani-paniwala ang pagtanggap mo ng pagkakamali at paghingi ng tawad kung kakikitaan tayo ng pagbabago. If you made a mistake at work, think of ways to make up for it. The most responsible thing to do when we make mistakes in life and at work, at tiyak naman na mangyayari iyan sa atin, ay ito, umamin, humingi ng paumanhin, at ayusin o baguhin ang kaya pang itama. Kung agad sanang umamin si Adan at Eva noong sila ay nagkamali sa Garden of Eden at hindi na nagsisihan pa, ibang-iba marahil ang magiging takbo ng buhay at kasaysayan natin ngayon. Huwag na nating gawing higit pang komplikado ang impact ng isang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtatakip dito. Own up to your mistakes and make up for it. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
6: Let us honor those fathers who have balanced the demands of work, family, and ministry with joy and sacrifice. Let us honor those fathers who have labored to become a good father, though they've not experienced having a good father. Let us honor those fathers who have remained in their children's lives, despite marriage separation. Let us honor those fathers whose children are adopted, and whose love has offered healing. Let us honor those stepfathers who freely chose the obligation of fatherhood and earned their stepchildren's love and respect. Let us give compliment to those fathers who have lost a child to death but still holding the child in their heart. Let us praise those men who have no children but cherish the next generation as if they were their own. Let us praise those men who have fathered us in their role as mentors and guides. And finally, let us praise those fathers who have died but live on in our memory and whose love never ceases to nurture us. To all fathers, we honor your sacrifices and love. Happy Father's Day!

0: lakas ng isang ama ay hindi salapan ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito'y sa kung paano siya ikinagalang sa loob ng tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito'y sa kabigatang kaya niyang batiin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat, magmahal sa kanyang nag-iisang kabiyak.
1: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
3: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
2: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
3: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
2: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
4: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: Mang Ruben, di ba kayo sasama?
6: Sige na, kayo na lang. At naghihintay pa si Mrs.
5: Oh, sige, bahala ka. Alis na kami. Sige, oh.
7: Oh, Mang Ruben, ba't di kayo sumama sa kanila? Ayaw niyo bang mag-good time?
6: Ay, naku, Myla. Sila na lang kung gusto nila. Hindi tayo pwede dyan. Alam mo naman, may pamilyang tao ko.
7: Ay, sila din naman ho eh. May mga pamilyang tao rin yung mga yun eh.
6: Alam ko, hindi ko naman sinasabing na mas mabait ako sa kanila. Pero ayaw ko kasing mawala sa akin ng tiwala ni Mrs. Kahit kapiraso lang. Kaya naman ganun din kalaki ang tiwala ko sa kanya. O siya, mauna na ako, Myla. Magdi-dinner daw kami ng sweetheart ko sa labas eh.
7: Ay, nasin niyo naman, Mang Ruben. Sana lahat ng ama tulad niyo, Mang Ruben,

nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga, Bian. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Sa aton balitaan diri sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatir. Headline. Sa balita lokal, Coronadal City Hall nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping National Assessment. Harap mo linis mo program formal nga ginlunsar sa Coronadal. Mga bag-o nga pasilidad sa Coronadal City District Jail formal nga gin turnover. Bus nagbangga sa Center Island sa Barangay Saravia. 21 anyos nga estudyante ginbawian sang kabuhi bangod sa road crash sa Surala. Duha ka bag-o nga farm tractor gin turnover sa Pulumulok. DSWD nagpadala sang dugang nga 7,000 nga family food packs sa South Cotabato matapos ang linog. Mga alkalde sa Soxergen nakatala sang mataas nga governance rating sa RPMD survey. 5 ka emergency water kiosks ginpahamtang sa mga komunidad nga apektado sang linog sa Sarangani. World Rainforest Day ginpatigayon paagi sa tree growing activity sa Cotabato. Kampanya nga Rido Free Gun Free Peace Centered Community sa Sulu posible palaparon sa iban pang probinsya. Sa balita nasyonal, ginbawian sang kabuhi sa shooting incident sa Bulutuan sa Tacloba nagapabilin sa 3. DepEd Region 8 nagpasiguro sang suporta sa mga biktima sang San Jose National High School shooting. BIR kag NBI naharang ang 22 ka container sang illegal nga sigarilyo sa North Harbor. Kag BIR mag-aabri sang one-time tax abatement program. Sa balita sa luwas sang pungsod, tour bus nga natumba sa South Korea nagresulta sa pagkapila sang pulo ka turista. Duha ka bata ginbawian sang kabuhi sa France bangod sa heat wave nga nabatyagan sa Europa. 3 ginbawian sang kabuhi sa pagpanglutang sa Montreal, Canada. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Madinalag-on nga nakapasar ang LGU Coronadal sa 2025 Good Financial Housekeeping o GFH National Assessment sang Department of the Interior and Local Government. Iniisip pagkilala sa padayon nga pagpasanyog sang maayo responsable kag matutom nga pangginobyerno. Suno sa lokal nga gobyerno ang pagkapasar sa nasambit nga assessment, nagapakita sang maayo nga pagdumala sang pondo sang syudad kag pagsunod sa mga pagsulundan sang transparency kag accountability sa serbisyo publiko. Ginapamatud-an sang GFH assessment ang duha kahaligi sang maayo nga pangginobyerno lakip ang financial administration base sa report sang Commission on Audit kag full disclosure transparency sa mga dokumento pinansyal sang lokal nga pagdumalahan. Tinutuyo sang assessment ang pagsiguro nga maayo ang paggamit kag pagdumala sang pampubliko nga pondo kag ang paghatag sang husto nga impormasyon sa publiko kabahin sa mga transaksyon, programa kag proyekto nga ginapunduhan sang gobyerno. Formal nga ginlunsar sang LGU Coronadal ang programa nga Harap mo, linis mo, isip ka bahinsang kampanya para sa mas limpyo kaghapsay nga palibot. In pangunahan ni Mayor Erlinda Araquel ang paglunsar sang programa kaupod ang City Environment and Natural Resources Office, mga barangay kag mga representante sang business sector. Gin patigayon ang aktibidad kadungan sang flag raising ceremony kag Monday convocation sa lobby sang City Hall. Tinutuyo sang programa nga palig-unon ang ihibalo sang mga pumuluyo angot sa importansya sang kalimpyo kag responsibilidad sa kinaiyahan sa idalom sang prinsipyo nga ang kalimpyo dapat magsugod sa akon. Suno sa LGU, hindi lang simple nga pagpanglimpyo kun pagkuha sang basura ang tinutuyo sang programa, kundi ang pagbag-o sang paminsaron sa mga pumuluyo padulong sa disiplina, kahapsay kag pagbinuligay, agod makakrear sang mas limpyo kag mas hingpit nga komunidad. Din pasidunggan ni Regional Development Council 12 Private Sector Representative for the Economic Sector, Dr. Rolando Doria, ang lokal nga gobyerno sa pagpasanyog sang environmental responsibility kag community pride. Nagpahayag man sang suporta ang mga representante sang barangay kag negosyo para sa kalambuan sang programa. Nagpasalamat si Mayor Araquel sa padayon nga pakigbahin sang nagkalain-lain nga sektor kag ginauhag ang tanan nga pumuluyo sa pagpadayon sa paglimpyo kag pagmaintenar sa syudad. Nagtakop ang programa sa isa ka ceremonial signing sang pledge of support isip simbolo sang paghiliusa kag pagbinuligay sang nagkalain-lain nga sektor para sa tinguha sang mas limpyo kag mas mainuswagon nga koronadal. Formal nga gin turnover sang LGU Coronadal ang pila ka bag-o nga pasilidad sa Coronadal City District Jail or CDJ sa pagpanguna ni Mayor Erlinda Araquel sang Lunes. Nakip sa mga gin turnover ang multipurpose hall, livelihood area, searching area kag visitation area nga ginaexpektar makabulig sa pagpalig-on sa mga programa nga nakatutok sa ikaayo, rehabilitasyon kag pagpauswag sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Sa iya mensahe ginpahayag ni Mayor Araquel ang importansya sang pagbinuligay sang nagkalain-lain nga sektor agod mapalapad ang oportunidad para sa pagkat-on, pagbansay sa panginabuhian, kag pagpabaskog sang relasyon sa mga PDL sa ila pamilya kag komunidad. Suno sa lokal nga gobyerno, ang mga bag-o nga pasilidad kabahin sang padayon nga kooperasyon sang city government, core CDJ, kag iban pa nga kabulig halin sa pampubliko kag pribado nga sektor agod. Mas mapaayo pa ang mga serbisyo kag programa ginahatag sa mga PDL.

Ginbawian sang kabuhi ang 21 anyos nga estudyante matapos na imbolbar sa road crash samtang nagamaneho sa iyang motorsiklo sa National Highway, Barangay Dahay, Surala. Kaagahon sang Lunes. Suno sa report sang Surala Municipal Police Station, alauna kaagahon sang Martes. Suno sa report sang Surala Municipal Police Station, banda alauna imedya. Sang kaagahon, nakabaton sila sang radio call halin sa Peace and Order Council nga nagareport sang vehicular crash sa nasambit nga lugar nga ginablubanta mga anom ka kilometro salin sa ila standby point. Sa paunang investigasyon, ginkilala ang biktima kay alias MJ, 21 anyo, soltero, estudyante kag residente sang Santo Niño, South Cotabato. Ginamaneho siniyang itom nga Yamaha Sniper 150 motorcycle samtang nagabiyahe alin Surala padulong sa Santo Niño. Sang naglabay sa nasambit nga bahin sang kalsada, nadulaan ini kontrol sa iyang motorsiklo. Bangod sa kakusog sang impact, nakaangkon ini sang grabe nga pilas sa ulo. Gilayon ini gindala sa Soccer General Hospital apang gindeklarar dead on arrival sang attending physician. Padayon ang investigasyon sang Surala Municipal Police Station agod matumod ang kabugusan nga detalye ang posible nga rason sang insidente. Sa pihak nga bahin, formal nga gin turnover sa lokal nga gobyerno sang Pulumulok ang duha ka bag-o nga farm tractor isip kabahin sang padayon nga pagpanikasog sang lokal nga gobyerno nga mapalapad ang serbisyo pang agrikultura sa 23 ka barangay sang Banua. Suno sa lokal nga gobyerno ang duha ka farm tractor paggagamiton para sa disc harrowing kag plowing agud makabulig sa pagpasaka sang produktibidad sang mga mangunguma sa Banua. Ang mga bag-o nga kagamitan may kabugusan nga balor nga 7 milyon pesos ukon 3.5 milyon pesos kada unit. Ang mga bag-o nga traktora igabulos sa duha ka daan.

Nagawa sa pinakaulihi nga boses ng bayan Index of Governance o IOG survey sang RPMD Foundation Incorporated nga nakatala sang mataas nga trust kag performance rating sa mga city mayor sa Soccsaygan region. Sunod sa survey nga ginpatigayon sang Abril 1 tubtob 8, nagawa ang resulta nga nakatala sang 84.7% rating si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. 84.2% naman ang kay Mayor Lorelei Pacquiao sang Gensan, 82.9% kay City Mayor Paulo Evangelista sang Kidapawan, 81.7% ang kay Coronadal City Mayor Erlinda Araquel, samtang 80.5% kay Mayor Lina Montilla sang Tacorong. Ginpahayag sang RPMD nga ang IOG isa ka composite measure sang trust kag performance ratings nga nagapakita sang pananaw sang mga rehistrado nga botante sa nahimo sang mga lokal nga opisyal. May margin of error nga positive negative 1% nga nagapakita nga lapit ang marka sang una nga duha ka mayor sa statistical range. Ginpartisiparan ang survey sang 5,000 karehistrado nga botante halin sa nagkalain-lain nga parte sang Soccsaygan. Sa ini ka independent kag non-commissioned survey nga may positive negative 1% margin of error sa 95% confidence level. Inusisa sa pagtuon ang nagkalain-lain nga aspekto sang pangginobyerno lakip na ang leadership, fiscal responsibility, public service delivery, infrastructure development, peace and order, disaster preparedness, environmental management, transparency, digital governance, kag responsiveness sa mga pumuluyo. Ginpahamtang sang Planet Water Foundation ang 5 ka Aqua Block Emergency Water Kiosks nga may kabugusan nga balor nga 7.5 million pesos. Niagod makabulig sa mga komunidad nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa probinsya sang Sarangani. Ginbaton sang gobyerno probinsyal sang Sarangani sa pagpanguna ni Governor Rogelio Pacquiao ang donasyon. Paginpahayag naman sang gobyerno probinsyal ang pagdumala kag pagmintenar sang mga pasilidad. Suno kay Environmental Conservation and Protection Center Program Director kag Provincial Environment and Natural Resources Office OIC Cornelio Ramirez Jr. nga ang kada unit may balor nga 1.5 million pesos kag may kombinasyon nga water pumping, filtration kag chlorination system nga naghatag sang limpyo nga tubig para sa pag-inom, pagluto kag adlaw-adlaw nga gamit. Dilayon ginpamtang ang mga kiosks sa mga evacuation site sa Barangay Small Margus kag Barangay Pangyan Saglan, subong man sa Malapatan Elementary School, Barangay Sapu Padido kag Barangay Libi sa Banwasang Malapatan. Ang manasambit nga lugar temporaryo nga ginatiniran sa mga pamilya nga nagbakwit bangod sa linog. Suno kay Ramirez, dako nga bulig ang mga kiosks para sa mga komunidad nga nagasalig sa groundwater. Ang mga filtration system makabulig nga mapamag-an ang problema sa pagkuha sang limpyo nga tubig kag makaproteher sa mga residente

0: batok sa mga sakit nga ginadala sang higko nga tubig. Ginpatigayon sang Department of Environment and Natural Resources Provincial Environment and Natural Resources Office o DNR 12 Penro, Cotabato ang pagselebrar sang World Rainforest Day. Inipaagi sa isa ka tree growing activity kag environmental education tour sa Agroforestry Research Development and Extension Center o RDEC sa Barangay Amas, Idapawan sang Lunes. Kaupod sa mga on-the-job trainees salin sa Notre Dame of Kidapawan College, nagtanom sila sang 50 kasidling sang indigenous trees sa sulod sang pasilidad. Dugang sa pagtanom, ginpamtang man sa mga partisipante, ginpahayag ang importansya sang ekolohikal nga mga benepisyo sang indigenous trees nga makitaan sa arboretum sang RDEC. Ginaselebrar kada Hunyo 22 ang World Rainforest Day. Agod mapalapad ang ihibalo sang publiko sa papel sang rainforest sa pagproteher sang biodiversity, regulasyon sang klima kag paghatag sang limpyo nga hangin kag tubig. Suno sa DNR, tinutuyo sang aktibidad nga palig-unon ang environmental awareness sang mga kabataan kag awhagon ang mas lapad nga partisipasyon sa pagpanalipod sa mga kagulangan kag iban pa nga natural nga manggad. Sa ulihi nga balita lokal, ginatun-an sang Western Mindanao Command o WestMincom ang pagpalapad sang kampanya nga RIDO, Free Gun Free Peace-Centered Community sa iban pang lugar sa Mindanao. Ini matapos nagpakita sang positibo nga resulta sa pagpabilin sang kalinong kagkahapsay sa probinsya sang Sulu. Suno sa pagdumalahan sang WestMincom, tinutuyo sang inisyatibo nga mas mapabakod ang pagbuligay sa mga ahensya sang gobyerno, lokal nga gobyerno kag mga komunidad para malikawan ang mga armado nga inaway, mabuhinan ang paglaptas ang illegal nga armas kag maduso ang isa ka malinong nga palibot. Isip kabahin sang plano, ginatun-an sang militar ang mga madinalag-on nga strategiya sa pagpatuman sini sa Sulu para mahimo man sa iban nga lugar nga sakop sang ila operasyon. Nagapati ang mga opisyal nga ang napamatud-an nga epektibo nga pamaagi mahimo magserbi nga modelo para sa iban nga probinsya nga padayon nagaduso sang kalinong kagkauswagan. Inaexpektar nga paagi sa mas malapad nga pagpatuman sang kampanya, mas madamo nga komunidad ang makabenepisyo sa mas mabakod nga seguridad paghiliusa kag malinong nga pangabuhi. Padayon nga ginatagaan ligwa sang WestMincom ang kaimportansya sang pagbuilog sang publiko kag lokal nga mga lider kag iban pa nga stakeholders para mapabilin ang nakabuot nga kadalagaan sa kalinong kag masiguro ang malungtaron nga kabakod sa rehiyon.
1: Balita Nasyonal.

Nagapabilin sa tatlo ang tala sang mga ginbawian sang kabuhi, samtang 22 naman ang napilasan sa natabo nga pagpangluthang Lunes nga adlaw sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ini supwahi sa nagwa nga impormasyon nga nagsaka na sa apat ang ginbawian sang kabuhi. Suno sa kapulisan, duha ka minor de edad nga estudyante ang naarestar isip sospek sa panghitabo. Na-recover sa crime scene ang masobra 40 kabasyo sang bala, lakip ang gingamit nga 9mm Glock pistol kag .38 caliber nga revolver nga pareho nakarehistro sa mga himata sang mga sospek. Isip kabahin sang mga tikang para masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante kag empleyado, nagapabilin nga suspendido ang klase sa San Jose National High School, San Jose Central School kag Manlurip Elementary School. Padayon ang maidiid nga imbestigasyon sang Tacloban City Police Office kag nagapanawagan sa publiko nga indi magpalapta sang indi beripikado nga impormasyon agod indi madugangan ang kabalaka. Ang ini nga insidente liwat nag-abri sang diskusyon sa seguridad sang mga buluthuan kag ginapatuman nga Juvenile Justice and Welfare Act samtang nagapabilin nga mataas ang panawagan nga mas pabakuron ang mga tikang batok sa pagsulod sang armas sa mga institusyon pang edukasyon. Samtang nagpalabot sang suporta ang Department of Education o DepEd Region 8 sa Eastern Visayas sa mga estudyante magtutudlo kag pamilya nga naapektuhan sang insidente sang pagpangluthang sa San Jose National High School. Suno sa ahensya, nakigangot na ini sa Philippine National Police, Tacloban City Schools Division Office, kag iban pa nga opisina agud masiguro ang seguridad kag makahatag sang psychosocial support sa mga apektado. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad sa insidente. Kagliwat nagapanawagan ang DepEd. Malikawan ang pagpalaptas ang hindi beripikado nga impormasyon nga makahatag sang kahadlok kag kabalaka. Samtang ginatun-an sang DepEd Schools Division of Iloilo ang total ban sa paggamit sa mga portable electronic devices sa mga eskwelahan ilabi na sa tion sang klase. Sunok kay SDO Iloilo Information Officer Leonil Salvilla. Halimbawa sang portable electronic devices ang cellphones kag tablets na sunok kay Salvilla nangin palagyan sa pag laptas sang bullying sa mga eskwelahan. Sunok kay Salvilla may mga kaso na sang bullying na natabo online o digital nga paagi sa may mga report nga nagadamo pa ini. Kadungan sini ang pagpasiguro sang SDO Iloilo nga may mga identified personnel ang mga eskwelahan nga mag-intertinar kag maghatag sang psychosocial support para sa mental health concerns sang mga estudyante. Angot sini sang Marso Ginlunsar sang EduCare program o Ginlunsar sang Marso ang EduCare program nga nagaduso sang mental health and wellness support sa mga estudyante.

0: Nakumpiskar sang Bureau of Internal Revenue o BIR sa kooperasyon sang National Bureau of Investigation ang 22 ka container vans nga may sulod nga illegal nga sigarilyo sa container yard sang Carlos A. Gothong Lines Incorporated sa North Harbor. Suno sa impormasyon halin sa NBI, gilayon nagpagwa sang mission order si BIR Regional Director Remier Makatangay agod ipahamta ang mga katapo sang Revenue Region Number 6 City of Manila and Palawan kag Regional Investigation Division kaupod ang mga operatiba sang NBI sa pag-inspeksyon kag pagkumpiskar sang shipment. Ginabulbanta nga naglabot sa 30,800 ka master cases sang sigarilyo ang kabugusan nga nakumpiskar. Sa 22 ka container van, pulo na ang nainspeksyon nga nagakarga sang sigarilyo nga wala sang nagakaigo nga internal revenue stamp samtang ang nabilin nga containers ipaidalom pa sa beripikasyon kag inventaryo. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ining operasyon pamatuod sang padayon nga pagpalig-on sang ahensya sa kampanya batok sa illegal nga pagbaligya sang sigarilyo kag iban pang excisable goods. Sa koordinasyon sang Bureau of Customs sa mga container van, ginsiguro nga selyado kaginbutang sa isa ka designated area samtang ginahulat ang opisyal nga inventaryo. Maghatag man sang seguridad ang Philippine Coast Guard agud masiguro ang kustodiya sa mga container tubtob sa nakatala ng adjoint inventory sang BIR, NBI kag BOC. Ginlunsar sang Bureau of Internal Revenue o BIR ang one-time tax abatement program para sa mga micro taxpayers agud mabuligan ini nga mapahapsay ang ila mga delinquent accounts kag makasugod liwat nga wala sang mabugat nga ginapasaan. Sakop sang programa ang mga negosyo nga may tinuig nga kita nga hindi maglapaw sa 3 milyon pesos kag may tax liabilities nga hindi maglapaw sa 80,000 pesos. Ang mga kwalipikadong aplikante mahimo maka-avail tubtob Disyembre 31 sininga tuig. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Tinutuyo sang programa nga suportaran ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga himuon nga mas hapos ang pagsunod sa buhis kag mas accessible ang serbisyo sang gobyerno. Dugang pa ni Finance Secretary Frederick Go, kabahin ini sang ease of doing business reforms, agod mabuligan ang mga gagmay nga negosyo na makapadayon sang maayo. Kinanglan nga magbayad ang aplikante sang 5,000 pesos nga abatement fee kag mag-sumiter sang aplikasyon sa ila Revenue District Office. Kung makumpleto ang requirements, hatagan sila sang Certificate of Availment isip pamatuod nga sirado na ang ila kaso.
1: Balita sa luwasang pungso.
0: DXKI Balita. Naglabot sa pulo ang napilasan sa sulod sang 21 kasakay nga turista sang tour bus matapos natumba sa Dora Observatory sa Paju, South Korea. Sunod sa opisyal sang Paju Police Station, ang 45-seater bus nagbaliskad sa dalan sang Jiangdan area pasado alas 11 sang aga samtang nagapadulong sa isa ka popular nga tourist lookout nga makitaan sa border sang North Korea. Duha sa mga biktima, lakip ang isa ka langyaw ang nakaangkon sang grabe nga pilas samtang walo ang nakaagom sang minor nga pilas. Wilayon gindala ang mga pilason sa nagkalain-lain nga ospital para mabulong pagpadayon ginaobserbaran. Wala naman sang ginbawian sang kabuhi sa insidente. padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang driver kag mga pasahero agud mahibaluan ang eksakto nga rason sang insidente. Ang Dora Observatory, isa sa mga kilalang destinasyon sa mga turista nga mahiluyag makakita sang demilitarized zone sa tunga sang North kag South Korea. Nagpanawagan naman ang mga otoridad sang dugang paghalong, ilabi na sa mga nagabiyahe sa mga lugar nga danlog kag budlay ang dalan. Balita! Ginbawian sang kabuhi ang duha ka bata nga nagaedad 2 kag 4 anyos matapos sila makita nga wala na sang kabuhi sa sulod sang salakyan sa banwa sang Carpentras, nakatundan sang France. Suno sa opisyal sang lokal nga otoridad sa Carpentras, ginapatihan nga ang grabe nga init dala sang nagapadayon nga heat wave amo ang posible nga rason sang ila kamatayon. Ginrespondihan sang emergency service ang insidente matapos nakabaton sang tawag kag nasapuan ang mga bata nga wala na sang pulso sa sulod sang salakyan. Samtang naka-record ang Pransya sang pinakataas nga average nga temperatura para sa bulan sang Hunyo kag nakaguba sang masobra katunga sang mga departamento sa pungsod kag nakaapekto sa minilyon ka residente. Sa Espanya kag United Kingdom nagpatuman man sa mga espesyal nga tikang ang mga otoridad agod maprotehiran ang publiko batok sa grabe nga temperatura nga nagalabot 40 degrees Celsius kag mas taas pa. Panumdom sa mga eksperto nga ang nagabalik-balik nga heatwave isa ka palatandaan sang climate change kag posible pa maglala sa masunod nga mga tinuig. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, ginbawian sang kabuhi ang 3 katawo lakip ang isa ka pulis, isa ka sibilyan kag inapatihan nga suspek sa isa ka pagpangluthang sa syudad sang Montreal, Canada. Suno kay Montreal Police Service Chief Paddy Dagher, ang insidente isa ka trahedya nga naghatag sang dako nga kabalaka sa komunidad. Nagsugod ang insidente pasado alas 11:30 sang aga sang nakabaton sang report ang kapulisan kabahin sa aktibo nga pagpangluthang sa Cote des Neiges nga lugar. Nagpalabot sang mga nagpag-abot sang mga pulis naglungtad ang inaway sang armas samtang ang suspect nagapang luthang halin sa sulod sang isa ka building gamit ang ginapatihan nga long firearm. Napatay sa insidente ang isa ka lalaki nga pulis samtang seryoso man nga nakaagom sang pilas ang isa ka babae nga pulis apang luwas naman sa peligro ang iya kabuhi. Wala pa sang opisyal nga pahayag ang mga investigador kon may kaang tanan ini sa hate crime o kon terorismo gani. Nagapanawagan anay sa publiko nga likawan ang mga espekulasyon. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad agod mahibaluan ang motibo kag bugos nga kahimtang sang insidente. Amayad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang 1062 DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.